0: Yola, mga volunteer yan. Walang inihinging kapalit yan. Salamat sa anim na taong paglilingkod.
1: Wow. Yeah, thank you po.
2: At sila po itong mga nagbibigay po ng tulong, serbisyo, ng libre at hindi nga po humihingi na ng pagkilala. Amen. Okay, Brad, and we'll catch you tomorrow, Friday na. Yehey!
1: Thank God!
0: Ang bilis. Sige, aking magpapaalam na. Again, happy birthday again sa ating kaibigan si Attorney Mark Binluan, defense lawyer. Happy birthday sa iyo. God bless you.
2: Okay. Thank you po, Attorney Binluan.
1: Favorite mo siya, di ba?
2: Ah? Oh, mga kapatid, ang ating pong The Daily Bread ay...
3: Sa mundo natin, napakabilis ang pagbabago. Ano nga ba ang dapat nating gawin? Magtiwala tayo sa salita ng Diyos.
4: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody's happy!
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Good sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
10: Mobile Journal, Amy Achanza po.
11: Arles de los Santos po.
12: Denise Bodesancho po.
13: Ben Taringi po.
14: Las Paredes po.
15: Jeff Rivera po.
16: Julie Baiza po.
17: Kayla Macantat.
18: Mary Mon Reyes po.
19: Ariela Pascual po.
16: Halid, ang parang balita.
17: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
4: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
5: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
4: Hello!
0: Hey, fun. 1, 2, 3, 4
4: again.
0: 1, 2, 3
13: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: Totoo. True FM.
1: Importante pong issue ito. Ito hong pending na fare hike petition sa LTFRB para po sa ating mga jeepney drivers and operators. Attorney Greg Pua ng LTFRB ay nasa linya ngayon. Attorney, good morning po.
2: Good morning!
3: Magandang umaga po, Manong Ted, at magandang umaga po, DJ Chacha, sa lahat po na nakikinig po sa inyo.
4: Attorney, nasa balita nga po ngayon na nire-review na ng LTFRB, ito pong fare hike petition ng iba't ibang mga grupo. Ang tanong din po ngayon, kung kailan po ilalabas yung desisyon?
3: Opo, inaaral na po natin yung petition po ng piston na ang kagustuhan po nila ay additional 10 pesos na para sa ating pamasahe. Mm-hmm. At the same time po, yung nag-final po ng Manibela kahapon na additional 2 pesos naman po. Tinitignan po natin kung magpapresentin po natin sila ng ebidensya kung ano po yung mga dokumento na pwede pong magamit to support yung kanilang prayers po.
4: So, gaano po katagal bago mailabas kaya ang desisyon? Ito pong review na ginagawa nyo ngayon.
3: Mm-hmm. Ang tinitignan po natin,

0: strong discount po sa mga jeepney, sa mga ating mga jeep at UV Express.
1: Oh, narinig ko po yung sinasabi ng ilang mga grupo. Ang sinasabi po kasi nila, nabanggit nyo po kasi yan, so hindi pa sure yung fare increase. Kung hindi man bibigyan ng fare increase, discounts or vouchers ulit ang ibibigay or ayuda dito sa mga driver. Pero ang sinasabi po, halimbawa, nitong manibelang grupo, hindi daw po talaga yon ang kailangan nila. Ano pong tugon nyo doon?
0: Apo, ayun nga, tinitignan din po natin yun kasi tinitignan po natin ang dagdag na piso po doon sa kanila pong hinihiling kasi ang manibela po ang hiling po nila doon po sa dating ibinigay na po na pamasahe, dagdag piso po. So tinitignan po natin ang pasahero po kasi ng traditional jeep ay nasa 200 to 250 to 300 per day. So ang additional income po nito ay kung dalawang piso po nasa 500 to 600. Yung pong ating fuel discount, tinitignan po natin palawakin. Palakihin po yung diskwento na ibinibigay. So sabihin po, gawin po natin 20 pesos, that's 30 liters per day, so 600 po. Magsiset off po. Pero titignan po natin kung mapapalaki pa po natin yung amount ng discount po para po kahit po walang dagdag pamasahe, yung additional increase na dinadanas po ng ating pong mga jeepney drivers and operators ay masagot po ng fuel discount na ibibigay po ng gobyerno.
2: Sandali lang, makikisingit lang ako, with your permission. Si Attorney Greg, matanong ko lang, hindi pa sigurado kasi nung huli namin makapanayam si Attorney Bigor, sabi niya, mukha namang ibibigay na yung hinihinging fare hike petition. Just a matter nga ng pag-a-approve eventually ng tanggapan ng Presidente. So gusto ko lang laruhin tong bagay na ito. As in, hindi pa sure yung ibibigay na aumento sa minimum fare kasi nga pati daw ho yung sa mga bus operators, mukhang ibibigay na rin eh. Naguguluhan lang po kami.
0: Apo. Pinareview po kasi, Manong Ted, last week po yung ating interview kay Chairman Bigor. Pinareview po ni Secretary Banoy po yung pong not one decision will fit all po. Sa mga jeep po, sa jeep, tinitignan po natin na magbigay ng discount. Kasi dati po, historically, kung nag-increase na po sa jeep, nag-i-increase na po sa bus at sa lahat po ng denominasyon. Tinitignan po natin ngayon kung sa jeep, kung kaya pong matugunan ng fuel discount yung additional fare dun sa bus naman po kasi sa bus malaki po yung kanilang mga konsumo sa gasolina. So tinitignan po natin doon ang atin pong inirekomenda ay baka po sa bus mag-fare increase po sa ibang denomination mag-fare increase tapos sa iba sa dun sa PUJ and UV tinitignan po natin is mapalawak po, madagdagan yung fuel, umiiral po ng fuel discount po.
2: Okay, sige. So, sa mga bus, most likely, maibibigay yung fare hike petition. Yes, ano po?
0: Yun po yung atin pong i-recommenda po,
2: okay.
0: Manong Ted.
2: O nga po, mga po. Kumbaga po, sabi nga, yes, ano ho, ang sagot doon, yun ang inyong i-recommenda. Alright, ngayon, doon sa mga jeepney kaninyo, magkakaroon po na mas malawak na mga diskwento sa diesel. Ang problema lang dyan po, sir, hindi lahat ng gas station sa lahat ng lugar sa Pilipinas ay nakapagbibigay niyang diskwento na yan. Kaya po, yun po ang apilangan ng mga nasa transport organizations. Bakit to, hindi niya lang, ba't ho pinahihirapan pa sila? Ba't di na lang daw ibigay yung piso na hinihingi nila?
0: Tama po, Manong Ted, ngayon nga rin po yung pong sinabi ng mga manibela nung nagpunta po kami sa kanilang pagsasama-sama po kahapon at saka pakikipag-usap namin. Ang nakipagkaugnayan po kami, Manong Ted, sa DOE po, naglabas po ang DOE ng order na lahat po ng gasolinahan ay mandatoring sumali po sa programa at kung hindi po sumali ay isusokos po ng DOE na pwede pong makansela yung kanilang whatever franchise or authority they DOE is issuing po sa ating pong mga gas station.
2: Okay, so yun po ang remedyo po ninyo. How soon will that be? Ano po sabi ng DOE dito, attorney?
0: Nailabas na po ng DOE yung pong kanilang order at tinitignan po nga po natin, nakikita natin dumadami naman po yung mga gasolinahan na sumasali.

0: Halos weekly naman po yung amin pong meeting sa DOE and other government agencies. We will keep you posted po kung ilan na po yung nadagdag na mga gasolinahan.
1: Sige po. Yung taxi po, TNVS, kumusta po sila?
0: Yung sa taxi TNVS po, katulad yung TNVS po, nung Marso, meron na rin po tayong desisyon. Yung taxi po kasi that at that time, wala pa pong pinafile na petisyon. Pero after we issued the decision last March, nagfile po ang taxi group. Isasabay naman, isasabay na rin po namin to sa aming rekomendasyon at sabay-sabay na rin po namin mailalabas.
1: Yan ho bang inyong rekomendasyon kay Secretary Banoy? Under review pa niya bago po ito maisulong sa tanggapan ni Presidente?
0: Maaaring ganun po, Manong Ted, ang amin po. Kay Secretary Banoy po namin i-susumite ang aming pong rekomendasyon.
1: Oo. Bago kaya ho mag-SONA ay maibibigay na yan, SONA of 2028, and the joke lang po. Opo. Bago ho mag-SONA sa Lunes.
0: Yung pong amin pong rekomendasyon is today po namin i-susumite, Manong Ted.
1: At today? Opo. Sige, so aabangan po natin ito. Alright, ako sakasakali po, muli kami tatawag sa kaukulang reaksyon ng mga nasa transport sector po at ilang pang usapin sa panig po naman ng mga commuter. Salamat po, Attorney.
0: Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat po, Gigi Chacha. Magandang umaga po.
1: Thank you. Attorney Greg Pua ang isa po sa mga board members ng LTFRB. So yon, baby girl, naiklaro na natin, Your Honor.
2: Naku po, Your Honor. Parang hindi ko nakikitaan to ng fare increase for jeeps talaga.
1: Alam mo kasi, sa mga pagkakataong ganyan, dapat one-sided ka rin.
2: Hindi naman.
1: Alam mo yun? Este, ano ba?
2: Mahirap yun, ah. Sorry, ako kailangan aralin nila to maigi. Kung bibigyan mo ng fare increase ang bus at di mo binigyan halimbawa ang jeep, naku po, one-sided ka sa bus nun. Oo, hindi ba, partner?
1: Alam mo, ito na nga ho, mga kapatid, ang patunay kung gaano kahirap bumalanse rito.
2: True.
1: Sa inflation issue, yan po yun eh. Kasi nga may reaksyon ang iba't ibang sektor, no? Well, ang labor ho naman, diskontento doon sa wage increase na ibinigay ng dole. Definitely, ang labor sector. Pero doon po sa ilang pong mga manggagawa, ilang pong mga employers, at maging sa ilang pong ekonomista sinasabi na mukha yatang hindi pinag-isipan yan. Mukhang naging one-sided raw yung wage board kasi hindi umano pinakinggan din yung sektor ho naman ng mga employers.
2: True.
1: So, ang sinasabi po nila, dahil po sa pagtataas ng sweldo, mag-automatic na rin po mag-a-adjust yung iba pong gastusin. Kasama yung pamasahe. So dito siguro nga ngayon, tumutuloy sila sa alambre kung paano nila ito maitatawid nang hindi naapektuhan yung basic na commuting ito ho'y sa mga jeepneys. Hindi po ba? Eh sigurado, aalma na naman tong mga nasa jeepney sector. Kasi sabi nila nung una, sabi nga ni Ka Obet Martin, okay na sa amin yung 1 peso. Di ba sabi niya? Meantime, okay na sa amin.
2: Oo.
1: Bigla na naman ngayon bawi.
2: Parang. Oo.
1: Bah,
2: talaga. In the end, sinong masusunod dito?
1: Si Presidente.
2: O kani.
1: Oo. Oo naman.
2: Sinong pogi sa dulo?
1: Ha?
2: Sinong pogi?
1: Ang pogi? Yung idol mo.
2: Si
1: Marco.
2: Si Marco pa rin ang pogi. Uy, masaya siya. Masaya siya ngayon.
1: Alam mo, kahapon
2: si Marco.
1: Alam mo, kahapon si Marco ay talaga naman naglulupasay eh. Sabi niya, tuwan-tuwa sa idol niya. Ang galing daw naman talaga.
2: Sobrang iba yung happiness ni Marco.
1: Ang galing-galing daw ng idol niya.
2: Sabi niya, nakapuntos daw sila. Yun ang sinasabi niya.
1: Pinagtirik nga ng kandila eh.
2: Uy, taray. Buhay pa yun eh. Bakit mo pagtitirik ng kandila yung buhay, Marco? Sa bagay, inaalayan din nila ng pagkain ng karton.
1: Pinagagawa na ng ribulto.
2: Ah, talaga?
1: Yung idol niya.
2: Wow.
1: Nag-commission na siya. Nang gumagawa ng ribulto.
2: Sorry, we have to respect. Yan ang kanyang paniniwala. Yan ang kanyang ipinaglalaban. Kailangan natin i-respeto yan. Ano, ibabash nyo si Marco dahil lang yun. Dahil number one senator niya si Robin Padilla. Kanya-kanya tayo dito. Hindi ba?
1: Si Robin ba tinutukoy ko?
2: Ay, sino ba?
1: Ha? Sige, balikan mo na yung issue na yan.
2: Ang alin dito? Yung alin?
1: Yung binabanggit mo nga may mga jeepney drivers.
2: Ay, ito nga. Ano. Yung
1: sige,
2: ating,
1: bilisan
2: yung
1: muna.
2: Oo, oh, yung mga jeepney drivers natin dito, mga kapatid, na sigurado po iinit ang ulo kapag hindi sila napagbigyan dito sa fare increase. Dalawa po ito. Ang piston, may 2 pesos na hiling. Uh-huh. Ang manibela, 10 piso po ang kanilang hiling. At ayon sa grupo ng mga drivers partner, ayaw nila ng discount. Yun ang sinasabi nila. Ayaw namin ng discount. It's
1: may
2: either.
1: Tulong naman daw.
2: May tulong naman daw. Pero mas gusto sana nila taas pasahe. Isa pang sinasabi din nila, yung matagal na nilang hiling tungkol dun sa tax. Yung sa VAT. Sa excise tax. Baka naman daw pwedeng this time for them, di ba, ipag-aralan na rin maigi. May powers naman ang Pangulo eh.
1: Wala ho naman din tayong choice kundi po mag-abang na lamang sa magiging desisyon dito po ng DOTR Secretary at maging ng tanggapan ng Pangulong Marcos. Pero muli po, kagaya po ng ating nakapanayam kanina, ito hong Amalgamated Supermarkets Association, ang sinasabi nga nila, ito na po yung domino effect, no? Ito na po yung ripple, ika nga po. Gumalaw ang baso, gumalaw po yung mga kapatid, ano ho, yung tubig, magkakaroon ng alon-alon yan. Ito na nga po ang resulta nito. Pati po doon sa mga supermarkets, wala silang choice din, kundi mag-adjust sa kanila pong presyo para lang humakabawi kahit papaano. Ano man ang debate ho natin dito, definitely po may effect nga ito.
2: Mm-mm.
1: Ito hong wage increase na desisyon ng wage board for NCR. Although again, ito po ay napakaliit sa hanay po ng mga manggagawa.
2: Kulang pa yun.
1: Kasi po, yun ding ating
2: naman
1: living wage. Pero bottom line, ang sinasabi po ng mga nakakaunawa sa ekonomiya o kahit na po basic po lamang, hindi mo na kinakailangan maging isang Ateneo Law School graduate para maintindihan din na hanggat mataas ang bilihin kahit na at ito'y pataas ng pataas at mabilis ang pagtaas, kahit na itaas mo ng itaas yung sweldo, hindi mo mahahabol. Kung hindi, magiging ano na lamang yung resulta, taas ka ng taas ng sweldo, taas ng taas yung presyo. Hindi mo na ito makokontrol hanggat sa hindi mo na mawari itong inflation, no? So ang decision, ang solusyon talaga daw ho dito ay yung pong mapanatili yung presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Particular po pagkain.
2: Tama.
1: Yun ang sinasabi po nila. Pagkain and yung basic.
2: Yes, yung mga basic na pangangailangan.
1: Kuryente.
2: Yes.
1: Tubig. Upa.
2: Yan, pabahay.
1: Pamasahe.
2: Yun.
1: Yan po yun, yung mga basic, no? Sabi ho naman ng DTI, kapag pinag-uusapan natin yung basic,
2: hindi kasama po doon ng toothpaste. Ay, sorry.
1: Ang sabi,
2: ayun ba? Ang sabi?
1: Ang sabi nitong taga DTI, hindi naman daw gumalaw ang presyo po ng pandesal, ng tinapay. Hindi daw gumalaw ang presyo po ng noodles. Hindi daw gumalaw ang pangunahin po ng mga pangangailangan po ng mga Pilipino. Kasama po dito yung pong basic nga, no? Basic na sinasabi po nila dito, yung pong mga regulate, kumbaga nasa, may SRP.
2: Nare-regulate. Right.
1: So ngayon po, ang ating siguro solusyon dyan sa mga taga-DTI ay basic din.
2: Ano?
1: Ang agahan mo ay tinapay at noodles. Ang tanghalian mo ay tinapay din at noodles. Ang hapunan mo ay tinapay at noodles.
3: Do your job!
1: Para lang ho, hindi ka makaramdam ng inflation.
2: Ang alat, no? Delikado.
1: Yung formula nila dyan. Yung taga-DTI. Sino man DTI Secretary?
2: Hindi ko nga nararamdaman eh.
1: At ang DTI, sa kauna-unahang pagkakataon, wala silang spokesperson. Wala silang tagapagpaliwanag.
0: Wala
1: ho sila, as in, wala silang pakialam.
2: Hindi ko naman sila masisisi. Kasi ko pag sa mahuhugutin yung mga paliwanag sa ganitong bagay. Sa mahuhugutin yung mga tanong sa ang hirap ng tanong, paano mo i-explain yun?
1: Huli ho namin nakapanaya mataga DTI, ang sabi po nung kanila pong spokesperson, hindi po si Ruth Castelo ha. Ang sabi niya doon sa toothpaste, sabi ko, bakit po itong ganito? Hindi ho ba basic ang toothpaste?
2: Yung
1: pagsisipilyo. Ang sabi sa akin gumamit tayo ng asin.
2: Correct, imumog nyo. Yun ang ipang sipilyo.
1: Sorry, naalala mo yun?
2: Hindi ko makakalimutan.
1: Asin.
2: I will never forget.
1: Okay, so yung mother ni Gerard de la Peña, tanungin mo, nanay, tayo ba gumagamit pa ng asin?
2: Saka, hello, dapat ba mabango hininga natin? Hindi naman ni sexy yan. Makaka-function naman kayo nang di kayo nagto-toothbrush. Sa totoo lang.
1: Bakit po kaka yung shampoo hindi rin kasama?
2: Hindi rin.
1: O, hindi
2: Maggugo.
1: Hindi, magsabon ka ng buhok mo. Kung ano yung sabon panlaba, parang dati nung bata pa kami, di ba? Kung ano yung sabon panlaba, yun din sabon panligo.
2: May perla
1: hanggang,
2: pa ba?
1: Hanggang doon sa buhok mo, kaya ang tigas ng buhok mo eh. Pero okay lang, kasi nga yun ang buhay natin, di ba?
2: Na, na hindi nyo napapansin, tingnan nyo yung presyo ng shampoo sa totoo lang. Ang taas ah.
1: Oo.
2: Eh hindi naman daw basic necessity. Tama, basic.
1: Yung sabon panligo, hindi basic ah.
2: Deodorant?
1: Hindi rin.
2: Ah, talaga? Ah, so anong gagamitin? Tawas?
1: Ikaw?
2: Tawas na lang.
1: Wow. Grabe, nakabotox ba rin yan?
2: Banat na banat ba?
1: Pati kilikili mo, nakabotox. Grabe
2: hindi
1: ka naman.
2: Hindi pwede i-botox ang kilikili. Pwede ba i-botox ang kilikili?
1: Grabe ka naman.
3: Hindi na ito normal.
1: Hindi na normal.
2: Sorry. Pwede kayo manirahan dyan. I'm very proud of that.
1: Maninirahan?
2: Oo.
1: Ayaw nga, parang gubat eh.
2: Ikaw kasasama na naman ako dinala.
1: Ah.
2: Sige.
1: Ano sige?
2: Uy, pero nakakakabato ha. Kasi yung binabanggit kanina ni Sir Steven, worse than pandemic daw po itong nararanasan ngayon ng mga negosyante. Yun ang banggit niya.
1: Sa totoo lang, ano po, ngayon, katotohanan po ito na yung mga maliliit na supermarkets, right? Yung pong mga nasa medium lang. Kapag tinayuan ng pure gold, sarado. Sa mga lalawigan, ganun. Kapag pumasok po itong malalaki, sarado na kayong lahat. Di mo kaya mag-compete eh. Hindi ba? Bakit daw ho? Eh kasi nga, una, volume ang usapan dito. Kahit na pareho ka ng lugar, pero yung pinaka mismong kumpanya, volume sila kung bumili, and then volume po yung benta nila sa dami ng branches, ang kita nila, volume din. Yung mga maliliit, nalilima lang po o sampuhin yung kanilang branches, yun po, maliit lang ang kitaan. So sa bandang huli, pahabaan ng pise. Eh, ang meron pang malaking palugit sa mga suppliers, yung malalaki. Yun hubang, 3 months to pay, di ba? Pag nililiver sa'yo, hindi agad cash yan eh.
2: Hindi agad bayan.
1: Tama, oo. So sila pa mas mahabang palugit. Kasi nga ito yung mas malaking customer. So yan ang nangyayari. Yung mga maliliit, pinapatay ng malalaki. Parang pandemic din. Ganon din po yan eh. Yung mga malalaki, kinain yung mga maliliit. Kasi yung mga malalaki lamang ang meron pong malaking puhunan at
2: totoo
1: kaya na patulugin ng kanilang pera sa dami ng kanilang pera na mali-maleta. Iba naman yun. Okay. Kung saan muna ako dinadala?
2: Kaya nga, ituloy mo na yan. Birahe!
1: Alas 8:24 pong ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami ha. Amoy pa lang, quality coffee beans ata. Puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, Cafe, Mangosteen. Sarap! Thank you, Boss Max! Si Kuya Al yata ay kagigising lang. Kuya Al, kababati ko lang sa iyong First Lady, si Ma'am Sol Huvida. Diba, Kuya Al? Happy birthday, Ma'am Sol! Siya ang caregiver po naman ni Kuya Al Mendoza. Sa ating pong mga kababayan sa abroad, sa ating pong lahat na mga nakikinig ngayon, inaabot ng ating broadcast dyan sa Canada. Sa inyo pong lahat, ang tanong po namin sa inyo kayo hubay, meron ng BDO Kabayan Savings? Aba, kung meron na, download na kaagad ate, ha? Dyan sa Canada, opo kay Rodel, download na kaagad ng BDO Pay App. Ang payment app ng BDO. Sign up and link your BDO Kabayan Savings para nga makatipid tayo sa remittance fees from abroad. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre na po ang mga susunod na padala gamit ang BDO Pay. Libre na rin ang InstaPay at PesoNet transfers ngayon, kaya wala na pong fees magpadala to any BDO account, pati rin po sa kahit na anong bangko o e-wallet. O saan ka pa? Send money? Libreng-libre. Pwede rin po magbayad ng bill sa Pilipinas. Libre! Pag-check ng balanse, anumang oras, kahit nasaan ka pa, libre! Kaya download na ng BDO Pay App Now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. O diba, uulitin ko ha, Magbukas tayo ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay app, and then lahat na ito ng aking binanggit na mga libreng transaksyon mapapasa inyo. Yan ang alagang kabayan. At BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposito po ay insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Tama ito sa mga Pinoy abroad, sa mga manggagawang Pilipino. Yan, BDO Pay Up. Now na, and mamaya po ating kakausapin na ang kalihim mismo ng Department of Migrant Workers. True FM Affairs. Thank you. Abangan, Secretary Hans Leo Kakdak.
3: Bigla ang gastos?
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
8: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
9: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good careers.
10: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
11: Yes.
10: Kung masabi ko.
12: Your surname is Ayala.
9: Yes.
12: And you work for Ayala.
9: Yes.
12: Are you related with the Ayalas?
9: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
13: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
14: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: True FM sa 105.9.
1: DMW, mga kapatid, ano ho, Department of Migrant Workers. Para po dito po sa usapin po nitong mga Pinoy. Nako, sinuwing parad po sa nangyayari nga pong gulo na sa gitnang silangan at maging dyan po sa Russia. Ito pong, hay nako, itong ating mga kababayan na mga manggagawa, no? Sa totoo lang din po, kahit na gaano pa ka mapanganib yung ruta, doon pa rin po sila doon. Kasi nga siguro, baka sa kanila, mas mapanganib pa umuwi sa Pilipinas dahil wala kang magiging hanap buhay dito, sa totoo lang po. Oo. O sige, samantala po habang tayo nakantabay po kay Secretary Hans Leyukakdak, ito humuna ha sa mga naghahanap pa rin po ng paaralan na maari pong pasukan ng kanila pong mga mahal na anak na kung saan po sila nagpapagal araw-araw. Ito po mga nanay-tatay ha, mga nanay-tatay. Tandaan po natin, sa pagpili nga po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado. Yung kompletong facilities, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais po maging job ready at future ready, aba mag-enroll na online sa apply.sti.edu. Again, small letters po ito ha, apply.sti.edu, o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Very practical, very very napapanahon, di ba? Timely po ito. E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Thank you. True FM. Your honors, one-sided. Yan, maganda hong talakayan natin to habang nakantabay po dito kay Secretary. One-sided. Apo, yan po ang sinasabi ni Senador Robin Padilla. Huwag kayong maging one-sided. Hindi ko alam kung anong sa panahong yon. Ang pinag-uusapan yata ay yung testimonya, right? Nitong si Ginoong Las Cañas, mm-hmm, na hindi naman po in fairness notaryado o niwala daw nga pong pirma. Pero iniharap ito sa trial. Hindi! Ah, ito ho, klarong-klaro, binanggit ito mismo ni presiding officer na kinalampag po naman ni Senator Rafi Tulfo, o diba? Kahapon. So ang sabi po ng presiding officer, yung sinasabing affidavit hindi iniharap ng prosecution, iniharap ng ginamit ng testigo na pinayagan po naman ng court along the way. Kasi nga dapat nung una pa lang kinwestiyon na yon noong pinag-uusapan nila. Nung una pa lang na hindi na po nabasa kung talaga po na hindi karapat dapat, pero hinayaan eh. Kaya bakit po hinayaan? Binasa yung pong sinasabing unsigned na affidavit umano ni Las Cañas, na umano'y pabago-bago daw po na statement.
2: Anong tawag mo ba sa isang tao kapag pabago-bago siya ng kanyang sinasabi?
3: Ha? Tumulong na lang doon? Kayo.
1: Nagdadalawang isip.
2: Ah, okay. Sorry.
1: Dapat, wow. Dapat kung ako tatanungin kahapon, although si Ma'am Jervil din naman, kung parang naano siya, no?
2: Oo.
1: Alam mo yan, minsan.
2: Ang sinasabi ng tao, ha, with all due respect to Chairwoman Jervil Ruistro, yung ating lead po dito sa mga prosecutors, ang sinasabi ng ilan na nanonood at nagbabantay dito sa impeachment, parang may kaba, parang malambot ng konti si Prosecutor Jervil Ruistro. Kung hindi daw kaya, baka pwede daw pumili ng iba na pag humarap na sa Senator Judges, hindi mararatel at hindi kakabahan.
1: Hindi naman.
2: Yun ang pansin ng iba, ang komento.
1: Well, hindi naman. In fairness naman po, no? Unang-una, nag-iingat ka rin kasi nga alam mo, mga judges yan.
2: Oo.
1: Pangalawa, bilang respeto din. Tama. And then, maari ka munang medyo mag-astang nararatel o quote-unquote nabubuli ka, hindi ba? Na para bagang before ka sumagot, nag-iisip ka muna. Kasi sa ganun pagkakataon din, you have to manage your emotions, no? You have to manage din yung sagot mo doon na hindi ka pwedeng pabalang din sumagot.
2: Tama kasi, naman.
1: Kasi yung tinatanong na, kapag babago-bago ba ng statement, ano ba tawag mo doon?
2: Oh, ako, sasagot ako.
1: Ano?
2: Pero hindi, yung sigurado ako na karespeto pa rin.
1: Kasi ang tanong naman dito ni Attorney Jervil, ni Congresswoman, na ano bang konteksto?
2: Yan.
1: Hindi, yes or no.
2: Yes, yes or no diba? Lang.
1: Sinungaling ba, yes or no?
2: Oo.
1: Ano bang konteksto? Kasi marami po pagkakataon din na nagbabago ng statement nga ang mga testigo, particular po in the Senate. Sa anong mga pagkakataon? Tama? Yung kay Senator Ping Lacson din, nagbago din po ng statement yun, ha? O, inamin na kinalaunan nila Adorno Wanay na gawa-gawa lamang yon.
4: True.
1: Yung kanyang statement, tama? O,
4: true.
1: Kasi nga daw, that time, si Mawanay ginamit nila Victor Corpus. Mismo ginamit. For whatever reason, o ano man, binayaran ba siya o ano man siya. May mga testigo din po na under duress. You know, ibig sabihin, takot, ano? Meron, takot meron sa kanila pong banta.
2: Oo.
1: Meron din po mga testigo, kagaya po nitong mga, itong testigo ni De Lima.
2: Mm.
1: Yung mga convict. Yung correct. Convict na po yun, ha?
2: Nakalaunan, nasa, binawi din.
1: Binawi din po nila.
2: Binawi yung kanilang statement. Na umaami sila, statement. Tinakot lang sila.
1: Oo.
2: Pero, again, babalikan ko yung kay Jervil, kung mapapanood natin si Attorney Shell Jokno, nung time na siya ang tumayo, even if medyo may pagkakataon na may mga senator judge na alam mo eh, alam mong tinatry siya i-poke, ang balik ni Shell Jokno, kahit malumanay, ine-explain niya talaga at itinatayo niya at pinaglalaban niya.
1: Eh, pinagpapaliwanag kasi si
2: yun
1: Attorney Jokno.
2: Pero kahapon, bakit nga ba hindi nakapagsalita?
1: Diba?
2: Dahil ang tanong lang ay, yes or no?
1: So,
2: bawal mag-explain.
1: Asan na ba si Ginoong Kakdak?
2: Mm.
1: Kasi gusto ko pang, anyway, anyway.
2: Tapos na eh.
1: Bigyan lang din po natin ng kumbaga pag-unawa kung ikaw din yung humaharap doon. Ito ba sasagutin ko ng papilosopo rin?
2: Ha? Well, sometimes diba? If you're pilosopo ka.
1: Anong tawag doon? Ha?
2: Oo.
1: So ano ho pa yung konteksto?
2: Oo. Kasi, tama, maganda yung naging tugod na doon.
1: Hindi. Sinungaling ang tawag doon? Sagutin mo ako, Your Honors.
2: Oo.
1: Hindi ka sumasagot eh.
2: Parang may gusto ipasabi sa kanya na ayaw niya eh, no? Oo.
1: 'Di ba?
2: Sinungaling
1: ba ang tawag doon?
2: Pwede rin kasi ang ginagawa ni Congresswoman Jervil ay bakit ko sasagutin? Wala namang kwenta 'yung tanong. Sorry ah. Pwede kasing ganun ikaw, din. May mga
1: baka sabihin nila ikaw kaya doon.
2: Oo, may mga tao kasing ganun. Bakit ko sasagutin 'to? Nasa utak siguro ni Jervil. Pwedeng ganun ah. Depende nga kasi, pwedeng una naaano siya, kumbaga nai-intimidate siya sa mga senator judge na nagtatanong. Kaya tahimik siya, hindi siya sumasagot. Pero pwede rin namang sa utak ni Congresswoman habang tinatanong siya, sige, bahala ka dyan sa buhay mo. Anong kwenta yung tanong mo? Ba't ko sasagutin?
1: Hindi pa pwede.
2: Pwedeng may sa utak lang. Hindi niya naman sasabihin eh.
1: Sa utak
2: sige,
1: lang.
2: Sige, chumika ka lang ng chumika dyan. Nakikita naman ng tao eh. Kung sinong may sense dito at kung sinong wala. Pwedeng
1: baka
2: ganun.
1: Baka naman kasi siguro naniniwala si Ma'am Jervil doon sa habilin at tagubilin ni Ma'am Armida Seguion Reyna.
2: Ano ba?
1: Yung Ma'am Pansit may pampatulog kasi parang naghihikab itong lahat nandito eh. Napapansin ko eh.
2: Pati ikaw eh. Yun din reklamo.
1: May pampatulog ba yung pansit?
2: Nasobrahan sa betchin.
1: Pumungay na yung mga mata na nahihikap na rito.
2: De, dalawang bagay yan. Nasobrahan sa betchin o nasobrahan kayo ng kain. Yun lang yun.
1: Napapansin
2: tingnan
1: ko.
2: Tingnan mo si Seth, namungay ang mata.
1: Oo, silang lahat parang...
2: Huwag kayong mag-alala, di kayo nag-iisa. Pati daw si Ted Filo nagre-reklamo dito.
1: Anyway...
2: Ibalik mo dun sa kanina.
1: Habilin at tagubilin. Pag meron po kayong chance, ha... pakinggan nyo po yung CD, kung meron ba mga CD ngayon, yung pong album sa Spotify, Habilin at Tagubilin ni Ma'am Armida Seguion Reyna. Anong sinasabi niya?
5: Huwag makipagtalo sa bobo at baka ka mapagkamalang bobo.
1: Yan ba yung sabi niya?
2: Sakit naman yun, be.
1: Ang akala ko, huwag kang kakanta ng My Way, baka maabaril ka.
2: Masakit naman yan. Napapaisip tuloy ngayon yung mga misis. Siguro yung asawa ko, kaya hindi ako sinasagot. Ano yun? Ibig sabihin ba nung bobo ako? Pag magtatalo kaming dalawa? Napapaisip yung mga misis ngayon. Ayun pala yung habilin.
1: Habilin at tagubilin.
2: Paulit nga po ulit, one more time.
5: Huwag makipagtalo sa bobo at baka ka mapagkamalang bobo.
1: Hala kayo.
2: Daming papa.
1: Sobra naman kayo.
2: Grabe kayo, patay kayo kay Mark. Sinasabi ko sa inyo. Nantayin mo si Mark.
1: Alright.
6: Sige. Para tumawa naman kayo, guys. Sobrang seryoso natin. But it is a serious topic.
1: And, opo. Mga kapatid, no? One-sided. Bakit daw po, kung maaari daw po, hindi maging one-sided ang prosecution. So ang konteksto nga dito, yung pinag-usapan namin na affidavit na hindi pirmado, walang notaryo, etc. After that, sa press con, eto na ho mga kapatid, andyan na ba siya? Sa press con po ng prosecution, nagpaliwanag ho naman sila. At ang kanila po ay, with all due respect, mawalang galang lang po dito kay Senator at maging sa mga miyembro po ng impeachment court. At sinabi nga na, natural, one-sided kami, kasi nga, prosecution kami. Mas nakapagtataka o mamamangha ka o mag, di ba, medyo, masasyak ka kung ang ipagtatanggol namin yung yung nasasakdal, hindi ba? Andiyan na ba siya? Bigyan mo nga ako ng klaro kasi para hindi tayo nawawala dito sa ating ito ho sa ating direksyon ng ating pagpapaliwanag na ito. Ito lang po sa mga mag-aaral, sa mga bata-bata pa, para lang ho natin mailagay po ito sa tamang kaisipan po at konteksto, ha? Ang papel ng bawat isa. Sa court of law, hindi mo na kinakailangan maging isang Ateneo graduate, ha, na mataas ang grade po sa bar examination. Meron pong nagtatalong dalawang panig. Yung pong prosecution, prosecutor, at yung defense. Alright. Ano ho ba ang papel ng prosecutor to prosecute? Hindi ba? Siya po ang taga-usig. Meaning, papel niya, tungkulin niya, ha? Oo. Na akusahan, iyon pong nasasakdal, yun ang kanyang pangunahin. Mag, 'di ba, magbibigay ka muna ng yung una, 'di ba? Anong tawag doon? Yung ultimate facts. Tama? And then yung evidentiary facts, yung pagpreba na sa yung akusasyon. So, ang side mo ay doon sa victim. In this case po, ang side nila ay ang supposed to be po ay ang mga nagsakdal sa kanya na Kamara de Representante, na in principle po ay kumakatawan naman sa kanilang constituency. Ganun po yan, ha? You may debate it, but that's the point, right? So sila po, naku, ang ganda na nito, eh.
2: True. Tuloy mo muna, ituloy mo.
1: Hindi na po, eto na muna. Kausapin natin, baka abalang tao ito.
2: Mamaya tuloy mo yan, ha? Yung explanation.
1: Pag-isipan ko.
2: Oo, yung one-sided na yan. Sige, papuntahan po muna natin ito, mga kapatid, kasi nga po, patuloy pa rin po yung conflict dyan po sa area kung saan dumadaan ng ilan po sa mga barko ng ating mga tripulanteng Pinoy. Hingi po tayo ng update kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac. Magandang umaga po, Secretary.
4: Magandang umaga po sa inyo, ma'am, at sa inyong tagapanood, Sir Ted. Magandang umaga po.
2: Oo nga, although hindi masyado magandang umaga, ito pong balita, no, kung saan may isang Pinoy nga po na tripulante ang namatay at 12 po ang nasugatan. Meron pa rin pong isang nawawala dito po sa nangyaring drone attack dyan po sa Northern Black Sea. Ano na pong update dito?
4: Opo, meron pong mga, sa loob ng mga last 2 weeks, meron pong mga attacks at meron pong 12 barko na meron pong minomonitor natin ngayon. At itong barko na to may mga 169 Filipino seafarers. 151 po of the 169 confirmed safe and unharmed. Umakyat na po sa 15 ang may injuries. May 2 po. Ito po nung naiulat na natin 5 days ago, lost their lives. At may isa pa hong missing. Doon po sa 15 injured, may 4 ang nakauwi. At patuloy lang po nating minomonitor itong 12 ships na ito. In the meantime, ay meron po tayong patuloy na paalala sa ating mga ship owners at mga manning agencies, kasi mula pa ho 2022 ay nagtalaga na bilang high risk area, reiterated in 2026. area ang Northern Black Sea. Ito po yung lugar na may mga puerto sa southern Ukraine. Kaya patuloy po natin minamanamanan ng sitwasyon. Ako naman po ay nakausap ko na po ng personal, dinalaw ko na po yung pamilya ng isang tripulante at kasalukuyan po ako nasa Visayas para dalawin yung pangalawang pamilya, yung pamilya ng pangalawang biktima. So patuloy lang po ayon sa utos ng ating mahal na Pangulo, pangalagaan ng mga pamilya at yung mga seafarers na kailangan makauwi yung 151 at patuloy lang po ang pagmamanman natin sa sitwasyon.
2: Oo. Sir, yung nga po nakakalungkot na balita, ito pong dalawang seafarers na namatay dyan sa insidente at binabanggit nyo nga po 15 na yung injured dito. Naiuwi na po ba natin yung labi nito mga tripulanteng Pinoy na ito?
4: Isinasaayos po sa pangkasalukuyan mga the latest po malamang dito ay next week makakauwi na po yung labi ng dalawa nating tripulante. At yun nga, in the meantime, we are in touch with the families and providing all the assistance as directed by the President. Yun nga, dinadalaw ko ngayon yung pangalawang pamilya.
2: Doon po sa 15 injured, ilan na po ang nakauwi sa kanila?
4: Apat at sinasaayin. So far ang ulat naman ay hindi malubha ang injuries nung undergoing medical treatment at apat sa kanila ay nakauwi na.
2: Sir, may binanggit din kayo kanina na 151 pa na mga tripulante ang inaasahan din po natin na uuwi dito sa Pilipinas. Tama po ba yon?
4: That's right. Ay nandoon pero ang report naman ay safe and unharmed. It's just a matter of time. Makakauwi na rin kasi direktiba natin sa mga manning agencies. Una ay huwag na magdala ng mga tripulante doon sa Northern Black Sea na Pilipino at iuwi na yung mga nando doon. So kasalukuyan pong sinasaayos na yung pagpapauwi.
1: Opo. To straighten out ito pong itong kalituhan dito, hindi ito Strait of Hormuz. Ito po ay sa Northern Black Sea at ang conflict po dito, Ukraine-Russia war ho ba?
4: Yes po. Sa southern Ukraine po yung mga puerto kung saan doon nagmumula yung paglalayag ng mga barko doon sa Northern Black Sea. Mm-hmm. Yung Black Sea po kasi is an enclosed body of water. So, navigating lang sila around the Black Sea. May lugar naman sa Black Sea na safe. Yung southern side, yung bandang eastern at western. Mm-hmm. Pero yung Northern Black Sea talaga ang high-risk area kasi nandun yung mga puerto ng Ukraine, southern Ukraine.
1: Opo. Anong klase po itong commercial vessel na ito, Secretary?
4: Iba-iba po yung mga vessels na nando doon. Merong mga tankers, merong mga bulk carriers, mga LNG, yung mga liquefied natural gas carriers, container. Damotari po. Started oil tankers, yes.
1: Opo. Ito pong dalawang sinawing palad po na tripulante, yun ho bang kanilang sinasakyan po na vessel? Ano po ang balita doon? Tinamaan ito ng bomba? Ito ho ba'y nakadak pa? At kumusta po yung mga kapwa Pilipino nga doon na sakay na nakasama ng dalawang tripulante?
4: Opo, tayo ng kabuang ulat. Yung isa nasa at yung isa nakalayag na. At drone attack ang ang attack na natamo nung mga barko.
1: Opo. So, ito ho bang inyong order na pauwiin na itong mga tripulanteng ito? Nangangahulugan na lahat ng commercial vessels na may empleyado po, merong tripulanteng Pinoy, yun po yung binibigyan niyo po ng order na magsiuwian po muna?
4: Yes po. Pauwi na ho natin sila kasi nag-step up yung mga hostilities. Tumalala ang sitwasyon.
1: Opo.
4: Ang sinasabi na po natin, direktiba natin ay na halimbawa itong 151, iuwi na po sila.
1: Sa ganun po pagkakataon, how do you go about it? Ano po ang proseso nun? Kung sakay pa ho sila ng barko, nakadak po sila, Paano po ang proseso nun, Secretary? Please just educate us.
4: May proseso po yun. Kasi nga, the Black Sea is an enclosed body of water. Mm-hmm. So, hindi sila makakalabas doon except to find a safe port in the other nations surrounding Black Sea.
1: Mm-hmm.
4: Hindi ko na po babanggitin kung anong nations yun. Alam naman ng karamihan, pero hindi ko na babanggitin for security reason.
1: Opo.
4: Pero doon maghahanap ng safe port at mula ililipad sila pa uwi. May mga embahada po tayo sa ilang bansa doon.
1: Opo. Okay.
4: Along the coast of the Black Sea.
1: Natutulong. Sir, pag ayaw po ng tripulante at magwe-waiver siya o something na hindi, dito pa rin ako, ayokong umuwi, paano kaya?
4: May mga proseso po pa yan, Sir Ted, kasi hindi naman pwedeng i-number ko dahil tama kayo, responsibilidad din po nila at this stage nandoon na hindi basta-basta iwanan yung barko until may kapalit. So, antabayanan yung kapalit. But ang first things first po dyan, dalin sila sa safe port. Yun pa lamang ay malaking relief na yan sa atin.
1: Mm-mm.
4: Kasi safe na sila. It's really a matter of repatriating them at that point. Now, at that point, mag-aantay sila ng replacement crew. But, bagamat mag-aantay sila, okay lang po yun kasi as I said, safe port na po yun. Northern Black Sea lang talaga ang mapanganib yung nasa ports of Ukraine.
1: Opo. Ano effect?
4: But the other ports and the other countries are safe.
1: Opo. Anong effect nito, sir, sa deployment ngayon? Sa future deployment? Kasi as we understand, halos araw-araw niyan, may umaalis, di ho ba, ng mga tripulante, no? Itong mga marinong ito. Ano po ang effect nito ngayon? Meron ho bang particular po na order ngayon? Ang DMW para po sa mga vessels na ang ruta po sa mga lugar na ito?
4: Hindi na tayo nagdedeklara ng ban, kundi ang sinasabi natin, kailangan pauwiin na. Kasi itong 150 na ito are on ships that were attacked. So, may trauma yung mga tao, yung mga tripulante, at nararapat lang na makauwi muna sila for treatment and be with their families matapos nung atake. Ngayon, at hindi ng panganib, pansamantala lang naman po ito. Hindi naman natin nakikitang malaking deal mga tripulante sa Black Sea. Hindi naman po yan pangkaraniwan na destination o lumalayag ang mga seafarers doon. Although meron ding bilang katulad ng 151. So wala naman tayong nakikitang epekto sa deployment po. But because of the danger at this stage, the escalation, ay umiwas po muna tayo.
1: Opo. Sige po. So, sir, sa ngayon po, ano po ang mga maaring makuhang benepisyo? Well, yung pong mga sinawing palad, ang kanilang pamilya, at mga ang uuwi po dito na mga marino na pansamantala po mawawalan po ng deployment?
4: Well, ang kanilang mga benepisyo ay doble kasi ang compensation pag high-risk area. So mga benepisyo at entitlement will be double. At yun naman pong uuwi ay meron naman pong financial assistance mula sa Department of Migrant Workers at sa OWA. Eto nga po, nandito ako ngayon sa asserted para maghandog ng paunang assistance na nasa pamilya ng biktima. Nagaling na po ako dun sa unang pamilya ng unang biktima. Ayon sa utos ng ating pangu ay pangalagaan sila. At mayroon pong mga karampatang mga entitlements din mula sa kanilang kontrata bilang sa standard contract nila sa DMW. So, meron at sa meron po. And in due time, yung mga makakauwi, able-bodied pa naman sila. So, they will be re-employed and redeployed naman po.
1: Opo, opo. Sige po. Sir, ito lang po. Akin lang isasabay itong katanungan. Yun hong ating mga repatriation sa Kuwait at ilang po mga lugar ngayon na hindi pa rin po natitigil yung banta sa kaligtasan ng mga mamamayan doon sa gitnang silangan. Tuloy ho ba ito?
4: Yes, yes. Tuloy-tuloy lang po. Meron pong mga 37 na nakauwi mula sa Kuwait. Just a couple of days ago, nakadaupalad ko sa virtually yung ating mga labor attachés. At ang kabuang ulat naman po natanggap ko is life is normal in the Gulf states, especially yung mga ina-attacking ngayon. But nevertheless, they are all on alert, may mga sirens na tumutunog sa sa ilang bansa. But we stand ready. We have always stood ready ayon sa ng ating Pangulo since day one, kami ni Secretary Lazaro. So we are also in touch with the ambassadors on the ground.
1: Okay.
4: And we stand ready naman po in at least in two major ways, yung repatriation, number one, and number two, dun sa mga naiwan, nagtatrabaho pa rin, monitor ng situation, may mga ano po tayo, yung financial assistance at mga basic needs, grocery deliveries for those in need. And then pati psychosocial assistance and medical assistance, we are available.
1: Kumusta po sa UAE, sir, sa Dubai ngayon?
4: Sa UAE, may mga alerts na lumalabas at may mga warning, no? But yun nga, ang ulat ng ating labor attaché naman doon ay life goes on, life is normal, the economy is running. But nevertheless, we are monitoring still yung mga kababayan natin kasi meron pa rin talagang mga sektor doon na naapektuhan nitong sigalot, katulad ng mga nagtatrabaho sa hotel at mga nagtatrabaho sa mga hospitality sector, construction, naatala rin. So, patuloy lang mga 8,000 na Sir Ted na nabigyan natin ng financial assistance doon sa mga chose to continue their work.
1: Opo.
4: At patuloy lang to, kamakailan lang binigyan tayo ng Pangulo 3 billion to supplement our resources.
1: Opo. Wala pong ban, sir, papunta doon ng mga manggagawa sa Dubai or even Saudi Arabia perhaps or Kuwait or Qatar?
4: Sa ngayon po, wala po.
1: Okay.
4: Kasi ang isang mahalaga pa rin dito ay nakikita naman natin na the military defenses ng mga Gulf States ay napakalakas. Libo-libong mga attacks na intercept missiles or drones. Kaya nakikita natin na napakataas ng probabilidad o potensyal o realidad na patuloy ang trabaho ng mga kababayan natin doon.
1: Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyo pong panahon, Secretary, at Godspeed po, ha. Godspeed sa inyo pong ngayong misyon para po mapuntahan itong pamilya ng mga sinawing palad na ating mga tripulanteng Pinoy. Salamat po, Sec.
4: Salamat po, Sir Ket, sa pagkakataon. DJ Cha, mabuhay po kayo. God bless.
1: Thank you. Kalihim po ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdaka. Nakatid po sa tamang oras ngayon, 8:58 in the morning. Wala pa hong ban, no, sa gitnang silangan. Recently, girl, nung tayo'y magawi, diba, dyan sa Dubai, habang tayo ay nando doon, kasama kita at nagliliwaliw ka doon sa duty-free ng Dubai Airport, di ba nakatanggap ka rin ng text alert? Missile alert. As in, tumutunog doon sa telepono mo, missile alert. Pag tinanggap mo, magtitingin ng kayong lahat doon sa airport. Sabay-sabay kasi parang dito sa atin, patingin mo, missile alert, ha? Ang sinasabi, ang mensahe, magkubli sa mga lugar. Oo. Sumabasahin ko?
2: Oo, sige, basahin mo.
1: Ngayon, sabay-sabay yan na maiingay telepono nyo.
2: Oo,
1: magtitingin ng kayong lahat.
2: Oo, matatakot kayo. Ano?
1: Oo. Tapos sabi sa akin nung isa na Indiano, katabi kita
2: Andun ako?
1: Sabi sa akin, did you get the message?
2: Oo.
1: Yes. Is this missile alert? Yes, missile alert. What do we do?
2: Yeah. We
1: sabi ko, nothing.
7: What's the purpose of all that?
1: Nothing. Sabi niya, what do we do? Nothing. Sabi niya, why?
2: Tuloy yung shopping.
1: Sabi niya, why? Why? Because if you die, you die.
2: Ito naman, tinakot mo pa yung Indiano. Lalong kinabahan tuloy.
1: If you die, you die. Sumagot sa akin. But please, not to die. To die or not to die?
7: Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado?
2: May point ka naman. True naman.
1: Okay. Totoo ko yan, ha? Nung nung
2: numisan tayong mamasyal.
1: Kasama kita.
2: Weekend lang yun eh, one weekend lang. Oo, ganun tayo eh. Pag sinabi ko sa iyo na, "Oh baby, I wanna go to I wanna go baby to your room."
1: Nagtanong ka nga sa akin eh.
2: Yeah, ano sabi ko
1: mo,
2: sa iyo?
1: Alam mo sa akin, "Baby, why is Emirates using an old aircraft?"
2: Yo.
1: It's analog. It's not it's not pindot-pindot the TV.
2: Yo, sayang naman baby yung binayan mo. Oh. If it's analog, 'di ba?
1: Ano sagot ko sa'yo?
2: Sabi mo, baby, don't mind. Oh, you're just free here. Freeloader ka dito, baby, eh. Yun, sinagot mo sa akin. Naalala ko yun. Baby, wag nang juicy. Free lang yan. Naalala mo? Ano ba sinagot mo sa akin nun?
1: Ang sabi ko sa'yo, alam mo, baby, kaya gumagamit ng lumang eroplano yung airlines na yan sa mga panahong ito.
2: Dahil?
1: Gusto nila makatipid.
2: Ah, oo nga naman. Talaga?
1: Sa anong paraan?
2: Saan?
1: Para pag tinamaan ang mission, lumang eroplano.
2: Ano ba naman?
1: Ang bagong modelo, eh, mas malaki nga.
2: Sayang pera. Yun lang.
1: Joke lang. Joke kayo naman. Masyado kayo serious.
2: Oo nga eh.
1: Masyado kayo serious, ma'am.
6: Para tumawa naman kayo, guys. Sobrang seryoso natin. But it is a serious topic.
2: Yun na nga yung sinasabi natin, madam.
1: Anyway, sige po. Sa mga kapatid, ito lang po yung aking kaninang natigil po na ating po pagpapaliwanag. Of course, no, we have to give way kay Secretary Hans na ngayon nga po ipatungo daw doon sa pamilya po ng isa po sa ating pong mga bayani ng bayan. So sabi ko nga kanina, sa isang trial, alam po naman natin na may kanya-kanya po itong panig, no? Panig ng prosecution. As I explained earlier, prosecution eh. To prosecute. So definitely, ang side nila doon po sa nagsasakdal. Alright? Okay? Sila po ang taga-usig nung nagsasakdal. Sa kabilang banda po naman, yung pong defense. Right? Yung nagtatanggol. So yung manananggol, ang kanyang tungkulin ipagtanggol yung inaakusahan o nasasakdal. Hindi pa pwede na yung defense, alright? Oo. Ay mag-side sa prosecutor. Kasi nga, ang kanya pong side, one side lang.
2: Pero ang senator,
1: dali muna, isi ka lang.
2: Oh, sige.
1: Nagigigil ka eh.
2: Hindi.
1: So yung defense, one side lang siya.
2: One side ang defense, sa depensa.
1: Okay.
2: Ang prosecution,
1: ang kanya lang
2: sa prosecution.
1: Po side, yun lang po yun.
2: Oo.
1: Hindi
2: sila pwede sumide sa prosecution.
1: Hindi.
2: Ang prosecution, hindi pwede sumide
1: hindi
2: sa defense.
1: Hindi pwede pong sumide.
2: Hindi pwede two side.
1: Okay. Ngayon mga kapatid, sino ho dito ang dapat, ha? Oo. Dapat na nasa gitna o hindi one-sided?
2: Sino ang hindi dapat one-sided, Your Honor? Sino?
1: Sino ba yung dapat nasa gitna?
2: Sino dapat
1: na
2: neutral?
1: Nasa gitna, dapat pinakikinggan mo yung
2: both sides.
1: Kaliwang side mo, yung depensa o dito sa kabilang banda ho naman yung prosecutor. So ikaw na nandoon na huwes, no? Sa typical po na court proceedings, yung huwes, alright, siya po ay walang pinapanigan. Wala siyang side. Alright? So, siya rin ang magsasabi na yung side mo ay side mo. Yung side mo, side mo.
2: Oo. Si judge.
1: Ngayon, ako.
2: Oo, yung judge.
1: Ako, magsaside rin ako.
2: Hindi po. Bawal yata yun.
1: Joke lang.
2: So, ilang side meron ng senator? Boy, judge dapat?
1: Ha?
2: Isa. Di ba wala? Wala dapat.
1: Ano?
2: Bawal maging defense lawyer ang senator judge.
1: Ano sa palagay mo?
2: Eh, hindi. Kaya nga tinatanong namin eh. Dapat neutral.
1: Ang alin?
2: Eh, ba't yun na napapanood ko?
6: Because it's clearly the intention.
2: Ganun ah. Pagka sila, bawal one-sided ah. Ang dapat talaga totoo dito, na bawal sumide, kayong mga hurado. Opo, yun lang po. Oo. Sana nakikinig siya, no?
1: Para maintindihan niya. Kaya kahapon din, nung narinig nila yung hindi kayo dapat one-sided, kaya nag-react yung bench ng prosecutors.
2: Oo nga.
1: Nagkaroon ng ingay.
2: Nagkaroon ng konting commotion.
1: Kasi nga, parang marami nagulat na, oops.
2: Sorry, slip off the tongue.
1: Tama ba yung aming pakakarinig doon?
2: Correct.
8: Kikiam.
2: Tsaka hindi binawi.
1: Mm-hmm.
2: pinanindigan.
1: Hindi, hindi sa akin kasi, well, eh, tayo yung nanonood, siguro, kung nasa ang kamang side.
2: May side ba kayo?
1: Oo, sa mga nanonood, eh, tayo na yung kanya-kanyang pagtangkilik sa gandong uri po ng pangyayari. Alright, so yun po yun. Yan ang pangyayari po kahapon na atin nasaksihan, atin po napanood. Alright, hanggang doon lang ako.
2: Eh, ako din.
8: Diba? Yung po pwedeng ganun.
2: Kasi pag hindi tayo tumigil, baka masabihan tayo ng...
1: Overtime ka sa 2 minutes.
2: Yun na nga. Oo, baka eto may bell ako dito eh.
1: Pag hindi ka tumigil... in fairness.
2: Meron din kaming taga rin dito. Hindi pero, Anika ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Seth Velasquez. Magsasabi siya dito na, oy, sobra na kayong dalawa.
1: Itong ating kakausapin, I will post my suggestion, Your Honor.
2: Pero napapansin ko, wait lang ha. Ako kasi napapansin ko pag ako, inoorasan ako eh. Pero ba't pag si Ted Filon, hindi nyo sinasabihan agad, dapat patas tayo dito. Kasi para nakikita ko, pag siya nagsasalita, pinagbibigyan nyo eh. Dapat fair tayo dito. Pag ako nag-aano agad si Seth Velasquez, nagre-ring. Minsan nga, gusto ko, ako na, pagka sumusobra ka, ako na magsasabi sa kanya minsan eh. Na uy, pindutin mo na yung bell. Si Ted Fino lang haba na.
9: Ina.
1: Tapos ka na?
2: Inaantay ko eh.
1: Hindi ito.
2: Oo.
1: Itong ating kakausapin, meron ako suggestion, Aaron. Ah, tingnan mo lang kung ito ba ay practical, viable, or pwedeng maipatupad. Alright? Ano ito? Pwede po ba na sa gayon po, tayo ang maging mga saksi, tayo po ang maging mga testigo dito po sa mga pag-ooras na ito na ibinibigay po sa bawat na trial impeachment court senator judges. Pwede bang lagyan ng orasan doon sa screen ng telebisyon?
2: Tama. Ganda ng suggestion. Para bagang sa debate.
1: Diba? May oras na. Para kami nanonood rin.
2: Alam natin.
1: Nakikita rin natin yung oras.
2: Oh.
1: Kasi actually, pakakaalam ko dyan, yung oras mo, hindi kasama yung sagot. Yang ganyan yan eh. Parang kahit na ho sa mga hearing, sa lahat, hindi kasama yung sagot.
2: Ah, nagsa-stop the clock.
1: Oo. So kumbaga, bibigyan ka ng minuto doon sa iyong pagtatanong. Kaya din maiinis ka doon sa ilan na pinaghandaan ng kanilang staff ng question, obvious.

0: Muna lang diretso.
1: Oo.
0: Wala ka nang...
1: Wala pang paligoy-ligoy.
0: Ang dami mong paikot-ikot. Medyo oo. Kunwari, nag-iisip ka pa. Yeah. Medyo kumukulot pa yung noo mo. Kung oo. Ano-ano mga pasakalye mo.
1: Oo.
0: Hindi ba?
1: Oo.
0: Ha?
1: Oo.
0: Tapos, nung nagtanong ka na, hindi mo matapos-tapos yung tanong, hindi ka makakuha ng period kasi hindi mo na malaman kung paano mo
1: ibabalik doon sa binigay.
0: Ibabalik doon sa iyong guide.
1: Oo, sa binigay na guide nung staff mo.
0: Pero pwede bang ganon? For your future plans?
1: Well, sa sinabi mong yan, sa panonood natin ng hearing, makikita natin kung sino sa mga yon ang binigyan lang ng tanong at kung sino talaga ang totoong nakakaalam. Kasi kung siyang gumawa ng notes na yon, hindi siya masasalusalungat eh. Totoo lang. Hindi ba? Kung siyang gumawa ng notes na yon, hindi niya makakalimutan. Tama mali. Pero pag iniabot ko lang ito sa'yo, Ted Filon, basahin mo niya para mo.
0: Okay, mga kapatid, sandali po lamang. It is now 9:09 in the morning. Hatid sa atin ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Abangan! Impeachment Court Spokesperson Attorney
1: Reggie Tongong.
2: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
3: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
4: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good career.
5: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
6: You have to build your character.
7: Yeah.
6: Ito masabi ko.
8: Your surname is Ayala.
6: Yes.
8: And you work for Ayala.
6: Yes.
8: Are you related with the Ayalas?
9: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
10: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: Mga kapatid, sa oras po na 9:12, good morning muna kay Julian Miguel. Sabi niya, bet ko yung gigil niyong dalawa ni Manong Ted ngayong umaga. Eh, depende yan, Julian, kung nasang side ka, di ba? Ikaw, bet mo, baka yung iba, hindi nila bet. Pero ito, bet na bet ko, sa oras po na 9:12. Ang oras na yan, hatid sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign, mga kapatid, ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Alagang mega soft, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Bisitahin niyo po ang kanilang Facebook para po sa mga promo ng Twins Lampaign. Ang pangalan nila sa Facebook ay Twins Lampaign Baby Diaper. Website, mga kapatid, www.megasoft.com.ph. Good morning na rin kay Engineer Popoy Jeronimo. Meron siyang mga binanggit dito. Ito daw ang top-notchers niya. Pero hindi ko na mabasahin ha. Nang mga nagkukunwa-kunwari ang matalino at nag-aral doon sa, alam mo na kung saan. Kaya talaga ipapahamak kami ni Manong Ted eh. Bati na rin tayo ng magandang morning po. Once again, happy 15th anniversary dito po sa Alagang Kapatid Foundation, Ma'am Menchie Silvestre, at sa lahat po ng mga katuwang at tumutulong dito nga po sa

0: Alagang Kapatid Foundation, happy 15th anniversary. Mamaya may mangyayaring malaking event ang Alagang Kapatid para po ito sa ating mga tinutulungan nila na mga nanay, mga ina ng tahanan na gusto pong maghanap buhay dahil sa hirap nga ng buhay ngayon, hindi po kaya na isa lang ang nagtatrabaho sa pamilya. So, yung Echo Nanays po kung tawagin ang Alagang Kapatid Foundation ang featured nila para sa kanilang 15th anniversary. Neb, nasa iyo na yung jacket, no? Nabigay. Mamaya papakita ko sa inyo, mga kapatid. Ito na, ipapasok daw ni Neb. Para po sa mga nakatutok sa atin ngayon, itong sabihin na natin na ipinapakita or produce nitong mga Echo Nanays natin na to. Nakatulong na po kayo sa kanila. Nagkaroon ba kayo ng bonggang-bonggang jacket? Sasabihin ko po sa inyo mamaya.
1: Yan, ano, sa ating pagdalaw doon sa kanilang partner, anniversaryo.
0: Gawa ito ng ating Echo Nanays. Ang tawag sa kanila ay mga Echo Nanays. Ito nga yung mga gusto lang pong maghanap buhay, tumulong sa kanilang mga mister at asawa. Pandagdag kita po. Ang ganda, oh. Tingnan nyo naman. Oh, diba? It's so nice. It's so pretty. Mag-message po kayo sa akin sa Instagram. It's _DJChacha. Kung saan po kayo pwede makabili. Nagkaroon na kayo ng bagong magandang jacket. Very fashionable. Nakatulong pa po kayo dito sa ating mga Echo Nanays. And once again, alright, happy 15th anniversary, Alagang Kapatid Foundation.
1: Ayan. Ngayon po tayo po hihingi ng gabay sa spokesperson po ng impeachment court, si Attorney Reggie Tonggol. Attorney, magandang umaga po.
2: Magandang umaga sa inyo, Manong Ted, at saka DJ Chacha, at sa inyo mga tagapakinig at mga manonood.
1: Opo. Ang una po sa gusto ko pong klaruhin sa inyo, Attorney, sana kung mamarapatin lang po ni Binibining Zarina Balbagibara dito, ginoong tagapagsalita ng kagalang-galang na hukuman po ng Senado, yung po sinasabi ng presiding officer kahapon na magtalaga daw po ng spokesperson na magkabilang panig, no, na hindi po kumbaga kasama doon po sa kanila pong mga listahan ng mga actual na defense lawyer or prosecutors po. Ano po ang ibig sabihin doon ni Senator Cheese?
2: So wala naman pong ano, no, walang may determination ng contempt, wala rin naman pong gag order na ini-issue yung ating presiding officer. It was just a soft reminder and soft suggestion dahil he is mindful na baka po minsan kapag abogado ka po kasi, alam mo yung mga inner workings nung mga strategies at saka yung mga merito nung kaso. At iba rin naman yung duty mo bilang spokesperson. At doon sa pagiging spokesperson mo, sometimes medyo you are already acting as a PR manager na rin, no? And as part of your duties as a spokesperson, gusto mong ibigay lahat ng mga sagot sa mga katanungan ng media sa iyo. At in doing that, in the future, baka ma-touch upan mo na yung mga merito ng kaso na hindi pinapayagan po under Rule 18 ng ating Senate Impeachment Rules. Dahil doon po covered yung mga parties, yung senator judges, yung House Prosecution Panel, pati po yung Respondents Council, pati po yung mga counsel for the prosecutors or private counsels. So yun po yung parang soft reminder, friendly reminder at for precautionary measures lang po yung pagpapaalala na yon ni presiding officer.
1: Kumbaga po eh wala ho namang ano, no, wala ho namang ibang intensyon kung hindi ilagay lamang sa tama, no, ang magkabilang panig. Ayan.
2: Oo, for prevention po na mangyari yon in the future para hindi na po tayo umabot sa ganun.
1: Okay. Kapag ho ba ganun po ang order ng presiding officer, obligado silang sumunod?
2: Hindi po yun na ano, no, hindi po yung compulsory order. It was a soft reminder lamang para lang po ikonsidera nung mga parties. Pwede rin naman po silang hindi sumunod kung they can assure na no violation of Rule 18 will happen in the future as they perform their duties both as counsel at saka as a spokesperson. So, reminder lang naman po yun.
1: Ayun naman pala. Kapag ho ba ganyan, sir, yung contempt na iyon na iniiwasan, paano ho ba yun? May magre-reklamo sa impeachment court? May magre-raise na senator judge o motopropio yung presiding officer? At ano po ang ang ano ho ang hangganan ng contempt, meaning kapag kinontempt ka ng impeachment court, anong kahantungan mo?
2: Usually po, no, the court is a passive court, so unless a party or a senator judge moves for the sanctioning or the determination of a possible violation ng any rules, doon lamang po gagalaw yung korte. Mm-hmm. So, kapag may mag-manifest at sabihin sa korte na ganito yung nangyari, ito yung mga sinabi, then doon pa lang po gagalaw kung magko-contempt. Ang contempt powers po ng korte ay inherent po sa kanya, expressly at saka inherent din po. At yung pagsasanction po sa kanya, marami pong pwedeng gawin yung korte. One, katulad nung nakita po natin, reprimand or admonishment. Pangalawa po, pwede rin pagbayarin ng penalty. In ordinary courts, ganun po, pinagbabayad kami kapag nalilate kami, kunwari, ng pasa ng pleading. Pangatlo po, yung pagkakadetena ng tao po hanggang sumunod po sila o hanggang matuto po sila. So, the court can use any of those range of arsenal to punish for contempt. As to the content naman po na pwedeng sasaklaw doon sa sub judice rule, nakalagay po sa rule na yon, merits of the case. So, ano po ba yung merits of the case? Example po, kapag pinag-uusapan na po yung probative value ng isang ebidensya o ng isang witness, ibig sabihin ng probative value, ano po yung epekto ng testimonya na yon doon sa mga facts in issue na mga gusto mong patunayan in your case at saka doon sa allegations na laban doon sa respondent. Kasama rin po dyan kung totoo ba yon o hindi ba yun totoo, kung magaling, malakas ba yon o hindi malakas, yung po yung mga probative value. At saka po, syempre, pag nagko-comment ka na po doon sa assessment mo ng isang witness na, itong witness na to, napunto niya itong ganito, ito yung mga sinabi niya, etc. Kaya naman po tayo public trial, nakikita naman po natin lahat yung mga proceedings. So, pag inulit mo pa po at binigyan mo pa ng konteksto outside of the proceedings as a counsel, you are already engaging in a public trial, which is yun po yung pinaprevent ng Rule 18 ng ating Senate Impeachment Rules.
1: Mukhang kung magiging strict tayo dyan, parang marami ng tumawid, no, doon sa border na yun. Anyway, attorney
2: Manong Ted, marami naman po kasing spokespersons din, kunwari po doon sa House Prosecution Panel, may mga spokespersons po sila na hindi po nag-appear. Nag-enter ng appearance. Si Attorney Tolosa po kasi nag-enter ng appearance. Nakita niyo po nung July 6, tumayo po siya at nagsabi po siya ng appearance niya doon formally. Si Attorney Michael Powa rin po, ganun din po yung ginawa niya. So yun lamang po yung observations ng presiding officer.
1: Opo. Sige. So dito ho naman sa usapin po ng subpoena para ho sa mga bank documents. Ano po ni VP Sara at ng kanyang mister, pati po doon sa mga dokumento ng mga kumpanyang ito, pati po doon sa AMLAC. Kapag hindi po sumunod, kasi kahapon po ang balita na iserve na ng impeachment court yung mga subpoena na ito, no, sa doon sa law office na nila Carpio, etc. Kapag hindi sumunod, yung bangko o yung pong sinumpinahan po ng opisina ni Ginoong Manz Carpio, kapag hindi sumunod, yun ho bang anong klaseng contempt yun? Pareho lang po ng inyong binanggit kanina?
2: Indirect contempt po yun. So, bibigyan naman sila ng due process pag ganyan. Yun tinatawag namin na magmo-move po ang isang party, motion to show cause to cite blank for contempt. So, so ang show cause po, pagpapaliwanagin yung nasabina na hindi sumunod para kung magsasabi ba siya ng kanyang reasonable na justification na kung bakit hindi siya nakasunod or kung wala ba siyang sagot doon or hihingi lang siya ng oras, yun po yung due process na titingnan ng korte kung katanggap-tanggap yung rason na yon sa hindi pagsunod sa subpoena. At kapag hindi po katanggap-tanggap, dun lamang po mag-i-impose ang korte ng determination ng penalty po sa mga range of penalties ng mga sinabi ko po.
1: Sabi ho ninyo, pwede rin po magdetine, no, ng mga persons
2: hanggang sumunod po.
1: Hanggang sumunod. Saan sila ikukulong?
2: Usually po sa within the Senate vicinity po may holding room po doon. Katulad lamang po nung pagpapakulong sa mga testigo sa mga Blue Ribbon Committee, yung mga hindi po yung mga nasa site po in contempt. Opo. In an ordinary legislative session.
1: Opo. Yun ho bang ibinigay pong subpoena para doon sa mga bank records at iba pang mga dokumento, meron ba ho itong deadline for submission? Meron bang binibigay
2: na July 30 po naka ang deadline po ng 9 AM. So next week po malalaman po natin kung magko-comply po yung mga nasabpinahan o hindi po, o meron silang mga ipapile na whatever po.
1: So July 30 po 9 AM dapat lahat na ng bank records ng Vice Presidente magmula noong 2007 ma-submit na po ng bangko.
2: Tama ka po, Manong Ted.
1: Okay, kapag ho iyan ay na-submit na, kanya-kanya po silang review, ang magkabilang panig po, copy furnish po ang impeachment court. Kapag po merong nakita yung pong halimbawa prosecutors na para may kulang, may mali o anuman, ano po ang legal move doon ng prosecutors?
2: Usually po kapag kunwari po no, yung iba yung dokumento na ibinigay doon sa nasabpina, then magmo-move lamang po yung nagre-request ng subpoena, yung House Prosecution Panel, for an explanation bakit iba po, no? Kapag talagang totally wala naman po, then magmo-move naman din yung House Prosecution Panel na para pasagutin yung sinabpinahan why he or she should not be cited for contempt, to show cause bakit hindi niya ibinigay yung isang dokumento o ilang dokumento doon sa maraming dokumento. So it's the lookout po nung nagre-request ng subpoena para gawin yung karapat dapat niyang gawin para ma-ensure na lahat ng mga ni-request niya mga dokumento ay mapasa kanya po.
1: Mm-hmm. Okay, sige po. So sir, pahabol lang po itong katanungan po, no, galing po sa inyong lingkod. Ito po ay liham ni Vice President Zara Zimmerman Duterte, address po kay SP Sherwin Cachalian. Number 3 po sa kanyang liham na may petsyang July 7. As these arrangements are required solely in connection with these proceedings, the OVP respectfully requests that the Senate should shoulder the reasonable cost of food and beverage and catering services for the defense team, support staff, and witnesses. Do you confirm this letter, sir?
2: Actually po, yan yung hindi ko pa rin po nakukumpirma kay Secretary Bantug at saka kay Senate President Sherwin. Wala po kaming oras na makapag-usap kagabi about that letter, at sinabi ko rin po sa media na medyo outside of my scope or area of responsibility yung pag-comment po dyan, kasi nga yung letter na po yan ay pertains to the legislative function po ng mga opisyalis sa Senado in terms of controlling and allocating and yung pagbibigay po ng budget para sa mga request po yan. So hindi ko pa po alam kung one, authentic po yan, talaga po bang existing yan sa records ng Senado, at naibigay ba yan talaga kay Senate President at saka kay Secretary Bantug. So I need to I need to circle back sa inyo po regarding that matter, kasi opo, wala pa po akong information regarding
1: opo,
2: that.
1: Opo. We understand po. Ito ho naman po kasi nga ay naipamahagi na rin po sa media ang ilang pong kopya nito, at yung nga din po ang binabanggit na dahilan umano ng OVP, no, dito ho sa gastusin. Ito ho ay administrative matter na kumbaga para po sa Senado. Confined lang daw po si Attorney Tonggol doon po lang mismo, no, sa nangyayari po sa impeachment ngayon. Hindi kasama itong sino ba magbabayad ng inorder na siopaw, siomay,
0: o
1: kaya bibingka.
0: Pero partner, baka pwede ko tutanong.
1: Shanghai,
0: Attorney,
1: ganun.
0: But normally, sa mga ganyan, in the past, ang sumasagot po is the Senate ng pagkain, whether prosecution or defense.
2: Hindi ko rin, wala rin akong information dyan, DJ Chacha. I need to ask po, no? Hindi yan parte nung naging curious ako sa mga operations ng Senado po, no, when I was appointed. Parang malayo yan sa naisip ko na tatanungin ko ng mga information. So, hindi ko rin po alam in the past, during the corona and the Estrada impeachment, how it happened.
0: Sige po. Let us know ha kung kanino po namin pwede tanong to. Although in the news, kinumpirma naman na ni Senator Sherwin Gatchalian yung tungkol sa sulat. Hindi lang sigurado kung napagbigyan po. But maraming salamat, Attorney Reggie Tonggol, sa oras po.
1: Yun lang bang katanungan?
2: Maraming salamat po sa inyo, DJ Dasha.
0: Hindi, hindi pa po kami pala tapos ito kasi may timer na tayo sa TV. Kaya nagpaalam na. Nako, teka, tapos na yung 2 minutes mo, Ted Filon.
1: I am taking the time of Seth Velasquez.
0: Oh, sige. You are now recognized.
1: Attorney, kasi po kahapon, di ba, may kaunting diskusyon, no? Doon sa oras na ipinagkakaloob sa bawat Senator Judges. No? Senator Judge, 2 minutes. Eh, kami po ng mga nanonood, hindi namin nakikita yung orasan eh. Pwede kaya yung isuggest kay SP Sherwin na magkaroon ng orasan sa TV? suggestion lang po para kami nanonood, alam, in fairness, alam namin ang hugot ni Senator Rapi Tulfo, di ba? Alam namin ang hugot, di ba, ng ibang senador na nagreklamo kasi nga kung kami ang mag-ooras para nabang ay oo nga. Ito ho bang 2 minutes ay nakalaan lamang sa tanong ng senador, hindi kasama sagot, di ba?
2: Tama po 'yon, no? Binibilang po yung timer kapag nagtatanong po, tapos ini-stop po o pinopause kapag sumasagot po yung testigo. Kami po, meron kami nakikita sa plenary na timer, pero tama po kayo, no? That's a fair ask naman po. Tatanungin po natin si Senate President Sherwin kung pwedeng maglagay doon sa video na finifeed po sa media ng timer din po para makita ninyo kung ano yung medyo technical na lang po yun, no? Isipin na lang kung paano magagawa po yun in real time.
1: Opo, yun nga lang ho, para ho ang taong bayan na nanonood alam din po ang pinanggagalingan ng mga senator judges doon sa kanilang saloobin. So usapin po ng limitadong oras. Ayan. Tsaka para din natin maintindihan na kaya nagmamadali sa pagsasalita kasi nga limitado yung oras.
2: Mm-hmm. Diba? Tama po kayo.
1: At sa bagal magsalita, inubos na yung oras.
2: Tama rin kayo po.
1: Attorney, salamat na marami. Ha. Yung pong inyong ngiti po, yung inyong ngiti po nakapagpapahupa po sa aming nagliliyab na damdamin sa panonood po namin ng impeachment trial. Salamat, Attorney.
0: Last na lang, partner.
1: Last na yan?
0: Last na to. Last na talaga to.
1: Content na kita dyan eh.
0: Hindi, para malinaw lang. Wala pa namang nagta-timer. Attorney, yung nangyari po kahapon din, yung kung saan na nagkaroon ng slight commotion, ano po ba yung munumuestra nung prosecution team during the time na sinabi ni Robin Padilla yung dapat ang prosecution ay hindi one-sided? Parang medyo nag-init yung ulo ni Senator Robin doon eh. Ano po nangyari?
2: Nagkaroon lang po ng konting ingay sa plenary dahil nakapag-react po yung hindi lamang po naman yung mga nasa harap, no, ng mga prosecution, House Prosecution Panel, pati po yung gallery, medyo nagulat po dun sa tanong. Kasi syempre yung nakita rin natin yung House Prosecution Panel, medyo yung reaction ng mukha nila, tapos nag-ano sila, yung kamay nila parang nag-gesture sila na syempre prosecution kami, parang gano'n.
0: So it's not
2: parang
0: just
2: sa isang side kami, sa isang side kami doon yung isang side. Yung so parang pinupunto lang po na talagang may side-side po talaga because of the adversarial system. And so doon po nagpuntirin si Senator Judge Padilla. Kaya si naman po umingay po. So kasi po every single time na nasa korte po tayo, we have to control our emotions, pati po yung mga reaction, kasi it's a very solemn proceedings po. Kaya kahit na meron tayong narinig na katawa-tawa o medyo hindi po ayon doon sa point of view mo, hindi ka pwedeng mag large reaction. You have to keep it to yourself because of the solemnity of the proceedings.
1: You remember the doctrine ni Defensor Santiago versus Alexander Aguirre.
0: Ito talaga, last na talaga to, partner.
1: Yung nga, wala siyang ingay. Nagganun lang ng tenga.
0: Bawal yun.
1: Nagtakip lang ng tenga. Talaga namang nakatikim ka kay Miriam Defensor Santiago.
0: So hindi lang pala yung prosecution, meron ding mga audience ang nag-react. Pero ako lang po, ito po ba ay allowed? Kasi doon po sa naging pagtatanong or nung time na ni Senator Pia Cayetano, yung buong oras ay ginamit hindi tungkol sa impeachment eh. Ang question ay, correct me if I'm wrong, parang patungkol dun sa nangyaring Senate shooting. Okay lang po ba yon? Okay lang ba? Kasi hindi nga po, hindi naman kami, non-lawyers po kami dito, so hindi natin talaga alam. Allowed po ba na magpasok ng mga issue na hindi kasali sa impeachment?
2: Well, unang-una po, no, yung maating mga senator judges have the constitutional duty to arrive at an informed verdict. Kasama po dyan yung pagtetest po ng credibility rin ng witness. While the defense also does it, the senator judges can also do it for her satisfaction, personal, her or his personal satisfaction kung nagsasabi yun ng totoo. So, kasama po doon sa ginagawa ng pagtatanong ng mga class of questions na katulad ng narinig po natin, those collateral matters or outs of, in a way parang hindi po talagang diretsang tumutukoy dun sa mga articles of impeachment or the charges, kasama pa rin po yun kasi basta anything po na material at pwedeng makatest po ng credibility ng witness at saka ng kanyang testimony, pinapayagan po yun ng korte as part of the impeachment process ng hindi po impeachment ng constitutional impeachment but impeachment of the credibility and the testimony of the witness.
1: Kumbaga nahanapan ng palusot. Hindi, nahanapan ng katwiran kung bakit kinakailangan itanong yon kay Matey Bag.
0: Test
1: no?
0: The credibility.
1: Bagamat option din.
2: Parang yung mga previous na mga sinabi niya na hindi consistent, parang bakit kita papaniwalaan ngayon? Yes. Parang ganun yung tinutukoy ni Senator Judge Pia Cayetano po.
1: Yes. Maliban na lamang kung may isa pang senador na tatayo at mag-raise ng point of order kasi hindi naman germane to the main issue yung tanong ng Senator Judge.
2: Tama po kayo. Because only a senator, a fellow senator judge or the presiding officer can actually raise that point of order po.
1: Yes, opo. Yun yun, ano ho.
0: So ngayon, malinaw na it is allowed. As long as it is material to test the credibility of the witness.
1: Unless otherwise, mayroon din isang senator judge na mag-raise ng point of order for that particular question being irrelevant and immaterial and not germane to the subject matter.
0: Okay.
2: Tama po. At doon pa lamang po na mag-rule yung presiding officer na on that kind of questioning.
1: Okay. So, attorney, we'll catch you Wednesday next week. Opo.
2: Maaga po ng Wednesday. 10 a.m. na po tayo.
1: 10 a.m. Salamat, attorney. As usual, thank you po sa inyo pong haba ng pauna, ng pasensya po sa amin at ang inyo pong klarong pagpapaliwanag. Salamat, attorney. Have a good weekend.
2: Maraming salamat po, Manong Ted at DJ Chacha.
1: Thank you. Ayun, ha? Kasi nga na-connect niya yung kredibilidad daw po noong testigo doon po sa nangyaring The Senate!
0: The Senate is under attack.
3: But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack.
1: Attack!
0: Diyan na sila,
4: Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
0: Alam mo,
4: And I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Yung staff ko na si Claire.
5: Yung masaya.
1: Sandali lang. Hindi siya sensitive, ah. At tsaka hindi siya mababaw.
0: Hindi ako sensitive. Sanay ako dito.
1: Hindi siya mababaw. Opo.
0: Lahat kayo dito na nakasama ako ng matagal na panahon, alam nyo.
5: Hindi ako ganun. Kilala nyo ako.
1: Ano daw siya? Na hindi siya sensitive.
0: Hindi ako sensitive.
5: Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito.
1: Tsaka?
5: Hindi tayo tanga.
1: Hindi siya tanga. Hindi din siya mababaw.
0: Pag nagsasalita nga siya, feeling ko tanga-tanga ko eh. Parang siya lang yung matalino. Hindi na totoo. Ikaw hindi mo na-feel yun? Kasi ako hindi pa ako hindi ako senator judge. Kung ako ay senator judge, mau-offend ako ng slight. Slight lang naman. Kasi na para bang every time nag...
1: Feeling mo tanga-tanga mo ha?
0: Hindi pa ako senator judge noon, mau-offend ako. Pero pag nagsasalita siya, feeling ko tanga-tanga ko na parang ikaw lang ang matalino dito sa mundo. Sanay naman sila dyan. Sabi nga ni Senator Loren Legarda kahapon usapang barkada lang to. Di ba narinig? Ah? May binanggit na ganun si Senator Legarda.
1: Kumpare ko yan.
0: Sa utak ko, magtutropa pa pala kayo. Hindi kasi yun.
1: Nag-aral ako, ha?
0: Oo, nag-aral ako. I studied
1: National Security.
0: Oo.
1: Nag-aral ako. Oo. Hello, sino ba nang tatanong? Who's asking you, madam?
0: Mm-hmm.
1: What's the point? Hindi ba? What's the point? Ano yon? Ano yung mare? Wow. Wow, pare. Judge, ha? So para bagang may judge ngayon sa hukuman, right? Na nagtatalo itong defense na one-sided at saka yung prosec na one-sided. At sabihin nung judge doon sa defense at doon sa prosec.
0: Mm-mm.
1: Oy, yung testigo mo, kumpare ko yan, ha? Nakita nyo yan?
0: Usapang barkada nga kasi ko.
1: Nakita nyo yan?
0: Oo.
1: Di ba? Kumpare ko yan, ha? Pare, kamusta na yun, anak ko, pare? Mm-hmm. Ah, hindi. Siya pala yung anak niya pala yung binigyan ng franchise.
0: Oo. Yung iba nga na hindi masyadong nakasusunod talaga sa nangyayari
1: you know
0: sa... I know what you're saying, actually.
1: Sorry po, with all due respect.
0: Yung iba nga na hindi masyadong nakakasunod sa politika, ang dami mga na-reveal kahapon na aray, ang nagpanalo kay Robin sa lugar nila na, Matibag ay si Matibag. May mga ganun na ungkat
1: Pwede mo naman sabihin, di ba, for, ano po ah, disclosure lang po. Ang testigo po ay aking kumpare. Formally, disclosure. Para kinaklaro mo ha, na kumpare ko ito. Hindi ba?
0: Naman kasi.
1: I mean, disclosure, no? Formalidad.
0: Just to disclose.
1: Tama. Pwede rin po sabihin na, ikaw na judge, ito pong nasasakdal ay patron ko.
0: Bawal yun.
1: Ano, i-disclose muna.
0: Bawal yun. Pwede.
1: I mean, with all due respect, kasi kahapon,
0: ay yung punto ng... Romantic relationship, pwede ba?
1: Hello, pare.
0: Oh.
1: Okay ba dyan sa witness stand?
0: Oh.
1: Okay ka lang ba dyan, pare? Andali, ha? Pare. Gumusta na inaanak ko?
0: Hindi naman na umabot sa ganun. Buti na lang. Kinabahan ako eh.
1: Nakita niyo ho yun?
0: Ang romantic relationship, pwede ba i-disclose? Halimbawa mag-ex. Ex mo yun. Tapos senator judge ka. Pwede ba yun? Halimbawa lang.
1: Disclosure. Pwede? For transparency.
0: Just to disclose, Mr. Presiding Chair and everyone sa ating pong mga kababayan na nanonood, this witness used to be my lover. Pwede yun? Ano mo sasabihin yun? Di ba? Ang hirap talaga maging taong politiko, mga kapatid. Ang dami nilang kailangang, alam mo na, ang dami nilang kailangang ingatan sa mga ikinikilos at ginagawa nila, sa totoo lang.
1: Kung may pake, alam sila.
0: Kung may pake. Sa bagay.
1: Kaya nga, sabi nga po ng iba, sa mga pagkakataong ito, sa nangyayari po tapapanood natin na hearing na ito, silence is golden. Mas tatangkilikin mo yung tahimik. Hindi po ba? Kasi mahirap na po yung kagaya ng akin na banggit kanina, naganda yung staff niya ng question. Gusto niyang palabasin na matalino siya sa kanya yung question. Paikot-ikot muna siya bago niya maitanong yung question na ginawa ng staff niya. Alam niyo ho yun? Hindi ba? Para bagang, hello, hi mama, hi papa, I'm here, I'm asking questions. Hello, Papa.
0: I'm sorry to say, but I don't think it's for the Mama and Papa.
1: Okay.
0: It's not
1: yes.
0: for the Mama and Papa.
1: That's
0: ikaw
1: for
0: naman.
1: My future plan.
0: Yes. Okay.
1: Noted. Okay. Sana ho, meron pa tayong oras. Ha? Uunahin ko lang, Mama, sa pagbabalik po yung pong project natin sa dalawa pong magkapatid na nagpapagal po sa pag-aaral. And ito na po, importante lang po ito. Otherwise, baka po ako mapaluho ng sagwan. Ha? Si Marco sa pulso ninyo!
6: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be...
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
8: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pagkakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Loan,
1: OFW,
2: at Motor Loan,
3: Basta Loan,
0: sa Cebuana,
4: Goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
7: Para tumawa naman kayo guys. Sobrang seryoso natin. But it is a serious topic.
8: Good morning!
9: Kahapon nung aking pinagtatanggol yung defense na talaga namang mali at hindi dapat na gumamit ka o ng affidavit na walang lagda at walang notaryo, of course, no? Eto ang tuwa sila. Kumbaga, hero ka. Pero ngayon, ganun talaga. Kasi po, hindi po tayo one-sided. Magkabila ang side, ika nga po. Anyway, let's all have fun, enjoy! Ika nga po natin, kunin po natin ang ating mga napapanood para ho tayo hindi ho tumaas ang presyon. Kunin natin ang kanyang entertainment value.
10: Yung masaya.
9: Eto na ang ating Marco!
11: Ipapasakop sa mga lintik! No
12: joke! Uy, Miss Datsong, masa mga repa, kumusta po sa aking mga kababayan? At kagaya po ni Senator Robin Padilla, my number one senator, please lang ha, Ted Filon, huwag mo akong i-interrupt. Huwag niyo akong tatawanan pag ako yan nagbibigay dito ng aking pahayag. Pero gusto ko lang sabihin, na totoo yung sinasabi mo. Napapansin ko sa'yo, two-sided ka eh, Ted Filon.
13: What?
12: Ha? Minsan DDS ka, minsan DDH ka eh. Di na kita mabasa. Kahapon ay laman ka ng aming group chat. Tuwan-tuwa kami sa'yo eh. Na mga katoto. Tuwan-tuwa kami sa'yo, Repa. Kasi nga eh, pinagtatanggol mo yung naihayag nitong si Mampia. Di ba? Bakit mo pinipresenta yan, Chong? Eh, wala naman yung pirma. Wala rin yung notaryo. Love ka namin eh, kahapon. Kadidis ka eh. Ngayon, DDH ka. Pinagtatanggol mo naman yung yung one-sided. Parang nilelechura mo pa yung aking favorite senator. Ang aking number one senator ng bayan, si Senator Binoy. Tapos ano, pinagtatawanan yung lahat si Binoy dahil sa sinabi niya. Lahat kayo? Lahat kayo dyan? Nga, yeah, Repa. Sige. Lahat sila pinagtatawanan kanila, Repa. Dun sa sinabi mo na sana hindi one-sided ang prosecution. Eh, grabe kayo ah.
13: Bakit?
12: Ay, kahit ako eh, nung una medyo natawa ako. Pero sa totoo lang,
13: bakit?
12: Yung mga hindi nakapagpigil dyan ng tawa at tawang-tawa pa rin hanggang ngayon. Wow. Eh, ano naman? Ano naman kung may mali sa sinabi ni Binoy? Okay pa rin sa amin yan eh. Wala kaming pake kung maging one-sided siya halimbawa at ang side niya lang ay na kay VP Sara.
13: No joke.
12: Wala kaming pake kung one-sided kayo. Defense ka man, prosecution ka man, basta dapat ang side nyo nasa aming pinakamamahal na vice-presidente.
13: Shumenet!
12: Kayong mga nangungutsa kayo ay Robin, kaala nyo, tatalino ninyo
14: ah.
12: Mga ano kayo, honor students kayo? Nung kayong mga estudyante? Ano, tapuan kayo ng klase nyo? Ano kayo, maabogado kayo? Pasado kayo sa bar exams? Mga professional kayo? Ginaganon nyo si Binoy? May mga nababasa pa ako na huwag daw gawing senator judge yung ex-convict?
15: Di tayo tanga.
12: Grabe kayo ah!
16: Ang layo eh.
12: Grabe kayo kay Binoy!
15: Oh,
12: eh ano ngayon? Oh, yung mga paborito nyo, kulela at sa survey, di ba? Esa, nakita nyo? Si Binoy, mag-aral o hindi, magbasa o hindi, mag-google o hindi, top 1, boboto namin.
13: Happy, happy, yes.
12: Wala kaming pake sa matatalino, wala kaming pake sa mga tinapos, wala kaming pake sa mga may sense. Hindi namin qualifications yan sa group chat namin. Wala kaming pake dyan. Sa Didis, loyalty kami. Para kaming love life, kahit nakikitaan na namin ang red flag yan. Green pa rin ang tingin ko dyan.
13: What?
12: Lahat kayo, nakikita nyo, walang utak si Binoy kami. Talinong-talino kami sa kanya.
13: Wala.
12: Meron pa mga nagsasabi dyan na yan ba yung pinapasweldo ng tax ko? Ay oo. Oo, yan nga.
13: Nasaan ang pera?
12: Salamat sa tax mo, di ba? May sweldo si Senator at iboboto ko ulit yan. Iboboto namin yan ulit sa 2028. Kayong mga kakamping kayo dyan.
0: Aray?
12: Magsiiyakan kayo lahat dahil sa 2028 number 1 si Binoy. Punta naman tayo dito sa isa pang paborito ko Senator. Kahapon kasi isang favorite ko si FB Alan, medyo tahimik eh. Punta tayo dito kay Senator Pia na mukhang mainit na naman ang ulo sa tuwing nakikita si Matibag, nagiinit talaga ang kanyang dulo at talagang hindi na niya maitago, ano?
0: No.
12: Senator Pia, ikaw Chacha, may mga sinasabi ka pa kanina. Ha, na parang ano, na ang tanga mo pagka naririnig mo si Senator ko, Senator P. O eh, ano naman, talaga namang siya lang ang matalino, siya lang ang nagbabasa, siya lang ang may yellow pad, siya lang ang prepared. Hindi ba nung mga bata tayo, ganyan sa group project? Siya lang ang gumagawa ng group project, pero lahat may grado. Pero nagtataka din ako, kagaya ninyo, kung ano kinalaman ng Senate shootout doon sa, anong connect ba nun sa impeachment? Hindi ko rin alam, pero dahil pakiramdam ko ay nasa side namin yan, okay pa rin ako dyan kay Senator P. Kahit mag-init ang ulo niya, masaya siya, hinihingal siya, ang mahalaga, dama ko, nasa side namin siya.
1: Lagi siyang parang hinihingal.
12: May isa pang nag-init ang ulo. Idol Rafi, Senator, nag-init ang ulo ha. Sabi niya, eh, mas mabilis daw tumunog ang bell kaysa kapag majority senators ang tumatayo at nagsasalita. Ang pangalan nung bell ringer ay si Nika. Nika ba ang pangalan? Oh, eh ano idol? Didis din yun siguro. Kaya siguro mabilis
0: aray
12: ang kanyang pag-ring pagka sa inyong mga majority senator. Pero kahapon nga kung mapapansin ninyo, ang kaba sa mga mata at salita ni Alan. Naaawa ako sa aking tiyong na si Alan. Hindi siya masyado nagsasalita. Hindi ko rin malama kung bakit eh, no?
2: Kikiang.
12: Ang sinabi na lang niya, eh, magkikita naman daw sila ng madalas ni Matibag dahil nga siya'y iniimbestigahan dahil dun sa kaldero na yan, no? Ng SEA Games at ng kung ano-ano pa. Pero Repa, wag mo munang mamadaliin. Parang pinapabilis mo. Parang gusto mo agad mag-reunion kayo ng mga dati mong kasama eh. Huwag mo sasabihin yan. Ang sabi nga, be careful what you wish for. Kasi baka mamaya tuluyan ka talaga. At kapag nagkataon na hindi ka na makakapag-FB live. Bawal doon sa loob ang cellphone. Paano yun? Pero alam mo, Repa, last na lang to ha. Habang tumatagal, mga kababayan ko, itong impeachment na ito, unti-unti akong tinatamad na manood.
2: Di-imbestigahan mo. Tingin mo may mali. Di-imbestigahan mo.
12: Tinatamad ako. Paulit-ulit yung nangyayari. Mga bagay na hindi naman na dapat isinasama. Napapaisip ako eh, saan ba talaga ang punta natin? May pakitering pa sila doon. Mukhang masarap ang kanilang mga kakainin.
1: Manong ulam!
12: Samantalang kaming mga driver ay hindi pa sigurado kung mapagbibigyan yung 2 piso na aumento sa pamasahe. Ang pinoproblema namin ay ang pangkain namin araw-araw. Samantalang ang iba nakakatering at naka-aircon doon.
7: The Filipino people deserve better.
12: Okay lang naman sa aming mga kadidis, basta ang pakainin lang ay ang defense team ni BP Sara. Yung prosecution sana magbaon na lang kayo ng sarili nyo. Pero yun nga, napapaisip ako eh. Nawawala ng saysay. Lalo ko naiisip na, Repa, magkano ulit ang ginagastos ng Senado dyan kada araw? 27 o 25 million pesos? 27 million pesos araw-araw na kailang araw na sila? Hindi lang yung araw ng impeachment, araw-araw may nag-uusapan natin dito. Narinig ko sa kay Ted Filo na 27 million pesos. Ang laki ah.
2: It was a buffet.
12: Kung ako tatanungin, eh ano bang mapapala namin dyan? Eh kami dito, hirap na po sa presyo ng diesel, presyo ng pagkain, presyo ng bigas. Di po ba kami po pwedeng maambunan ng 27 million pesos a day?
7: Payag ba tayo sa ganito?
12: Pag sa 10,000 piso kami mga driver, eh masaya na kami dyan eh.
7: Pero anong purpose niya? Nagyayabang siya?
12: Kasi ngayon, parang ang tanging tumatakbo lang dito sa kaso ng impeachment, Repa, ha? Tumatakbo ang metro ng gastos ng taong bayan.
3: Walang
12: araw-araw
3: pupuntahan ang bayan natin.
12: Oh, Patagal ng patagal, dinidikdik nyo si BP Sara. Pero wala namang mangyayari. Mahal pa rin namin siya.
9: Wow.
12: Okay.
9: Ano ba pinakain sa'yo?
12: Wala. Ah, kami pa nga ang gumagastos eh. Pero dati meron pa burger.
9: Kaya anong tawag sa'yo?
12: Loyal. Okay, peace out yo.
9: Galing sumagot nito. Galing sumagot nito. Dapat ito maipatawag din sa hearing eh. Kapag ang isang tao ay kumak... Binabalo. Good morning sa ating mga suki. Hindi ko na nabasa itong mga text ng ating mga nakikinig ngayon. Mga wonderful people. Isang karangalan na panoorin ka ng ano ha, ng matataas na opisyal ng gobyerno.
0: I feel wonderful tonight.
9: Salamat na marami. Hindi ko na babanggit ng mga pangalan, girl. Thank you po for watching sa ating mga boxing. Oo, sa mga totoong lingkod bayan, maganda umaga po sa inyo lahat. It's now 6 minutes before 10 o'clock.
6: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe.
3: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi Papu, nakita ko. Nagbaviral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
4: Oo. Napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
3: Yeah.
4: Oo. Tulungan kaya natin.
3: Oo. Pakontak natin.
4: I-guess natin sa show.
3: Oo.
4: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
3: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
4: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
6: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Mga intrigang nagiinit sa Christopher Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
8: We see the medals. And the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
10: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
8: Watch Patriots, hosted by Matteo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
6: Walang patid sa pagtulong at paghahatid ng hustisya. Kapatid mo, Idol Raffy Tulfo, tuwing Linggo, alas 7 ng gabi. Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iala, Power and Play. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Alamin ang sikreto ng mga asensado sa Money Masters. Tuwing Sabado, alas 3:30 ng hapon. Kwentong nakakaantig ng mga sikat. Hatid ng Julius Babaw Unplugged. Tuwing Sabado, alas 8 ng gabi.
14: Food security starts at home. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Pilipino.
1: Ay, nako, huwag na ho natin kumustahin pa ang presyuhan ng petrolyo kasi nga napakataas. Kaya ngayon, sasakit ng ulo ng mga negosyante, panahon na para mag-full electric sa ating ginagamit na mga sasakyan sa paghahatid, pag-deliver, pagkakarga. Sagot dito. Ang mga negosyante, sa lahat sa inyo, sagot tayo ng Photon! Yes, yes, yo! Photon! Sa dami nga po ng model options, full electric na passenger vehicle, ay sakto po ang Traveler Sierra EV van. Pati ho yung mga bus, coach, bus, EV na kung lahat. Electric vehicle, saan ka pa ang daming sakay? Full electric na pang-deliver. Panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Pati nga mga trucks, meron din Tornado EV Light Duty at maging tractor head yung panghatak po ng container van, electric vehicle din, saan ka pa. Zero fuel cost, wala nang change oil, available pang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa inyong pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Ala na tayong oras, baby girl, pero doon po lamang ha, para bukas doon po sa ating isa pang winner nung isang araw po, tatawagan namin tomorrow, and also yung ating pong update din doon nga sa mga anak nitong sinanay na ating nga pong binibigyan po ng pagpupugay ang lahat po ng mga magulang po na nagsisipag para sa kanilang mga nag-aaral na anak. Kahit na po nagsasaka, kahit na po gaano pa kahirap, para lang humakapagpatapos sa kanilang mga anak. Mabuhay po kayong lahat. At sa mga mabuhay anak ka na tapat at nagsusumikap din na makapagtapos ng pag-aaral, para lang ho din maitawid ang hirap ng kanilang pamilya. Mabuhay kayong lahat. Tomorrow po yung ating update sa kanila kasi nga po meron ng pang cellphone si ate. At ito pong second year college po, sinagutan ng ating mga Happy Anonymous ang kanyang laptop. Doon na lang po tayo kung saan ito mabibili, doon po sa area ng Negros. Okay, so girl, bukas ay Friday na.
0: Bilis.
1: Abangan din po ninyo ang aming po mga...
2: B107.9 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
3: Time check brought to you by
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079. Hey.

0: Kabasa's Radio Time. It is now 11:32.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
7: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal-

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: we don't stop the music.
1: B1079.
2: When I first saw you.

Ok nào. Hello ấy, nên pada kita. Nào tuần, sorry ha, kami ada hen kita ada problem itu nonton engkau. Belum. Lalu kita kesangkaian di dia Alipan. Ambil dia pun kita pun lugar. Ejo, kala, mungkin ada orang ambil di. Maka orang lah background. Mungkin memang kita nak bisa di yang baru di Filipina, sehingga si yang berkuli at di dia pwede bawal so di ni baka lagi tayin na termina ko rin pero maram ako nga at least makusog kita itong signal klaro kita itong boses ka na di ni ha B107.9 ang boses radio. Anyway, it's Thursday, bah, bilis na ng oras at panahon ano bilis na what? It's 23 na engineer. Hindi naman tatagal, magkikita-kita na tayo. I'll be coming back home. In 2 to 3 weeks time. Paangin, ande na. Anyway, hindi kita kasangkaya nito natin baga mga himang raon. Mga himang raon, tagad lang ini. Bisa ko na ali ako hindi ha aliman. Nasasabutan tamang gihapon ito mga siyempre, social media. Iba pa natin yung mga pwede makontak, no? Babatayan nga po nga nakikitaan di diha among lugar it mga panita mo din na Pilipinas ang atong nga lahini nga ni din yung ginaalin susunod ang mga nangita mo din ano late especially ano mga panita mo in krimen no? Tutulungan lang nga ni ini ang gina-addressan o ng mga nag-aging administrasyon di magiging sumari nga in amon na gunan to pero so far di ako makapagsarili ko din na ano na hitabo ano ang development o ano ang difference the difference between the last administration and the present administration ano? So ano na rin nga ito mag inaw-inaw kung ano man ang naging saan ano na ang within 6 years tumayin naman ang hitabo ang hiniya na nga within 6 years ay almost to oh no, di rin na nga ni, 1.5 years, no? Nabibili ang Balat Administrasyon niya na ni Bongbong Marcos. Now, ang tuluhan itong mga isa na nag-aaging administrasyon, stop drugs, stop criminality, and the last is stop corruption. Anak ng dating. Ipag-observa na nag-abot nga anong katuwi, ganito. Administration. Yan na. Ang ganan o nung katuwig. So, nikumparahan o na nga nahitabo. Ano daw ito yan na? Droga, lumala. Criminality, lumala. Labi na pangawat. Corruption in short. Lalong lumala. Grabe. I've been observing here in Aliman, no? Siguro, pero na ako din yung kasimana na sa pamanito may bibili. Grabe. Bisan itong pag-acceptar itong aton mga OFW. Hindi ha aliman. Atong istorya, di rin nga tanan, pero mas dardamo. Ito na di rin ang administrasyon ng Presidente ng Pilipinas. Kaya ako nang papasalamat ako nga maupay na lang aditin nga di nga yung Presidente, yung aton ganman. Siyempre, Presidente, mahiya-hiya naman kayo para hiya ni Mara, mga patihingayin o po. Yung dapat, sinang lahiya, mahiya-hiya naman tayo. Ito po na lahiya. Para rin na ako na siya, yung mga Presidente, no? Ito yung Presidente, o dari yung Presidente. Pati ito ako, Presidente, kaya naman na Pilipino man ako naman. Di ba kaliman? So, itong era reaction. Labis na yun yung overseas Filipino workers here in Aliman, no? Labis na rin papakian ako nahingain na nera kaming mga nakita, no? Sige, may nakotaling assistance. Remittances, in short. May naano remittances ni Presidente. Di ba? Well, hindi rin, may tanong nga talagang presidente, kumbaga ako ang presidente kasi parang may naman yung mga
igimbutan ng mga economic managers, di ba? May mga sekretar, mga mangkarit. Mga mangkarit, mga kawatan, kumbaga, di rin mga tanan, again. Pero, observation, bisan ng mga remittances ng mga OFW, not only in Aliman, iba pa ng mga nasun. Maraot itong reaction, no? Itong administration ng pagbena. Kaya sabi ko pa kung aadi pa ako, numakanig yung presidente upon he Secretary Yusip Yusip pa, kapag secretary niya, undersecretary, no? Claire Castro. Bangin itong dipagram ko nga ni Haliman. Maroon ay mali. Batasan itong nga doon ako rin mag-upot. Bisang ang mga reaction ng iyong pagbisita ng ito ha in Canada, no? In ibang lugar. And the last is Singapore. Kita mo reaction na Singapore. Wala yung dito ni Reg palabas. Pakita ni ba mas daw lamang dito ng rally ha Singapore ang maganto ni President Bongbong Marcos. So, haros na talaga bibisita ng mga nasun, no? Ito mga OFW, mga Pilipino, haros di rin nakarawat hay niya. Makarahaw din duro, di ba? Kasi yung naman na totally, mas dakuan, nakikipag-trampo na ba? Anakanto. Naawod. Kaya kung bisin ako, makikipag-rani man ako dito, kung nakalito, makalito. Mopin lang eh. Wala ito na ako na pagkaliha Aliman, in Germany, yung President Bongbong Marcos, kayo si Claire Castro. Mopin na lang, yun na lang ang mga di. Hindi pa nga rin natutuhan yung dito ang impeachment. Ay, naku, itong Pilipinas. Wala yung masamok yung Pilipinas. Interaction yung mga tao masamok. Oo, hindi Haliman, wala yung lamang-labot nila. Tapos observation mo, wala yung lamang-labot din yung Pilipinas. Yung mga tao ba, no? So makita nilang yung mga magtatrabaho nila. Hindi man lang yung nangigialam, pero trabaho nila, panarabaho nila kung pinan-maritis. Wala siya pa yung kakao nyo kay trabaho tamo nini pero ito to nasa rin na I always think no positive di rin ito nag siya rin nga mga nakontra bisan kung antay BBM ako maram naman ka mong kakao nyo nga antay talaga antay kong bibigyan antay kong tatawagan antay kong kakausapin ganoon ako kaantay pero so far baga okay ma'am pero kung yung Tagalog walang maasahan. Anyway, nalagit ang ito, Ana, ito importante mga kasangayan, iyan ang mahuman, no? Ang maklaro kita. Waray ko hindi ni, ining said ko ba, always think negative, no? No? Ita akong pero may adi, negative side, waray, hindi na kito. Utrahon ko na, hindi na kito mga negative side. But I always think positive, no? Ita akong positive thinking. Para naman kamukhang tao, yun nga, ini nga akong baga kung siya nasa yung kamukhang akong trako, no? Pagpa-inin, kumbaga, short of alarming, no? Kumbaga, pinakahabubo, pagtukaw, no? Pagpukaw lang, bangin nakaturong, organisasyon bangin di rin ang mamati, no? Mamatak mo kapag kita, ha, ako na, di rin magkikinong tahinin. So, pagpukaw lang, pagmadala, in pagpahibaro, kumbaga, Mr. President, pamatiigad man kami. Ako, manggulit doon, yung kukot ko lang kung nasahe, isa ni Tito Boy, marunong kumukang Tito Boy, yabon, ano, kababayan yabon, sabi kayo taga ko, yung is from Shaman. Hello, mga taga-isti. And, siyempre, mga taga-province of Leyte, mga taga-province of Northern Shaman, and the rest of all ito na Eastern Visayas. No, inilini mga kasangayan para ito na itong mga kumuntuan. Kita ito na lang hindi na nakikita. Ang balance yun, kitaon. Ano magod talaga itong sitwasyon pag yan? We have 13 something, 55, more than that. Itong trillion, 13.55 or plus trillion itutang ng Pilipinas. Di pa ako narinig babaylan. Whoever become the president, nangungutang. So, yan ang kan President Bongbong Marcos, kaya nung nga di rin papagawas. Itinuod ko kaya nung nagdidinugang itutang.
Waray ba utang na pwede hinahinayang pagbayad dito na kapot itong administrasyon? Sa akin, hindi ko compare ko la karami nga may edad ko uncle. That's my uncle, no? In reality, nga naging gubernador, ito ha, isang sama, no? Ito quote ko na, isang kunwari na nakalimutan. Ngahiya ang lumingkod ng gubernador kay Eastern Samar nga iya ginbaydan ang utang. Kung sa iya lumaspay, lumakat ang probinsya ni Eastern Samar, ginbaydan niya ang utang ang Kapitolyo. Kaya man nga yan. No? Masukod naman na hindi. Hindi naman lang makaya ang presidente mabaydan ang utang. Pipe na katrilyon ng utang ng Pilipinas. Hinahinayo naman yan lang kay makaarangon yung duro. No? Which I also observe. Ako naman yung pag-observa. Kamu na lang pag-observa, lakad na lang ang mga ito ng mga naso at ang Panginoon ko mga pakiana. Lagi kong masigan ito mga ininaliman ng lugar. No? Pakiana ko mga. Sugod ba ito nga mga kada presidente Pilipinas malingkod pangutang na liwat? Instead niya mag-inay-inay pagbayan, bahala na lang ito niya lumas pa ito na i-administrasyon o lumakad. At least pag bayan niya, i-administrasyon mga kasing taong mga Pilipino man. Ito lang presidente nga, waray man makabayan ang nga tanan, pero naiban-ibanan ang utang han Pilipinas. Pero kung suka din niya, hindi rin niya natin gikikita kung pipira itong ginasto ng gulini, na panhatag, kung niyang administrasyon, ining administrasyon nga nalong ng mga ahinsyon ng gobyerno, na haros na nga ni Sigil at Pakyan ang alakit kung magbayad it boys, strict to haton. Pero kung kikita ko natin, ano niya nga doon, parang wala, di ba? Kita niyo, isang nyo, mapakaupay kausada, mapakaupay tulay, mapakaupay kung anong daging, kultura. Kita nyo, kung pera kaporsinto itong kuntintit mga tao, parang wala eh, di ba? So, never to compare from other countries, no? No ako hindi na lang makikipagkumpara kay, magkukumpara nga na kinilya at kinamumutangan, makaaraw din duro. Makaaraw, nakakahiya sa impaman. Impan presidente, mahiya-hiya naman kayo. Ibabalik ko man, Presidente, mahiya-hiya naman tayo. Upon ka na, Mr. Presidente, pinakaupay-upay si Presidente Hang. Grabe ka ba? Parang ikaw na talagang walang hiya na Presidente na mas malamo nag-utang itim administrasyon kontra ng mga nag-aging administrasyon. No? Bahala na ka mo doon. Ito ang mga song na nagmamati, na nagkikita. Hindi yan ang administrasyon. Kita na, directed ng mga tao. Parang niluluko na lang tayo o naglulukuhan na lang tayo itong administrasyon. I'm very sad to say, no? Hindi mo makasumaring na akong trainee, pero gitaan na lang niyo. Bisa ni Panhustisya. Look what's happening now in impeachment trial. Bisa na ulit binuwaan na lang kita, mga siyempre kita nga, di retinood at ito. Ano na yung tamo kan matibang? Eh kung pwede lang nga yung pagtibagon, bugado naman nga na ito. Ito ang maganda akong drap, pero kita yung reaction ng mga tao. Di ba? Nahalata yung doon na misan di na pala ang panmakyana ay talaga, ginagamit doon talaga niya pag kinontrahan ng administrasyon. Labi na ito na vice-presidente. Isa na po. Di ba na klase rin umakalit ito niya vice-presidente. Di doon na lang kita kung makalingkod, kung palingkod man, no? Yan na lang kita, pili ulit mga tao, pero at this moment, no? Na direpehin presidente, pag ito mga danahin iwag ng panahon ni presidente pag kaya na palingkod ata. Diba? Kung anong tayo niyo, it's 1 year and a half. That is 1 year and July, August, September, October, November, December. 1 year and 5, ano na, isang pangyayabing bulan niya, kumara. July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May. Pero na lang. Sumbar na rin. One month and five, 1 year and 5 months. Pati na. Hindi ba? Hindi yung matutuhay. Isa ka to, pag-abot ito next year, di ba? August, September, October, November, December. 5 months na bibilin. 2027 na.
it on 1 year, di ba? It on 1 year ngayon mo paglilibot-libot. For example, you're running for tawagay mo. Hindi ka man masyadong nilalit ng binaranggay kayo. Kaya binaranggay naman ng November. So, hindi mo pag ihap kung panangmitan mo human ining 2026, ma 2027. That is 1 year. Paglibot-libot di mo itbogos na Pilipinas, if you are running for president, vice president, senators, and national nga ining imo kakandidatuhan. So, suka di vote, no? Kung isa pa yan, ito natin mga kongreso, ay iba man gihapon dito nila. Pero kung national nga imo kakandidatuhan, itong usa ka tuog na libot-libot itong Pilipinas, di kaya. So, dati siya sa itong alit administration, ginagamit itong mga logistics, machinery, tapos manpower. Okay. Ito importante mga kasangkayan na alit administration. Tiksi nga po ito. Yan na pala, ano tinihin mo, pag pinatag na, kung pinatag, in preparation by next year. Hindi na parang nga, yung pwede parang mayroon ka ng barangay ng SK, Community RP Pilio, di ba? Ayun na lang yung binili at yung Eric Maroroyan talaga, mas kung ginanoon. Damo na nag-invite ako to run for any position in government. I don't like it, no? Ay, direk ito, kung ano man, lumingko na kit nila, kasi ko lalo din itong pagpinangurakot, pinangawat. Hindi mo itong pwede nga nila, itaada na butang yan ng pisto, hindi rin mga ngurakot, ano, nulit nera. Diba, nera gastos ng eleksyon, panmalit ang mga butanti. Which is now happening, di ba? Ulitit may himo. Eh kita, ayaw kita pagsalo, ayaw kita pagbasol-basol. Eh kita ng mga butanti, masing ka mo ma-edukar. Mga edukahan, yun ilang mo na din. Eh, libre na nga ng pang-eskulahan, hindi ka pa ma-edukar. Ura-ura naman na ito. Hindi rin na yun kung libre na ito ang eskulahan, tapos hindi pa ma-eskula. That's foolishness, di ba? So, samtang libre na hindi nga pang-eskulahan. Pang-eskulahan kita, pag-aram kita maupay. Maupay ng tul-tul na disiplina at angay. Eh, mas maganda nga meaning, wala na disiplina pati mga kabataan, alit mga kag-anak. Ito wala yung disiplina, ito yung alit mga anak. Kasi, wala yung binulabog na ito. Di ba? Alit maupay na sukan din. So, it's importante ko din yung mga kasagayan. Eh, ito na ako na ito din, no? Ihatag ang maupay nga kung ibabalik na ito nga GMRC, Good Manners and Right Manyak, Good Manners and Right Conduct. Di ba? Ano ating nga bagay kung ibababalik ito? Yan ang wala na. Ano rin itatabot po sila at mga eskulahan. Now, it's really big difference, no? Kinanglaan ng tagod tala. Yan na, kinanglaan ng tagod. Disiplina. Ikaduha, attitude itong tao. Oh, mo dito. Ikatulo, to sacrifice and to help. Kita na ang posisyon. Amo na ito. Worst luck in three aspects per me. Tutulo lang, hindi na mo. Eh, damo mga programa, kita ka nag-aging administrasyon, karan programa, tulo lang ihap. Diba, ang mga nag-aging, ito ang panahon pa Senior ng Marcos, na ihap ko, 3C, ngayon mga programa ito, Marcos, Senior ng Marcos, Nawara ng Marcos, 3C na yung mga programa. At ka 3C, ang buti nga ni Kung Pera na natuman ito. At the same time, gibalik ka ni mga presidente, pabalik-balik lagi ang mga programa ng gobyerno. What's happening now, Mr. President? Di ba? Ura-ura naman. Di naman ito mga tao, siguro yan naman yung singin mo. Isas kay ko na dubangag. I don't think so, no? Ako na nila na nga na ito na mag-isan kita na yung presidente bangag. That's enough, di ba? Kaya hatagta na ito nga kita aton gusto nga ano ganoon ito kayo ng pagtrabaho kita on ta. So what is 1 year and 5 months na tagantahin iwag presidente? Ito nga pag kinuntara ha, kundi na nga anak ito bisang kung antay ako, hindi na lang ito, no? I have to be neutral also. Pero kung suga din eh itaw, it reaction itaw di na may mas darda mo. So, ano tak may himo? Di ba? Ikaw, bisan ikaw nga namamati ko yan, ikaw nga nagkikita, no?
Paalam ako nga may dahil na mga reaksyon nini nga. At may niya lang yaw ni kao yun. So, ito importante din ni mga kasanggayan. Ini lang ang mga angay natong baguhon. Maybe isang sharing ko pa, ini nga pera ko ka bulan din. Hingga natin barang uhon, Pilipinas. No? So, nakakasaring ko na po kung ipapatuman itong bisan lain nga tutulog. Itong attitude, itong kabataan, itong pag-eskwila, makuha. Taganin mag-upay ng ideya. Mas ilang ginoon po. Di ba? Ngayon, ini nga kada tao kinanglanggun, maagihin pag-sakripisyo. Di ba? Ibang mga nasun, terapalit idan. Di ba? Amerika o mga nasun. Sige, example lang ng mga nasun. Pag about 16, 18 years, hindi na ka good familiar sa ibang mga nasun. Pag about yung ibang nasun, and mostly, no? Ito yung mga naabot ngayon 16 years, yung edad. Mag-eskwila ko man uliri, anto kay lalabog ito ang militar. Isa na China, ganun yung hapon kaya rito, di ba? 16 anos ka pala. 17 anos, hindi ka na nga ni, anto ka na. Yung kisasama ka na dito, araw-araw sa ito nga, Armalite ko na naman. Armalite. Uso mo ba't Armalite? Ganun ito, uso na, no? M16. No. So, hindi na yung kasungkayan ng tangay natong angay ng tama good nga inunhibabuanan, di ba? Kung baga, di na ha, panimalay ba? No? Kung baga panimalay, itong pagtikang good talaga itong maupay na foundation, pundasyon. Bisang kaliunano, kamaraot iti mo balay nga ito kahin harayo ang tayaw ng lugar. Kung maupay kahin mo din balay, bisang itong pag itong mga tarigi, mga puste, mga kahoy, mga raisang. Ay na lang yung mga raisang made in China. Kaya pag bibira ito nga raisang, napipilo, ito raisang napipilo pa ito martilyo. So, ada ganit mo pa nga, talaga, ito mo pa yung populasyon, di ba? So, sukan man lang, hindi ka simple kinabuhi. Mga hapon, tangkod, di ba? Mag-upay ng palisiya. Nga diri ba matatagang din maraot permi nga kinin the action itong tao. Kung pwede sumaring ka nga itong kita, di ba? Nakita kayo 100 pesos. So, gamita ito hin kung may himo mga bisa naman la 90 pesos nga rin 95. Di ba? Ito ni mo ginagusto, sunsuka dito, at least mailog ito. Kung magiging yung ginagusto, simple lang. Eh, di man ako mathematician, di man ako CPA, di man ako, labi na kung direct ko ang economics. Ito ang, ang tawag ito? Director. Now, it's important kung pananglitan ito mo kinikita. No? Kung ano namin pwede, pailo ba? I-budget nga dahil ito o sa kabulan ko na siya man. Kasi yan, itong sildo kasi yan, by monthly. Diba? O diba, by every 50 days or every 30 days. Diba? 15, 30. 15 may sildo, 30 may sildo. Diba? So kung di rin mo ito mababudget, di rin mo matatansya, no? Di rin mo magagasto yung permis sobra, paray, mangungutang ka permis pag ginanoon. Pero kung kaya ni mo ito, ispit yung sundo sa inyong tatang pera. Hindi mo na rin tausan. Pero yung gasto po, sobra lang 120,000. Kulang lang yan. Kung puno na rin 100,000 yung sundo, eh, sakto lang 100,000. Di ba? Maghihinay-hinay na ito. Uy, naku, kung nga yan, ang gasto, sugod hini. Kapag-abot ito. Pero kung sugod hini nga, di dahato na Pilipinas, ay, ano yung kamutabilo, ha? Kaya baga, iba hini, di rin mo, pwede na panahon ako. Yes, ako naman ang gabi ito. Ayaw. Di ba, kung nanulagi mababagoy niya? For example, ikaw, nakita ka, ikaw, ayon ka na trabaho, ha, gobyerno,
Pos gobyerno, panarmaho niya, pos gobyerno, kay ginobyerno nga ni. Ayahay na, nasyudo pa. Bisa ka din sumulong tumabaw, bakit gobyerno, po hindi kayo tulila, di ba? Hindi mo, why? So kung kikita mo natin din, no? Kung pananglitan si yung tayo, di mo 100,000 nasyudo, kung kaya na, ayaw na pag ginastuhonin ka ng 120,000, 110,000, kaya yung kwarta, 100,000. So, kung may imo, pag imit-imit, kita nga rin mga, kung may imo nga ni, 90,000 na lang, di ba? Para may dagat, yung masisave na 10,000. At least, pag kaputit, sunod nga to, ibi, nakaya ko man nga yan. Pero kung, example lang, sinisend ko pa kanina, ay naman kumong kabido, pananglitan ikaw, nakita ka, at tapos, may ala ka negosyo. O ato kaliwatin, imo, magaliri mo pa nga hobby. Ato ko dito't bulangan. Ma, jish, jish, painti, painti, jish, painti, pa jish, pa jish. Aray, ay na ba yung bulangero nga nagrinipo ito nila? Di ba? Ako si bulangero talaga sa malang nagririko, da, driko, da, nariko. Nagbiminulay na litera kwarta. Ayaw kita ito. Ayaw kita ito pag ginunan ko na magre-reco kita yung bulang. Magre-reco kita yung sweepstick. Ay po, tragis. Kalukuhan niyan ka nan. Binulok-bulok ito ay. Sorry ha. Hindi tinaya ka. Kanang budlot ito. Mathematics. Eh tinaya ka ito. Dog ikuan. Kita ka niya pagdaog. Ano man. Namin ka nagdaog. Pero kamilyon. Yan na. Nag-record ka nagdaog. Ano yung mga gamit? Pinanbaligya. Ano yung mga pinan. So, sige naman po. Ano yung pinanmalit at pinanbrenda? So, kung wari ka maupay ka panunahon, wari ka maupay ng ideya, ano tingangan to? Karang sige, hindi ka nabulig. Wari bulig ba? Ako tak sinisya rin, natrabaho na kita buk gobyerno, bulig ka tayo gobyerno. At diri ka, kita gobyerno na trabaho. Panginoon itong tapang kinuha na katundat sa lapit gobyerno, which is not good, di ba? So, that's why I've been observing here in Aliman. Kasi ba dito yung mga official nili, nga naga, gihimungan nila ng proyekto, ginaayan nila, binubuli ka nila. Pati mga tao nila, binubuli ka nila. Sugad unta ito. Sugad ito ang mga ideya. Pero sa Pilipinas, diri man. Kanya-kanya man. Magre-reco tani, maghinambog. Pagkakakungkuhan na ni, buhay mo pa. Ah, nang daw yung bulang. Uy, nang daw yung sweepstakes. Uy, nang daw yung... Ano, 3-in-1. Ano ito? Marunglay. Ano na yung ito? Igno, mahal ng porpasyada kundi. Ay, yung binubuligan ni tani nga bugto, tani nga pato, dati nang masakit, wala nga, lemot-lemot, kaya nga ito kitakuhan, ignom nito. Anak ng teting, hindi ba't magre-reco, nasun. Wala eh, di ba? Pero pag iyo mo itong kwarta nga, iyo mo baga ititipig, para naman lang yung preparation para itong sunod, ay, hindi nga bulig. Di ba? So, ang tag nakikita niya din eh, instead nga magdudruga, instead nga mag-ririnuba itong ano may itong dida nga trabaho, at magkikinuntra itong administrasyon, kung ano man, kaya mga diri natin bumigyan. Ano mga ideya, ikaw nga nakikita na mamati yan, ano't maupay yung ideya ng mga sulubar tayo ni na hinay-hinayon, direct na si Paspasit, hinay-hinayon itong panmati inyong mga leader na hindi rin natuto kay Traction, di ba? Kaya pero dito ito, gikokot, nasa rin nga niya ko, pamatiigan man kami. Kulay ito, tingin ko kan Tito Boy, ang magda ko. Pero dito na si Tito Boy ko, nanggayatan, pamatiigan man kami, di ba? Naamod ang panguyo, pastilan, magbukat na, makaarawon na. Kita ang magandang ekonomiya. Muli, hindi naman ganyan, hindi nga mga rin ko, nagpipinari ko lang, hindi inuwat man lang kita yun. Ano yung negosyante, mag-inegosyonin mahal. Hindi nga rin nabulig yung pagkina. Ah, sige, nagpalit ito ang wanda, 100 pesos. Sige, ano pa nalang, iuli na lang itong, itong ni kapital. May tumasukan, bakit mo rin ano? Kaya nag-inegosyo ka para baka panguwat. Nag-inegosyo ka para gumanan siya, tapos mapauwat ka. So, negosyo ito. Hindi rin kita ito na susun, hindi kita ito na balabag mo, hindi kita ito na kontra. Pero kung mabulig ka naman lahing tamang aneksakto, mutig eh. Diba? Saan itamit ako ni advice la per me, appeal per me. Kita at mga kabugtuan, ikanan pala hindi maupay na foundation, foundation ah,
Lingkupay pala, tigang panimalay, ngandit mga anak, ngandit kaganak, ngandit yung kapuya-puyan. Eh kung nusahay, kita mo na Pilipinas ang ginarawayan. Ang ginaraway, bisa mamurong to, tumulahin lanod. Ano't lanod di kayo? Tumulahin tuna. Di ba? Mamurong to, maginaraway, tumulahin sa lapi. Wala eh. Di ba? Asay pa ba ito na alit administrasyon? Asay pa ba dada politiko nga pinanmodus lagi ta, gininuwad lagi ta? Pag-iingan doon nga lang ha. Ito nyo eh, kay nakawad kita yung mga butante. Pabitira ka kay pinapalitan man ito. Di ba? Ano ulit mo upay ito nila? Ang kasising, anong mga what good idea na imo pwede ito ihatag ito siya rin pa man pagpahatag yung progreso, buli yung pagpakaupay. Di ba? Well, natural. Pero man ito man, kinukuri nga ni kami. Bisa nga siya, ano nga ni, kukuri na nahatag pa. Tadi nga rekord ko, di na nahatag. Di ba? Ubrilagod, mabinuligod. Dahil doon na, parang ko nilagod, mabinuligod. Ganon talaga. Yan ang pagkakaiba. So, itong tinikangan talaga. Ano din tamo, bisan niya kita. No? Mga Pilipino, ginihin mo lang kita kasi siyempre, magkarit mong kita. Ang kasiyan, bisan taan niya ibang nasun, nagtatrabaho kay mahal at sundo. Manila ka Pilipinas, kung haros itong mga negosyante nila, dili pag liugun nyo itong mga trabahante, pamati kung mamauro kay Pilipinas. Kung adahit maupay ng mga leader, kung mag-i-stricto, nga di po, kung ikaw nga nag-i-negosyo, pwede hindi ka nababayad yung voice, linorong. So what happened? Nandiyan ang nuna, di ba? Kino mo mag-garit yung mga negosyante nga nandiyan ang nababayad yung voice? Ito, busyotang, mga lopises, anong kibuhat ito? Panerahi ito, pabayaran buhis. Dito ng Rico Pilipinas, papanguliit ito yung mga naso. Dito lugod, di ba? What's wrong with that? Kumbaga siya naman, kumabulig yung tinuon. Pero kay Marayman, diri kay binbulig ano, hiyan gumastos ako ng eleksyon, hiyan gumastos ako ng pinilian, hiyan gumastos ang pinalitan. Ano man din mo, ano din mo expectation ito, pagkabutin panahon? Ano ang pundasyon na nihatag yung maupay para haton? Di wala. Anganga ka. Di ba pagkabutin panahon? Ay, itrasyon ni Permi, damo naging pakainan, pero itrasyon, kawiyo. Para ito nga ng tuwan, papayo lang gabi doon. Sering ko, kung aadiha ito magtitika ang ipagbago, mahihinay-hinay ala. Pero kung imong nahuna, pero may laso ko dito, na, ano na ito? Ani nga na ito, di ba nangingilala? Di ba? E, iba ito nga idea. Iba ito nga panuyo. So kung magpipili kita, no, kung tamang yung eksakto, ano yung i-program? Ano yung panuyo hini? Tagpira hini? Kung baga asya naman na, sige. Tatagan din, tagpira yan yung term. 3 years, di ba? Congressman, governor, 3 years. In 3 years time, maroon na himo, mabutos ka, pwede sunod. Baka hindi tinagang ka, mabutos ka, mamati ko, di ka na damang upay, di ba? Ah, di niya aton. Eh, kita pag ibasul-basul. Ihatag itimo programs, kung parang litan. Ano yung panuyok? Kaya ano nga na, kandidato ka, mali pong timulo, ang problema ay barangay, kumandidato ka. Ano din maulo kaya nung kumandidato ka, di ba? So, that's one thing na pwede din mo i-explicar. Pari man nidiha ni man, makatungan, pari man nidiha ni man, kung ano mananawag mo, dit barangay, kundi yan ito, plaza oray. Ito din, dit kandidato, nakandoy isa nga, nagtitalam po ba? Kaya nang mamalitos na, pero kung man, parang may tamayon na so, kayo kayo, dito nang babalik. Maka to ito, mga kandidato, diri ito nagbabalay-balay. Pwede ito hindi. Ang mga isumat-sumat na ito, ito ang kandidato ito ngayon, okay kayo niya. Binabasa na rin. No? Mga panininya, panuyo ko na, mag-upay ko buha, mga lingkod niya, diri pa rin mga saada, mga lingkod mga bagbugas mga 20 pesos, ito linorong. Oo, lagi ko nung kaoyo ka, 20 pesos kayo bukas hindi ko mga palyado ito ito. Kaya mo sa'yo yung presidente, ano nga, pakotayot ka mo. Ayaw din, na. Nag-agin na mga nag-una nga presidente, pero doon ka anyos, 36 anyos, ano yung antuan.
Tapos yun ang mga sobra pa. Karim ba ni interest? Tintaan yung sobra. Kamang kakuha ng deadline eh. Hindi ko nalilingi ko nung para ni Dealiman eh. Harayan mo din Doro, bis pag ginano. Bis dinit pag sakay, disiplinado. Grabe. Diba? So amo, inilini mga isang kaya. No? Sorry kung hindi naman tinatamaan. Bato-bato sa langit, kung tamaan, ay galit kung galit. Ikon ay laging talo. So, wala ini. Tinatawag ko rin yun na ang tawag ito, engineer, yung sinisaring. Call up, wake up call. Yun, simple as that. Lisan ang ganda ano, kung mga ko. Wake up call. This is my only wake up call. And I'm always appealing to our constituents, to the people in the Republic of the Philippines, kung Pilipinas man. I recommend you to get your mamate happy to Germany. I'm appealing to my kababayan. Nga pa, pastilan. Himuotan ang gabini. Pili ang tamang eksakto. Ipakita ito. Ay, nako. Ayaw itong daw nga pa-porforma. Ipakita itong platform of government. Hindi pa-porforma. Plataforma na nga eh. Pa-porforma. Yung platform in government. Ipakita ng initaktuyo, tutulula na singigawayo. Performance, track record, integrity. Ibabalik-balik ko ini. Narit ko human itong 2028. Pero hindi ma-memorize. Performance, track record, integrity. Ano ito? Binisay agad ba? Hindi pa aking tindit iba. Hingkasimple na. Ano it nahimo? Performance. Anong mga records? Anong naihatag? Anong i-integridad? Ito ba makisalati? O ito ba nagtatrabaho ng tuhay? As simple as that. Ito matutulula. Kaya mo ng administrasyon nga nagkapot na presidente, tulula niya. Stop drugs. Stop corruption. Stop criminality. Hanya na nga kumapot, lalong lumalay nga tutulog. Pero kung ito po ka naman ikaw yung na tutulog. Again, di ba? Performance of record integrity. Kung ito di ba, makuha na ito, bisan hinong kumandidato mo, damot pa, taperde ito. Kung warang ito na performance sa record integrity. Ganun lang. Pero kung di rin kita mamamati, kung termi lang kita yung napakamudlot, bisan kumaaram kita, ganun natin dito. Di ba? Bisan ikaw yung masin, yaw-yaw na lang, magtatakas ka. Ay, I'm sorry with that. Di ba? Bisag maginaw yawon, kuntinto ako kayo. Kalipayan ko ini. Ano man ako kayo, hindi ako nalipay ng microphone. Parang niyan, una namun pag, sorry ha. Ay, ito, nung kinuntraho na kanto ng dating gubernador. Mga gubernador na punta, Eastern Samar, permit, nalikot. Kaya ano, nahinga nga sa lapit gobyerno, kita mo, Eastern Samar, ang tingangan ito man. Ito lang ang mga programa, sumba-sumba kinikita, katapos yung kanda ini ito, mga performance. Di ba? So, kung saan mga kasi rin kita nga, kasi, kaya kung rin nahihimo, kundi pong pinakaraw. Kaya naman, may nahihimo o maupay. Diba? Kita daw, pero katuwig ka, naging gobernador, may tabo. Ang matak si Nisha, kung napareho ang tahan na former governor, the late governor, kan former governor na nakon bata, no? Roberto Ambil, gumawa sa Kapitolyo, bisan sintibo, walay utang ng Kapitolyo. Tinawag ni Lord, waray niya utang ng Pilipinsama. Waray utang ng Kapitolyo. So, nag-untay ito. Napagawas, magawas na mahaman ni term, waray utang. Bayan nga tanan, may programa pa nga nakikita. So, nag-untay ito. Number one din talaga, itaho, mabilib mo sa kanini. Pero kung hindi rin, pero nilang yapon nyo. Kaya ano, wala ka matagal eleksyon. Ang botayin, makulit pag-explica, pero I always happy to address hiningatan na nga makauta ini. And this is my accountability and responsibility pag sumat, kamatuhunan, di ba? Kung hindi ka muna ito, tao, kaya ka naman lang dili. Hala, ikaw mo. Pero
Manila, tayo kayo dito kung punamot yung mga higit trabaho ang gobyerno o kapribado man, ang private sector. Kaya din niya kalibutan ang boton na kabalik ka mo hindi nga kanta ni John Lennon. No? Pagkakito ko hindi nga kanta. Di ba? We all know the people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. Di ba? Di niya kalibutan, papriho kita mga tao. Tawo kita. Wish ka din. Ating tao ha China, ating tao ha Iran, Iraq, Amerika. Tawo din ito. Pero di niya kalibutan, permiton, duduha. There is good, there is bad. Haing kamanit dida. Di ba? Ikaw uyog, saan ka tapusin yung programa, permito na sa inyo. Kung napunta, mahining nagmamating yung programa, makatagunta kitahin na maging mabinantayon, di ba? Maging buutan, magtangkod, pagrespito, pasalamat yung mga garap. Tapos yung permito yung kauyo, it's true, pag-uuman na. Ang iningatan na makatagunta yung pagbuli, at untag sa tansa, para kuwari sa mo, kuwari kunta. Di ba? Tapos yung pagbuutan, pagtangkod, huwag na itong pastilan. Waray na itong yung saramo. Sabi pa rin dyan ngayon, there is good and bad in everyone. Kaya niya kalimutan, pero may kontra. But I mean, there is always two things in this world. Diba? Look what happened to your battery. May sarap yan, no? It's sarap yan, pero may itong may battery. There is positive and there is negative. No? Pero kung ito may positive and negative, dito ito naka-full charge, nalubat ito. Ako ito ni Kaoyo, ako ito ni Kaoyo na siya sumat nga. Hindi niya ba makalibutan kay may ada aman mga tuyaw, may ada buutan, may ada burubutan, may turo tuyaw. Haing ka, ako ito siya pili, haing hindi na. Kung naruroyan ka din na mga buutan, madamot buutan. Pero kung natukit ka ng mga tuyo-tuyo, madamot ka ng mga tuyo-tuyaw. So, why ako hindi? Ang taksinisaring, wala hindi din ni karag buot. Ha, Pilipinas, magpapasalamat nga na ako kayo. This is the beauty of democracy. Demokrasya mga Pilipinas, di ba? So, ito na, mapili kita. Kung narayag kayong buutan, dito. Kung narayag kayong tuyo, dito, liwat. Eh, demokrasya, manalag kita hindi. Saan natin ikaw, yun nasa'yo? Eh, kamang ito. Bisan ako na sa'yo. Okay. Ikaw, wala yun yung anti-BDM, di ba? Anti-Hoko, kung may Lidyan, anti ko tatawagan, anti ko kakausapin. Pero kita, we hope to be neutral also, di ba? Kung nakakabuli kay ano nga, diri, ipatuyo din, hindi rin na pagpinangaway, pagpinangunta, no. I have this thing, yung city, pagpakaupong. Nalulugdog na yung utang ng Pilipinas. Hindi pa kita magbubugli. Rahoan mo nito. There's another way. Anyway, gano'n man kita mga kusangin. Bilis talaga ng uros at panahon ako. Nalilipet, okay? Kita kabutan mo niya ng bilip. Okay? Nato bang nako? Di rin na mapasood. At least man lang ang mga anak. Thank you, engineer. Iba talaga itang engineer. Fungun talaga. Thank you. Kaya engineer ninyo. Iba talaga mag-design, no? Nagkakala ko. Pero may lang ko na, guys. Nagkakala ko. Natindog na. Pero mga ilay, mga mga kasakay, thank you so much again. Natang mga viewers, ng mga listeners. And B107.9. Number one FM station na sila Tacloban. And siguro rin naman ha, makapatenga po na po ha, in UAB election radio. In a few weeks ha. Mabalik ako. There's no place like home. Anyway, thank you sa natin mga sugi ating poverty. Thank you so much sa natin the workaholic governor, nagigapunting Governor Carlos Jericho, ito po kita. Siyempre, di ba mga official na province of Leyte. Tapos nga tanam, thank you so much sa natin chief executive officer, at the same time, ang natin gihapon ining presidente ng magkalilaing FM station na Sudan Tacloban, pinagin ka Mr. Bob Villamosa. Mga kausap ko sa technical, technician, engineering, and IT, siyempre, lotang ibo sa sangkaya niyo sa Rugon at Kamunak. Hanginan, pero siyempre, pero may iniupod. I'm proud to be a member ito ng ASAP.
mo, hindi anasa mo. Anak sa tubo. Sa ilo kayo, Pedro, sa mga pangalok, salamat na ni Pumati. Ngayon, kumusta mo? Bye!

Ang aton oras 35 minutos na ang nakalabayhan alas 5.

0: Bido mo po yung kulupa atun nga tanan mga kaboses. Kumusta ka mo? Ani nalwat kita magkakaurusa. Ini nga itong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Ani yung gyapon kausa yan nga kulup. Ani yung kuya, yours in public service, Bob Abellanosa. Magpapadangat na natin mga notisya nga nasaga pa natin Kaboses News, Kaboses Leyte Newscast, yan ang kulup. Ngayon, norodian, may na natin maupay nga isyo. Magiging padangat din niya ako nga mga angay luat natin mga panhunahunaon. Alright. And then, Huwebes kita, yan ang adlaw, ha? Pizza 23 sinin bulan han July. Nila sasabutan budoy kala. Mauupos na luat inin bulan han Hulyo. Manaw. Bida. Di na may haluat atun mga sona. Ha? Kita o ta. Ay mo nagpipinamulat din nga sona kung ano maluat itun mga ipapagawas na luat ni PBBM. Ha? Alright. Anyway, ada kay Huibis kita yan ang adlaw pizza 23. Maupay nga kulupan natin mga kaboses din na bugos nga probinsyahan Leyte. Ha? Diniha, labi na din niha first congressional district kan Leyte. And upo din din niya ang syudad ng Tacloban, isugan man ang mga bungtuhan Palo, Tanawan, Tolosa, pati na Gyapon ang Santa Fe, Alang-Alang, and then San Miguel ng Babatngon. Amo niya natin first congressional district. Ha? Alright. Ngan sugat man, hanato ni kaduha nga distrito, ikatulo nga distrito, ikaupat. Ngan nga tuluhatan baga mga Canadian countries. Ato ni dito ang ikalima, ikaupat nga ikalima nga distrito. Ha? Kana ba sila dito? Kana dyan? Maing hapong ganinyo diha sa mga taga Ormoc, taga Kananga, Merida, sa Albuera, bye-bye. Mayang hapon kaninyong tanan niya. And siyempre din ni highly urbanized city of Tacloban, maupay nga kulup nga danatun 138 nga mga barangay. Uy, inalamaya. Aniyo na naman ang pinalitay. Pastilan, kita nalilipat din eh. Letaw gan, maabot na lang itong piniliay. Pagkawari, pamanbalita kung mga uugso din eh. Ha? Ano, timing pa ko din, November 2. Ha? Ano ba ni All Souls, All Saints? Iri. Adlaw ini, itong pinalitay. Pinili ko kita nalilipat ini. Adlaw ini, itong piniliay na itong mga barangay official. Sayan, ha? So, atun baga may pinanbubuhat ng maupay, waray ni kabarakaan. Ha? Ang mga reeleksyonista nga baga mag-upay ang baga performance ada kay waray kabarakan pipilian lagi hapon ini pero atun baga sering pa questionable ada kay pag-ampo na la kamo nga mapuspon na daman agoy pastilan. Amulay ng gininampun, permi ano ha? Alright. Ngayon na, Boynoy, may adi nagkikita doon siya ang gabin mo nga. Dato yan na Las Piñas City, Metro Manila. Wow! Maupay nga gulup nga dagang Glen Asis, ha? Okay, nagkikita yan na. Ito na doon na Facebook Live. Siyempre, pati nag-iapon din ini na YouTube Live, ha? Eh actually, ini nga ito na kaboses Leyte, boses ang katawahan. Inin nababatian ini din niya sudad ng Tacloban, ipinagiha kaboses radio. 107.9, kaboses radio ito ha. Ngayon, simulcast ini, 99.9 Dream Radio. Ngayon, sugad man, simul telecast ini. Kaboses TV Leyte. Ngayon pati nagyapo na Facebook ngan ha YouTube. Ipinagi natin mga pages B107.9. Kandiri pangunito la. Mababati ang gihapon niyo namon live streaming adha b1079tacloban.weebly.com. Ngayon, sugat man, kung pwede niyo mga Radio Garden app, ada kay search lady da, an aton na siring pa B107.9 Tacloban City. Ayun, ha? So, amin ito mga kaboses, mga kuya o mga ate, ha? Nababatiya kita niyo worldwide, ha? Ipinagigyapon ito naton internet. Tada. Okay. Bueno, magandi kita ito naton mga balita iyan ang adlaw. Okay? Ang ganda kita ito naton siyahan nga balita nga nasaga pada kay an impeachment court egin patawag na. Wow, ha? Egin patawag ang duhang anay land bank officials para ini di dahiton na impeachment trial luwat kabubuhaton di dahiton Hulyo 29 dito ha Senado an impeachment trial lagi hapon nini kan VP Sara Duterte ada kay nagpagawas an Senado o an Senate Impeachment Court in bago nga subpoena para tunduha nga anay branch managers and Land Bank of the Philippines o ginin magiging testigo daw han masunod nga hearing ito ng impeachment trial kontra kan Vice Presidente Sara Duterte yan na ini nga Hulyo 29. Anini nga duha nga testigo ada kay may kalabutan nini adun Article 1 han Articles of Impeachment nga nagtutudlok ha ginsisiring nga diri husto nga paggamit daw ang kabug-usan nga 612.5 million nga confidential funds. Lakip na hini ang 500 million daw kuno nga natikang han opisina of the Vice President nga hatun na 112, so amoy niyang total nga tanan 612.5. And 112.5 million in itikang han Department of Education. Sumalakan House Lead Prosecutor, Jervil Loestro, Congresswoman lo atin eh. He Constantino ang siyahan nga ipre-presentar nga testigo nga susundan ini kan Camposano. Ang nagpakiana ang defense panel kung piraan mga testigo nga matubang nga hearing ada kay nagsiring ni Senate President ng presiding officer bigod din niya Senate Senate President nagsiring ng han presiding officer ha Senate President din maalam na magkita ko nino ada waray ba ko niri Gatchalian Senador Gawen Gatchalian ha ng han presiding officer Francis Chis Escudero nga igin pagawasan subpoena para ang duwang testigo daw kay ba si Andam an nga tanan ang duha nga panig didayton Hulyo didan Hulyo 21 ginbawi naman anay han impeachment court an nauna nga subpoena samtang nagpapadayon ang cross examination kan NBI director Melvin Matibag. Ini nga ito impeachment trial at kaya ito ini magpapadayon itong Hulyo 29 duha kadlaw pauman itong State of the Nation address ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ha. Ano itong oras? Magsigod pa na no. 44 minutos na ang nakalabay na lasing ko. Ada may piraluwat ng mga senador. Mga senator judges may dainira reservation di natin subpinahan financial records ni VP Sara Duterte. Nagpahayag hin reservation ang pipira ng mga senator judges may paghisumpay ni han desisyon han Senate Impeachment Court nga magpagawasin subpina para hadun mga bank records, hadun tax records, nga na doon iba pang financial documents ni Vice Presidente Sara Duterte. Nga na doon niya ba na nga hi Attorney Manasses Carpio. Sumalakan Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tungol. Kaupo din natin mga nagpasa in manifestation na mura Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano, Senadora Loren Legarda, Senadora Amy Marcos, ng Senadora Camille Villar. Para kan Senador Amy Marcos, di rin daw kunuang ay nga updan ha investigasyon ang mga financial records antes pamagtikang aniya termino hangka busy presidente di dahaton Hunyo 30, 2022. So, karag siguro niya, dapat la antikang han Hunyo 30, 2022 nga dahiton pagkayana. Ha? Ang pinakabago. Kunan mga, kung may mga issue daw kuno antes hini, ada kay kinahanglan sumala pa man ni Senadora Amy Marcos. Litison ini ha regular nga korte nga diri kay di dahiton impeachment court. Nagpahayag naman hin reservation hin Senadora Camille Villar. Kaya sinig mo man para iya, kinanglan nga limitado laha panahon han pagserbisyo sugad han impeachable official an mga dokumento nga mahimo kuhaon ipinagihin nga subpina. Una naliwat nga nagpahayag hindi ni pag-uyon gihapon din ni hin Senador Robin Hood Padilla nga nagsiring nga kung abrihan man ang bank records ni VP Sara Duterte na kinahanglan nga pareho gihapon ang pagbuhaton nga nitong pagtratar hadun iba pa nga mga impeachable official. Samtang inkumpirma naman ni Tungol nga may na written continuing objection liwat si Senador Alan Peter Cayetano may pagisumbay hinigihapon nga sinisiring pa subpoena. Anaton oras naglakat na nga ito ha 48 minutos nga nagalabay han alas 5. Panayang gihapon kita anaton mga balita anilatin lain nga sumat si Senador Ping Lacson hama iton mga nagbulgar hinduhang again na aligar nga ghost infrastructure projects dito ha Tagig. Kaya nagtitika grabilay ni nga away ni nga doon nga Senador. Senador Panfilo Ping Lacson nga ni Senador Alan Peter Cayetano. Ada kay ginbulgar ni Senator Panfilo Ping Lacson nga may ada daw kuno nira baga na dokumento nga mga case studies may pagisumpay hin mga iginaligar nga ghost infrastructure projects dito ha Tagig City. Wala. Astilan na no. Well, sumalahan na Senador aniya team ito nakadokumento na in mga slope protection nga drainage projects nga nagkakahalaga hin bugos nga 2.85 billion pesos tikang daw kuninihan 6.79 billion nga budget insertions didahan 2025. Ay, stilan. Karasa kayahin mga kinabuhi. Hey, ang General Appropriations Act nagsiring pa dinhi nga hilakson nga ang mga iginaligar nga proyekto. Amo ito nagpapakita hin pareho nga modus operandi nga pareho nga mga kontratista nga naidadabiliwat din atong ipaliwat nga mga questionable nga mga proyekto ha magkalain-lain nga napitan atong nasod. Pero madig-on naman nga gindiwara na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ini nga mga aligasyon. Siring pamanin niya, waray may nahikitan nga anomalya. Katapos ini Panginoon, han mga mayada kalabutan ng mga ensyahan gobyerno ang nasabi ng mga proyekto. Saglit tungod din eh, adagay iginmando han Department of Public Works and Highways o kon DPWH ang usang investigasyon. Iginmando nga buhaton at pag-verify hanhini nga mga aligasyon. Anadun oras, 9 minutos na laog sa mag-alasays, mabalik ki Kuya Bob. Kataliwan hin mga patalastas.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga kulang.
5: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minorgi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-atamanan imo panlawas ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo ngan regular nga pagpadoktor. Pag-atamanan imo kalugaringon kay importante ka. Pahinumdum tika nga niyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.
5: Okay, anadong oras mga kaboses. May na pa kita 6 minutos antes mag alas 6. Alright, panahing gihapon kita, hanaton mga notisya. Inya Kaboses Radio, Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. May ba naman kita hin notisya? Ada parte gihapon ini nga pagtaga flood control. Adi, ang Department of Justice igin diwara. Oray daw ko nera baga pagsugohan NBI nga mag-imbestigarhan flood control projects dito hatagig. Ha? Ano ba ini? At NBI ka ba? Kumain ka na ng NBI lang ini, ha? Bueno, ikindiwara ang Department of Justice nga hirain nagsugo ang National Bureau of Investigation nga mag-imbestigar ani ni nga pagtaga flood control projects dito sa Taguig City. Ada kay sumalakan Justice Secretary Frederick Vida nga may ada kalugaringon nga mandato ang NBI nga maghimuhin mga investigasyon. Nga dire kinahanglan daw kuno nga indirekta pa nga mandote kang DOJ antes sira magtikang hin inquiry. Bisan pa nga ni, ada kaya gimpasiguruhan Secretary Justice nga nga taran nga investigasyon ng gobyerno kinahanglan nini nga natural nakabase lagi hapon ha ebidensya. Samtang nagpapadayon ang investigasyon ng NBI ha mga ginaligar nga ghost infrastructure projects, ada kaya gimpapanginano liwat ana nasabi nga secretary ang mga allegation hin mga irregularity daw kuno dinadun bibira nga mga proyekto nga ginbuhat dinahan 2019 Southeast Asian Games. Ada siring paman ni NBI Director Melvin Matibag lagi pan posible nga ipatawag para maghatag hin clarification amohe senador Peter Cayetano. May iba naman kita hin notisya nga di naman kita ni nga oy nauso niya na damo ini nga baga ini nga baga mga illegal nga mga sigarilyo ini nga mga sering pa ambot nga ni kung tuhayin nga sigarilyo, mga PK niya, di ba? Wari ko nung mamagin mga buhis, mga smuggle, kung ano lang ni, ha? Ano makuri ni kung mga kasuro sigarilyo lang, ang makadahot palugod ni hin mas grabe kung tritong tuhay nga sigarilyo. Hindi mulatin ni nga pakabuhihin, baga may dangani ni Ipsos Pastilan. Mga makusugin niya ito, Mindanao, ha? Ang BIR nga ng Philippine National Police ada kaging pahurhugot nira ang kampanya kontra hini nga mga illegal nga mga sigarilyo. Padayon niya ginpapakusog hiton Bureau of Internal Revenue nga niyaton Philippine National Police anira kampanya kontra hini nga illegal nga mga sigarilyo. Dinen usa nga operation ha Governor Generoso Davao Oriental. Ada kay na embargo han mga awtoridad in mabot 17 nga master cases hadon illegal nga sigarilyo. Ngayon base adon initial nga evaluation han Revenue District Office number 114, budoy kala, ibabadabana nga maabutin 6.5 million ang excise tax liability han mga nakumpiskar nga mga produkto illegal nga sigarilyo. Ada kay sumalapan BIR, natalapas anini ang mga sigarilyo han mga probisyon at National Revenue Code, National Internal Revenue Code, na may nagkalabutan itong eksakto nga rehistro ng paggamit han mga tinatawag nga silyuk o kon revenue stamps. Ginpamugatan naman han ahensya ng illegal nga pagbaligya in sigarilyo, ada kay nakakadaray ni Hindako nga pagkawara. Hatun kita han gobyerno ngan pwede lo atin magbutang ha peligro itun kaupayan ngan seguridad han publiko. Amo na ito nagsinisiring kumbaga labot lah itun ka illegalinik itong hindi waray pagbayad invoice ada mga diri pagundi ni tuhay nga mga produkto nakakadaot logod hapan lawas hin mas grabe pa kontra itong tinuod nga sigarilyo. Astila na. Salita ko pa yung pangundang kamo ito niyo panigarilyo. Mga baba nga mga tambutso. Yan na, ada kay gipapadayon nahan legal. Gipapadayon na ang legal ng administratibo ng mga pitad kontra itong mga naging responsable hanining binuhatan. Anaton oras, impunto alasays na. Maupeni nga notisya luat nga dahil itong mga namimiling yan na yung trabaho. Ang Department of Labor and Employment ada kay maghihimuhin community-based job fair. Din niya tagloban yan na ining katapusan itong bulan, Hulyo 30. Mag-organisar ang Department of Labor and Employment Eastern Visayas yung tinatawag nga community-based job fair. Yan ay ning July 30 at Tacloban City Convention Center. Then, mag-aalok inihin mga 300 ng mga bakante nga trabaho para ha mga beneficiaryo at National Housing Authority resettlement sites. Anini nga tinatawag nga trabaho agad, ha? Trabaho agad job fair. O, pwede ha. Kabahin han Leyte People's Leyte People's Caravan 2026. So, kaparte ni. Ini nga Leyte People's Caravan 2026. Anini nga sinising nga trabaho agad job fair. Ginorganisa rin ni han National Housing Authority nga may napanuyo nga magdara in mas madali nga access ang mga oportunidad at trabaho para ang mga komunidad. Sumalakan Dolly Regional Director Joanne N. Noya Nidwa. Anini daw nga programa in magtatapuhan mga aplikante ng lehitimo nga mga employers. Ipinagin accessible recruitment and placement services. Ginlalauman nga mayada maabot ha na pulo nga na local nga local ha? May maabot nga mga na pulo nga local employers nga maapi di dahil nga job fair nga mag-aalok inihin iba-ibang trabaho. So nga din tinatawag nga customer service representatives, data entry operators, mga cashier, mga driver, financial advisors, merchandisers, unit managers, ngan iba pa. So, ginagat na lalot nga daan ang mga aplikante nga magdara. Hinda mo nga kopyahan ira resume o adon curriculum vitae, anira mga balido nga ID, nga di ba pa nga mga employment documents base mapadagmit ang proseso han ira mga application. Ani ni nga aktibidades in nagpapakitan padayon nga partnership han DOLE o Department of Labor and Employment nga na dun NHA, National Housing Authority, apag darain mas damo nga oportunidad ha trabaho ngadto mismo han mga komunidad dinhi ha Eastern Visayas. Bueno mga kaboses, amo dun aton mga balita nga nasagap han kaboses Leyte, boses han katawhan Radio Newscast nga mabalik naman ni Kuya Bob para hanlain nga portion han aton kaboses Leyte program o gini an aton hunahunahan daw kataliwan hindi nga mga patalastas.

0: Drink responsibly.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
0: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
4: gawas. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan, aman aton balay. Igataman naton ini. Likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabogin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabumwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.
7: Anaton oras, may na nakita 9 minutos nga nakalabay han alasays.
6: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.

Ya na aton ikig kakausa di dahil nga aton huna-huna daw. Well, anyway, before I, begin today's huna-huna daw, ada, baga karoon ko na ipabutay yung, ngayon nga aton paghingadayan niya na, tungod din nga may nausa nga nagpadangat hakon, ha? Namo na gadinira, baka natirok na leni, ha? May da mga nagpadangat ako ng pakiana, ha? Labi na ni nga akong usang abagasangkay, ha? Inin siring pa niya, nagpakiana ya. Regular follower rin, eh. Inin nga itong programa, huna-huna daw. Ada kay siring paman niya, Kuya Bob, bangin pwede ni natun may pakiana hatun kuno mga electric cooperatives. Well, lakip na ini din itong syudad ng Tacloban. Ano ha? Okay, may naman natun mga electric cooperative gihapon din eh. So, nga tanan line eh. Diba? Okay. Kaya siring pa niya, karuyag lanamon kuno may baro ngan maklaruhan ang ining isyo. Nga namoy ni dahil na niya baga pakiana. Kung mag-apply daw kuno kamihin electric connection, ada kay damo anamon kinahanglan isometer. Ha? Kinahanglan may da proof of ownership antuna, may da electrical plan, may da electrical permit, may napagod mga certificate of final electrical inspection. Ganda mo pa ngayon ba ang mga requirements? Pero siring pa niya, pero kumusta man ato ni bang mga kabalayan? Nga ginuok yan han labi na hindi nga mga informal settlers nga may dagihapon mga electric connection. Ada kay siring pa niya, ginagi ang baluat kununira ang amon ginhapon mga requirements ante sira matagan hin serbisyo o may da ibang nga palisiya nga gina-apply para nga dahin niya era. Ada mga kuya o gate inunahuna ko ini mga kaboses balido ka upay ini nga pakiana. We just would like to say nga diri ni kipag-atake hinbisan hindo ha. Diri lot ni pagkontra han mga sinasing pobre. Ha? Puro man yan na kita pobre. O diri ni pagkontra hindi nga mga sinasing informal settlers. Lugod, ini nga baga pakiana. Nagihing yaplay nihin klaro nga kasayuran. Tikang haaton mga electric cooperatives, ha? Mga supplier itong kuryente nga natun ipapa nga mga ahensya nga nagre-regulate itong serbisyo hanaton kuryente. Well, bangin man liwat mayada na iniklaro nga mga palisiya nga eregensi sunod. Ada kun amo man ini di mas maupay unta nga maklaro ini nga daha publiko. Kay siring paman kun may legal man nga basihan mas maupay nga may baruan ito hiton nga tanan. Ada kay huna-huna adaw ini. Kung ikaw nagpapatindugin balay o bisan gutiay lang at tindahan, antis ka matagan hin electric connection, adagay na mo itong mga requirements. Kaya mo kinahanglan, ig-sumiter. Agya, naglalakip na ini dini ang sering patituluhan tuna, tax declaration, barangay clearance, mga electrical plan ngan
Dahil ng electrical plant, kinanglan nga permanent.

Madupagod dinhi in mga licensed electrical practitioners. Kinahanglanhin mga electrical permit, certificate of final electrical inspection, na natun iba pa nga mga kinahanglanon. Ada kay sakto man liwat dinhi. Kaya atun hunahunaon nga itong kuryente, diri mangguni ni kay basta-basta na. Kinahanglan nga masiguro nga legal ang pagkakabutang, ha? Kinahanglan wari peligro, safe and installation. Ngan nasusunod itong balaod. Pero yan na mga kuya o gate. Huna-huna daw ini. Kumbaga, nalabay kahin ibang mga komunidad, usahay, adagay may nakikita ko noon nira, maski nga na kita mismo, nakakita mo kita ito, may nakikita natin nga mga balay. Nga, sigurado kita nga waray mga titulo ini hituntunan nga gintitirikan nira. Ha? Waray mga permit. Ngan, amo na ininsinising nga mga informal settlers, ito nag-ukoy. Pero ang pagkiyana. Kaya ano daw? Nga may adahira suga. May adah metro. May adahira electric connection. So, di rigod may iwasan nga may adah magpapakiyana. Ginagian baluat nira ang pareho nga mga requirements nga ira ginagian. Ada kun oo, ano man ang nira igimpresentar ng mga dokumento. Kung may mga ibang palisiya, ano man ang basihan hini. Pero kung waray, adagay paunan naman hira nga naka-avail han electric connection. Well, mga pakiyanay ni mga kuya o ate, nga di rin ni nangangahulugan nga may sayup dayon nga nahitabo. Pero mga pakianay ni nga angay batunon ipinagin klaro nga impormasyon. Kay we know very well ang katauhan, may nakatungod nga may baro nga makasabutira kung kay ano. Kay kun may balaod ngan regulasyon nga ginsusunod, akay di ba dapat pareho ini ang pagpatuman? Para nga dahiton nga tanan. Kun an ordinaryong aplikante, kinahanglan nga magtitikang anaya pag nga dahin usang maghalabang nga checklist nga mga surundun. Ada kay natural la nga magpapakian na hiya kung kaya ano. May daman mga ibang asugasuga din wari umagini nga proseso. Ba? Sering ba man niya kung may ada exemption, ada ba upayuntang ay paibaro ini ha publiko? Kung may da mga socialized electrification program, ada kay paibaro liwat unta ini nga deton katawahan. Kung may alternatibo nga dokumento nga ginkakarawat han mga seri pa electric cooperatives kung ano may ito nga nasupply kuryente, ada mo pa liwat nga may pakita nira ang palisiya. Kay maram ka mo mga kuya o gati, inin sinising nga transparency. Amoy ni inin nagtatanggal itong mga suspicion. Kaya kung wari klarong impormasyon, ada kay di rin malilikayan ang siling pa mga pagdududa. Di rin nga isyo kontrahin mga pobre, ha? Di rin nga isyo kontrahin nga mga informal settlers. An isyo, di rin ang katawhan, kundi ang pareho nga pagpatuman unta ang mga palisiya. Kay maram naman kita nga itong kuryente, di rin iniluho. Usa ini nga basic necessity.
organ issue hini dini amuan tinatawag na consistency. Consistency hapagpatuman iton mga lagda. Kay kun may da mga rules, na dapat kay pareho ganuntan rules para iton nga tanan. Kay siring paman, kung an ordinaryong aplikante, kinahanglan gumasto anay para ang mga permits, magpapadrawing pa doon mga electrical plans, maghulat ng inspeksyon, ngan magkukumpletuhan nga tanan ng mga requirements na kinahanglan. Ada kay natural na nga magpakian na hiya kung nakikita niya nga may daiba nga sugadhin wari man umagi han amo gihapon nga proseso nga iya inaagian. Ngan kun may legal nga pamaagi nga ginsusunod para mahatagan gihapon hin serbisyo an mga occupants nga waray mga titulo, mas maupay nga may baruan untalwat ini hiton publiko. Kayo no, an informasyon nakakapara baya ini hin mga pagduda kung maaram na kung kay ano. Nakakapara ini hin mga haka-haka. Nakakapara gihapon ini hin mga siring pa mga diri amo na lugod nga mga oristorya. Og nagpapanigun ini hiton pagtapon han katawhan. Aram ka mo mga kuya o gati, public service should not only be fair, it should also appear to be fair. Kaya siring paman, kung nasarig ang katauhan nga pareho ang pagtratarhan nga tanan, adakay mas nagtitikakusog ang nirapagtapon han aton mga institusyon. Maram naman kita ang usahay, diri ang kakulangan han balaod ang problema, kundi ang kakulang han klaro nga pagpasabot. Sanglit, siring paman, huna-huna adaw natun, ha? Pareho bagod ang pagpatuman han mga requirements, ha? Para han hining siring pa ngatanan? O may mga butang nga siring pa mga butang pa ba nga kinahanglan klaruhon para mas masabtan nini hiton katawhan? Kayo no, hakatapusan, at the end of the day, ang pinaka-importante, diri la ang paghatag in kuryente, kundi ang pareho nga pagtratar iton nga tanan. Ngan, siyempre, ang pagpatuman iton balaod nga waray pinipili. Well, inigyapo na niyo kuya Bob Abellanosa, yours in public service. Ngan ini an huna-huna adaw.

0: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarum nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para ha kaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod ha usa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga kuya og mga ate, an edukasyon aman susi han maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dabata nga diri makakaeskwela. Suportahi an libre nga edukasyon ngan buligi an mga estudyante. Hakada bata nga nakakaeskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini an iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapagpauswag hantakloban.

Alright, mga kuya o mga ate, at kay magano magkita, inabot na naman ang oras. Habang tapusin nga itong programa, Kaboses Leyte, Boses Han, Katawhan. Alright, inigyapon na niyo kuya Bob Abellanosa. Yours in public service, nga nagpapasalamat na natin mga listeners o mga viewers din niya bugos nga probinsya Han Leyte. Labi ng mga taga Primero Distrito, ha? Aha, natin First Congressional District of Leyte. Maupay nga gabi, yun natin mga ginang may bahay nila nga sige natandam para nila mga pangiklupon. Alright. Ngayon, buigno, anatod mga kabusis, nga ato ay iba-ibang dapit din yan, nasod Pilipinas, buo sa kalibutan, na may nangani nato mga listeners, pati dito sa Southern California, dito sa Saudi Arabia, maupay nga gabi, dito era, di rin mga gabi, at lawa na yan, mag-ahon na. Alright, so anyway, salamat at permi niyo pagsubaybay ning atong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Of course, inigyapon na niyo kuya saying take good care always of yourselves and ourselves. Let us stay safe and stay healthy at all times. Okay, God bless us all and

0: Manicure Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Elevate your day.

get up. It's Retro City.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
6: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulat nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
9: The station that resonates with your lifestyle.
10: B-M-O.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: binaha ang ilang lugar sa Maynila bunsod ng malakas na buhos ng ulan kagabi.
1: Nagdulot yan ng abala sa mga motorista at sa mga commuter. Sa kahabaan po ng Espanya sa Maynila, kinailangan pang itulak ang ilang motor dahil sa gutter deep na tubig baha sa lugar. Sinuong din ng ilang motorista ang baha.
0: Ganyan din ang sitwasyon sa Taft Avenue. Pahirapan ang pagtawid at pagsakay ng mga commuter dahil sa gutter deep na baha. Ang ilang motorista naman, mas piniling dumaan na lamang sa inner lane ng kalsada kung saan mababa ang level ng tubig.
1: Samantala, kumukuha muna ng supply ng tubig sa ibang water treatment plant at dam ang mga water concessionaire.
0: Patuloy kasi ang pagsadsad ng water level ng Angat Dam. Ayon po sa PAGASA, naitala ang panibagong pinakamababang level ng tubig sa Angat na nasa 151.45 meters. Mas mababa ito sa critical water level na 160 meters. Higit na mas malayo yan sa...
2: Two generations of broadcasting excellence. Together in a one-of-a-kind collaboration. This is History in the Making.
3: Coming to you live from TV5 Media Center in Reliance Street, Mandaluyong City, Metro Manila. DJ Chacha.
2: And Ted Failon. Exclusively on True FM.

0: On a Friday morning, the music of
1: Dua Lipa with a song If This Walls Could Talk.
0: And before that, it's China Crisis.
1: Oh.
0: We have a crisis with China.
1: Oh, matagal na yan.
0: And it's called Wishful Thinking.
1: Yun.
0: Good morning, magandang... magandang! Hey! Anong araw na ngayon, baby girl?
1: Ay, naku, salamat, Lord TGIF. Thank God it's a Friday.
0: At dahil nga po nandiyan si Kuya Po. Este si Kuya Po pala.
1: Kuya Po. Oo, hindi Kuya Po.
0: Mga kapatid, ano po ating alamin po ang magiging takbo nitong bagyong ito at kung ano po ang lagay ng panahon for the rest of the archipelago. Good morning kay Veronica Torres ng Pag-asa. Veronica?
2: Good morning po, Sir Ted and DJ Chacha at sa ating mga taga-subaybay sa True FM. Ngayong araw nga po, tama kayo, may minomonitor pa rin tayong bagyo na nasa loob na ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga ay si Bagyong Quiapo at kanina alas 3 ng madaling araw ay huling namataan na nasa maylayong 355 kilometers sa may silangan ng Aparikagayan. Ito ay nagtataglay ng pinakamalakas na hangin na 65 kilometers per hour at bugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Ito nga ang bagyong ito ay nakikita nga natin na nagdadala pa rin ng mga malalakas na hangin. Pinakamataas ay iyan ay signal number 2 sa lugar ng Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, at ang northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at ang northern at central portions ng Aurora. Samantalang naasahan nga rin natin na meron din tayong gale warning sa northern seaboard ng northern Luzon. Kaya kung maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na iyon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Nakita nga rin natin na ngayong umaga at afternoon, posibleng lumapit itong sentro ng Bagyong Quiapo sa northeastern portion ng mainland Cagayan. At pwede rin itong lumapit or mag-landfall sa vicinity ng Babuyan Islands this afternoon or evening. So kahit naman po mag-landfall or hindi ito si Bagyong Quiapo, ay kailangan po sana nakapag-ingat na yung mga kababayan natin, na lalo na sa northern Luzon area, sa mga malalakas na hangin, malalakas rin na mga pag-ulan. Posible na rin lumabas na ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Quiapo by tomorrow morning. Pero meron pa rin tayong nilalabas na weather advisory updated kanina alas 5 ng madaling araw, kung saan may 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan dulot ni Bagyong Quiapo sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Benguet at La Union. Mga mapaulan naman dulot ni Southwest Monsoon o Habagat, 50 to 100. Ngayon sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Yung update nga po sa bulletin natin dahil ito ay lumalapit na sa landmass na ating bansa ay 3 hourly. Ang next update is mamayang alas 8 ng umaga.
0: Alright. Veronica, ito bang si Kuya Po ay may direktang epekto sa habagat na ngayon nagbubuhos ng malakas na ulan sa Mindanao area?
2: Opo, sa ngayon nga po ay itong si Kuya Po, hinahatak niya itong si habagat kaya nagkakaroon na din ng mga malalakas na mga pag-ulan, particular na nga sa may western section ng bansa po natin. So, nahihila po niya ito.
0: Pero ano ang forecast ninyo for the weekend sa Metro Manila at Karatig, Lalawigan, Central Luzon particular at ang Southern Tagalog?
2: Apo, so nakikita po natin, although this is based sa extended weather outlook po natin noong mga nakaraang araw or kahapon, yung sa Metro Manila sa mga susunod na araw kasi nakikita

0: natin, maulan pa rin. Mm-hmm. So at least in the next 3 to 5 days, maulang panahon pa rin yung ating inaasahan at pati na rin sa malaking bahagi ng mainland Luzon. So inaasahan natin yung maulang panahon, dulot nga po na southwest monsoon, ko hindi po itong si Bagyong Kia po. Pero yung update natin, mamaya alas 8 ulit.
1: Oh, sige, pero Veronica, hindi naman ito tuloy-tuloy na ulan, hindi ba? Ito lang ating naranasan, manaka-naka pa, bugso-bugso, mga passing thunderstorm pa rin, right?
0: So nakita po natin sa Metro Manila, tama po kayo, although sa mga susunod na araw, makulimlim na panahon, and then mga kalat-kalat na pag-ulan. So pwede yung mga light to moderate with the time heavy, and then stop, and then sibling umulan po ulit.
1: Okay, sige, thank you very much. Salamat na marami sa inyong sakripisyo para sa bayan, Veronica Torres. Ng pag-asa. Gusto ko lang liwanagin yan kasi sa mga nagdaang nga pong araw, kapag, sorry po, no? Kapag, kumbaga, ninamnam mo ng husto yung sinasabi na buong araw mag-uulan, di ka naaalis ng bahay, di ba?
2: I mean, you know. Nabiktima na ako niyan.
1: So, ang ating po lamang nga dito, yung pong actual din, kung ano ba per hour ang inaasahan natin ng mga pag-ulan, right?
2: True.
1: At meron po kayong ilang pong mga weather app na maaari nyo pong puntahan para po doon sa ilang pang mga sources po ng weather condition sa particular na mga lugar. Alright, so kayo na po din ang bahala, tumangkilik po sa mga sources po ng balita tungkol po sa lagay ng panahon. Parang nung itong si Inday, remember? Right, ang sabi nga din po, buong araw, sorry po ha, pero hindi ho naman sa kinokontra natin, pero ang ating po lamang ha, ay yung pong different sources din, parang sa ganun po, malaman din po natin ang ating pong safety, alright, sa ating din pong mga lakad,
2: tama.
1: Lalo na po doon sa gusto hong magpatuyo ng labada.
2: At saka lalo
1: kasi
2: na...
1: kagabi, hindi na po yung isa kong t-shirt.
2: Oo nga, ano ba? Ay, bakit? Okay naman yung suot mo ha, partner na partner ng dati nga natin
1: ay,
2: ngayon.
1: Anong tawag? Couple shirt ba tawag
2: couple
1: dito?
2: Couple shirt. The government you elect is the government you deserve.
1: This is very kind words ito ha, itong ating t-shirt. Salamat po kay Ate Arlene Guanyo at kay Ate Dina Aquino. Yung isa kong t-shirt hindi natuyo kasi...
2: Ano ba yung nakasulat dun sa isa mong t-shirt? Ito very kind.
1: Okay. Mm. Yung sa akin po ay much kinder na t-shirt.
2: Oh, sige. Ano nakasulat?
1: Ang nakalagay po doon is that the dumb you elect is the idiot we all do not deserve.
2: Akala ko we all deserve eh. We do not deserve.
1: Yes.
2: Because we didn't vote.
1: Okay. Because we are for all damay-damay.
2: Damay-damay
1: okay.
2: Na to.
1: So when you say dumb and idiot, sorry po. Wala akong patungkol doon sa ating pong... mensahe doon po sa t-shirt na iyan. Alright?
2: Mamaya, maaga na naman. Iparinig mo na naman ng tagubilin, ha?
1: Oh, easy ka lamang. Si Obet Martin po, ngayon pong Friday, ay storbuhin lang po natin ang kanyang tulog kung siya ba'y natutulog ng ginising po ni Dimple. Kasi may pagbabago ka Obet sa announcement ng DOTRL-TFRB. Nung una, sabi sa akin ni Ginoong Bigor Mendoza, sigurado na yung kanilang rekomendasyon. At maghihintay na lang daw ng announcement, yung 1 peso per kilometer, I'm sorry, 1 peso na dagdag sa minimum fare and 10 centavo sa bawat kilometro. Kahapon po mukhang hindi na sila sigurado. Kaopet, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Sir Ted and Ma'am DJ at sa mga nakikinig po sa ating istasyon sa Channel 5.
1: Opo, yung nga daw po Kaopet, hindi na daw po sure yung inyo pong inaasahan na dagdag sa minimum fare. Reaction please.
3: Alam po ninyo, yan po yung matagal na namin inaasahan sapagkat nung pong suspindihin ng ating kagalanggaan na Pangulong PBBM ang 1 peso. Kung matatandaan po natin, Sir Ted, Ma'am DJ, that was 18 February na inaprubahan po ng DOTR at LTFRB for implementation na po. So, balit ito po ay sinuspend na pang. At yan nga po, maraming mga naitulong sa amin, mga band-aid solution, pero... Ito nga pong piso na aming minimiti na taon na po namin ipinapakiusap. Kung naudnot na naman po, paano po ang mangyayari sa aming hanay? Tumaas na po ng 11 pesos at may patas naman po sa darating na Martes. Itong presyo ng ating diesel sa Tedenman DK. Wala na po kaming pagkukunan ng aming ikabubuhay.
1: Anong balak niyo ngayon sa mga araw na ito? Ano pong yung balak pong gawin kung meron man?
3: Well, kami po ay magpupuno ng sa mga auto-dot, busina, at ito pang grupo na maaari yung pong liham namin, maibalik ko lang po sa Pangulo noong po nakaraan tatlong linggo na, baka ho itong sa zona naman, mabagit na naman yung problema namin sa mga petroleum product, may mga tag-transport sector. Kanya, sabi ko, certain, nagtataka ko ako kung talagang ang kapangyarihan ng Pangulo, pati na ho ba inaprubahan ng mga kanyang kabinete, kaya niya suspended anytime. At kami naman po talagang sumunod sa proseso. Pero yung proseso, nagtagumpay ko kami sa mahabang panahon din namin ginamit ka. Ginawa po ito.
1: Oh, sige po, ang sabi kahapon ni Ginoong Puwa, yung isa po sa mga board members ng LTFRB, yung daw pong mga bus operators meron, no? Ibibigay daw po yung increase yun ang pagkakarinig ko, pagkakaunawa ko. Pero yung sa inyo, mukhang on hold po muna. Oh, sige, so... kayo magpupulong and you will decide what to do. Ganun po yung kaobet, no?
3: Opo, pero Sir Ted, mabanggit ko lang po ano bang pagkakaibay ng bus, ba't sila tatasad kami na may hindi. Isa naman po ang aming ginagawa. Pagsiservisyo sa taong bayan. Parang napaka-unfair naman po. Kung itataas ang bus, may iwan po kami jeepney na talagang halos 24 hours po kami nagsiservisyo sa ating mga mananakay.
1: Yung pong diskwento sa mga gas stations daw, ang sabi daw po, maglalabas ng order ng DOE na lahat na ng mga gas stations ay magbibigay po ng discount sa mga hanay po ninyo. Reaction please.
3: Ay, Sir Ted, kung nabanggit ko sa mga interview, ano, iba pang tamahan nyo sa pagsalay sa ita, nabanggit ko rin yata sa inyo na dapat initial na po talaga yan. Para naman po makinabang na ang aking mga sabansana po sa mga probinsya. Dahil iisa din po ang kanilang layunin magservisyo. Kung itataas po, kung i-nationwide po na yan, malaki pong tulong yan. Pero, sabi ko, kulang po ang 10 piso sa panahon nito, Sir Ted and Ma'am DJ. Baka po pwedeng dagdagan pa nila dito sa hindi nila pagkaka-approve ng Pangulo sa aming 1 peso. Padagdagan pa kahit 5 piso yan. Dahil kaya naman po ng ating pawan ng dagdagan yan. At ang tinatanong ko po dyan, Sir Ted, Ma'am DJ, hanggang kailan po ba ibibigay ang diskwento na yan nationwide?
1: Magkano,
3: aming kumpito,
1: magkano ba kaobet, magkano binibigay pa sa inyo ng diskwento per liter sa diesel?
3: Ngayon po, 10 piso, Sir Ted, pero ito po, pili lamang ng mga istasyon.
1: Okay.
3: Sa nasa ng capital region na kung di po natin nagbibigay.
1: Ang hindi ko maintindihan, kaobet, ang hindi ko maintindihan dyan, kung nabibigyan po ng 10 pesos discount kayo, at pagkatapos ang kaming mga private motorist ay hindi, ano yun, ina-absorb? Kasi yung ba'y kalugihan ng gas companies, ito ba'y ina-absorb nila lamang o ito ba'y subsidized ng gobyerno pa din? Yun ang hindi namin maintindihan, kung kaya kayong bigyan ng 10 pesos discount, eh bakit yung mga private motorists hindi?
3: Sir Ted, ito po sa aking pagkakaalam. Ito po subsidized ng gobyerno ng LTFRB po. Ano po nagbabayad dito sa ating mga gasoline station through DOE at Land Bank. At sinasubsidize po ito sa mga public transport. Kanya po yung mga private, kagaya po ninyo, kagaya rin natin, hindi po tayo nasasama sa programang ito.
1: Subsidize.
3: Pero ganun pa man po, nagkakaroon din po kami ng problema sa payment ng land bank sa mga istasyon. May mga gasoline stations started, una po ang inyong istasyon, mawalang galang po na hindi huminto na po sa

0: Pong hanay ka Obet Martin mula noon. Obet Martin na po iyan. Hindi pa ho maputi ang kanyang buhok. At medyo gaya ho ng inyong lingkod, makapal-kapal pa ang buhok.
1: Kailangan po natin dito tamang implementation.
0: Alright, 6:24 ang ating pong tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthan. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, South Star Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sarap. Thank you. On a Friday morning, baby girl. Aba, ang dami ho namin mga paksang pinaghandaan this morning. Alright, and mamaya po, pagkatapos ng ating balitaan, marami ho tayong mga panayam. Huwag ho kayong mag-alala. Ano ho, hindi po tayo one-sided. Dahil ang side po ng prosecution, side ng defense, ay ating pong kakausapin mamaya. Pareho po ito. And then, mga kapatid, ano ho ba ang inyong side dito po sa paparating na State of the Nation address? Mamaya po, meron tayong live Think About It para ho kayo makapag-isip-isip dito po sa zonang ito. Alright, ang tanong po namin, kayo ho ba excited rito sa zona na ito? What's the fuss, mga kapatid? Ano ho ba ang excitement po dito? Yun pong ating katanungan sa inyo this morning. May mga nagtatanong, ano ba ang gusto niyo marinig? Kesyo ganire, kesyo ganoon. Ako po, bilang nakatatanda po sa himpilang ito ngayon. Mukha ako yata pinakamatanda dito ngayon. Tama ba?
2: Depende. Si Direk Joey ba nandyan?
0: Wala. Si Direk Joey wala pa 60, hello?
2: Ah, oo nga pala.
0: Oo. Ako ba pinakamatanda dito
2: wala
0: ngayon?
2: Wala kasi naka-duty? Si Ma'am Cherry at si Sir Raul. So, ayan. Okay. Baka ikaw nga.
0: Oh, bilang nakatatanda po, no? Diba, let me just express my thoughts dito po sa isyong ito, sa mga excited pa. Siguro kung kayo po ay, with all due respect, mambabatas, ikay senador o kaya ikay congressman o congresswoman, eh baka excited ka kung ano susuot mong damit.
2: Para sa sona, no? Rarampa na naman sila.
0: Okay. So mamaya po, ipapaliwanag po sa inyo ito kung bakit ako, ang inyong lingkod po, ay hindi na po excited rito. Bilang nakatatanda nga po, ano ho lang naman, pasintabi po, not to be cynical about this, but just to, you know, inform you, ito hong mga sonang ito. Depende yan, baka si Chacha excited, alright, itong mga kayo, mga baka kayo excited.
2: Oo, sa sasabihin ng Pangulo.
0: Sa laman ng sona, etc. Baka kayo excited, yung iba nga siguro sa Lunes magbabarong pa. Alam niyo yon, parang hindi ko rin mawari. Ba't ka magbabarong? Hindi naman Independence Day.
2: Tama.
0: Diba?
2: Meron pa siya mga nakagown.
0: Ba't ka magbabarong? Diba? Ano? What's the point? Sorry po, ah, kanya-kanya ho naman niyang estilo. Pero ako lang po nagtatanong lang minsan, bakit? ano ko? Just asking, akin lang po naman ito. Mawalang galang
2: lang po.
0: Valid
2: naman yung question, lalo pa sa gitna ng hirap ngayon. Kanina lang kausap natin si Kaobet Martin, di ba?
0: Alright, kami...
2: Tapos sila magpapakatering na naman sila doon sa Lunes. Alang naman di sila kakain. Hindi ba, syempre, alang naman di sila kakain.
0: Excited po yung caterer, ha? Kasi malaki-laki pong kontrata ito. Abangan po sa amin pagbabalik.
2: News 5! FM.
3: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agaan.
4: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
5: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Happy! Everybody is happy!
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Cubao, Recto at Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na ulit sa Isetan Supermarket.
7: Shop at Isetan!
6: See Mechanics banners for detail. This promo runs from July 1 to September 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 257911, Series of 2026.
8: Tiya, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
9: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
8: Oo naman, iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
9: Parang ikaw lang, baby.
8: Ang sarap talagang balik-balikan.
9: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
8: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong sukintindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
10: True FM.
8: True FM, mga kapatid, ganap ng alas 6:32 at kami po'y handang-handa na. Ngayon nga pong Friday morning, naihatid ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
11: Ako naman po si Zarina Guevara.
8: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, binombaho na naman ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa video nga po ikita kung paano po binuntutan at winater cannon ng mga Chinese ang barko ng BFAR na maghahatid lamang ng supply ng langis at pagkain sa mga Pilipinong mangingisda. Ayon po sa Philippine Coast Guard na nagmamando sa barko, tumagal po ng 2 minuto ang pag-water cannon ng mga Chinese pero wala ho naman daw nasaktan sa naturang pangyayari. Nangyari yan ilang araw lamang matapos nga pong saktan ng mga taga-Chinese Coast Guard ang 2 tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Pero gaya po ng inaasahan, muli Pilipinas po ang sinisisihin na naman ng Chinese Embassy na umani pa-victim daw dahil sa pagmamanipula nito sa anggulo ng naturang insidente.
11: Samantala, mga kapatid, sa iba pang balita, sa kaugnay na balita, tiniyak naman po ni US President Donald Trump. Nakakausapin niya po si Chinese President Xi Jinping. Kaugnay nga po ng patuloy na pangharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon po sa palasyo, ito ang ipinangako ni Trump kasunod po ng pag-uusap nila sa telepono ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nag-usap pong 2 leader kasunod ng pagbisita sa palasyo ni U.S. State Secretary Marco Rubio noong Miyerkules at siyempo rin pong matapos ang sunod-sunod na insidente ng pangharas ng China sa West Philippine Sea. Una nang sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na gusto niyang ma-reset ang relasyon ng Pilipinas sa China at ayaw niyang maulit ang insidente sa Ayungin Shoal. Ipinaabot na rin daw niya itong kausapin o ipinaabot na rin daw niya ito nang makausap niya si Chinese Ambassador Jing Kuan.
8: Sa ilang pang balita, pinuntahan po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang 2 sundalo po ng Philippine Navy na nasugatan sa pananakit na ginawa ng Chinese Coast Guard sa mga sundalo po ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinuntahan mismo ni Pangulong Jr. ang 2 sa Camp Ricarte Station Hospital sa loob po ng Western Command Headquarters doon sa Palawan kahapon. Ginawaran niya ng Order of Lapu-Lapu sina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abalye at Private Eric Lasida dahil po sa kanilang ipinamalas na katapangan sa kanilang misyon. Bukod sa medalya, nakatanggap din po ng ₱100,000 financial assistance ang dalawang sundalo.
11: Sa iba pang balita, asahan na daw pong panibagong pasabog ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address o SONA sa Lunes po yan, July 27. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi naman nawawala ang malaking anunsyo o malalaking anunsyo ng Pangulo sa tuwing may SONA. Sa katunayan, ang Pangulong Marcos Jr. daw mismo ang nagsulat ng kanyang speech. Pero tumanggi na itong magbigay pa ng detalye sa posibleng lalamanin ng kanyang speech. Nakatakda namang magdaos po ng rehearsal ang Pangulong Marcos para sa kanyang SONA sa Linggo. Habang sa batas ng pambansa, nakalatag na po ang preparasyon sa Lunes. Bukod sa bagong bihis na harapan ng main building, nakalatag na rin ang mga kurdon at red carpet sa harap ng plenaryo. Mahigit 20,000 pulis ang inaasahang ipakakalat ng Philippine National Police o PNP para mabantayan ang loob at paligid ng batasan sa kasagsagan ng SONA.
8: Samantala pa rin, ayaw pa rin po magpaawat ni Senador Robin Hood Padilla ang kaugnay po sa naging pahayag nito na huwag daw siyang maging one-sided o huwag sanang maging one-sided ang prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nga pong kinontra ng prosecution panel ang pahayag na yan ni Padilla at iginit na trabaho nga ng prosecution na patunayan ang mga aligasyon laban sa bise. Pero sagot po kahapon ni Padilla, gusto lang daw naman daw niyang maging patas ang paglilitis kung ang testigo raw ay maaring humarap sa Senate Impeachment Court kahit na mayroong kaso. Sana nga po daw ay huwag pagkaitan ng pagkakataon ang Senator Judge na lumahok sa impeachment trial, lalo na kung hindi naman siya convicted. Sana po raw ipagbigyan silang marinig ang kaso at magampanan ang kanilang tungkulin. Kabilang po sa mga nakakulong ngayon, sina Senador Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta na puro kaalyado ni na Padilla. Mamaya po abangan ninyo ang pag-aanalisa ng isa po sa mga eksperto po sa ating batas tungkol dito sa panibagong pahayag na naman na ito ni Senador Robin Hood Padilla.
11: Sa ating ulat panahon, lalo pang lumakas ang bagyong Quiapo na isa na po ngayong tropical storm ayon yan mismo sa PAGASA. Huling namataan po ang bagyo, 820 kilometers sa silangan po yan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kph at pagbugso na hanggang 80 kph. Kumikilos ang bagyo pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis po na 30 kilometers per hour. Base sa forecast, lalo pang ang lalakas ang bagyong Quiapo at posible itong lumapit o kaya'y maglandfall sa may Babuyan Islands mamayang hapon o gabi. Inaasahang lalabas na sa bansang bagyo bukas po yan ng umaga. Sa ngayon po'y nakataas ang signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands at sa northern portion ng Cagayan at Ilocos Norte. Signal number 1 naman po ngayon sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra at Kalinga. Kasama din po dyan ang Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at ang northern central at sa ang northern at central portions po ng Aurora.
8: Tamang oras ngayon, ganap na alas 6:38. Ang importante po, maganda ang ating signal. Yung bang hindi pumapalya, parang intermittent ganon. Lagi pong one click ang ganda ng datingan natin kapag tayo pa'y compliant. Good morning mga ka-vroom-vroom. Hindi ho sinasabihan ng excuse me, hard starting, bigo ka na naman ba? Sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Secretary Banoy, di ba? Ang sarap ng buhay, huwag natin sayangin yan. Dapat lagi tayong totodo sa ating arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
9: Vroom vroom, mapapa, bravo! Kitalag
8: yan! Mapapa, bravo ka talaga. Bravo, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang palala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Agad-agad po, susunod na ilang pang mga importanteng balita.
10: FM. Dito tayo sa totoo.
12: Bigla ang gastos?
13: Bagong plano?
14: Travel!
12: O kaya bagong negosyo?
15: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
0: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
13: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
14: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
13: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleservisyo para sa Pilipino.
8: Bigyan ng mukhang balita.
16: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
17: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
18: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
17: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
19: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
17: Walang kulay, walang kinakampihan.
20: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
17: At wala rin inaatrasan.
21: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bias sa mga
22: sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
17: Susugod sa bagyo.
23: Pahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
17: At anumang dilubyo.
24: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
17: Balita man sa lansangan,
25: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
17: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
26: Hello, Shulo. Fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
17: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
27: Mobile Journal, Amy Achanza po.
28: Arles de los Santos po.
29: Denise Bogasancho po.
30: Ben Peninki po.
31: Las Paredes po.
32: Jeff Rivera po.
33: Julie Baiza po.
34: Kayla Macanta.
35: Mary Monreyes po.
36: Mariela Pascual po.
37: Halimit

0: tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
1: True FM.
2: True FM. Alas 6:43 na. Ngayon sa ating mga balita po naman sa lalawigan.
3: Na hit and run nga po ang 10 taong gulang na batang lalaki na nakatambay sa gitna po ng kalsada sa Cebu. Kasama pa ng biktima ang isa pang bata. Pero siya lang ang tinamaan po ng SUV at tumilapon. Pati ang inuupi ang traffic o inuupo ang traffic sign ay ilang metrong inararo. Agad pinuntahan ang kanyang kasama ang biktima sa kabinuhat ito. Dinala po sa ospital ang biktima. Nagkaroon ng sugat sa mukha ang biktima at hirap ding magsalita at kumilos. Panawagan po ng ama ng bata sana ay lumantad ang naka-hit and run na driver at sagutin ang gastusin. Patuloy po ang follow-up operation ng traffic enforcement unit sa naka-hit and run na, o naka-hit and run na driver.
2: Patay ang isang manggagawa po naman matapos pong madaganan ng granite slab doon sa Liloan, Cebu. Sa kuha nga po ng CCTV, kitang karga ng truck ang granite at ibababa sa isang bodega. Kinalas po ng biktima at kasama niya ang tali ng kargamento pero natumba ang mga ito. Nahulog po naman ang biktima sa truck at doon siya nadaganan. 6 na granite slab ang dumagan po sa biktima. Isinugod sa ospital pero diniklarang dead on arrival. Aray ko po.
3: Patay po ang isang babae matapos madaganan ng malaking bato sa Ayungon sa Negros Oriental. Sa investigasyon, nagsabi daw po ang biktima sa kanyang mga kaanak na may nakita siyang palatandaan na may ginto sa kanilang lugar. Naghukay po o naghukay ang biktima. Sa kalagitnaan po niyan, gumulong ang isang malaking bato at doon na nga nadaganan ang biktima. Tumagal po ito ng 3 oras bago na alis sa pagkakaipit ang wala ng buhay na biktima. Napag-alamang matagal na pong trabaho ng biktima ang pangangatulong sa Maynila at kauuwi lamang para samahan ang kanyang ina na may sakit.
2: Samantala po naman sugatan ang isang driver matapos pong mahulog ang kanyang ombak o tricycle sa bangin sa Pinukpok, Kalinga. Sakto po namang napadaan sa lugar ang mga tauhan ng CDRRMO ng lungsod ng Tabuk na napapunta sa isang meeting. Agad nilang sinagip ang driver at nilapatan po ng paunang lunas. Dinala po ang driver sa Rural Health Unit ng naturang lugar. Ligtas na ang biktima bagamat nasugatan sa braso at sa kanyang hita.
3: Umapaw po ang isang ilog sa Barangay Nomo sa Maasim, Sarangani Province. Napilitang lumikas sa mga guro at estudyante. Kanya-kanyang sagip ang mga guro sa mga mag-aaral. Ligtas naman silang nakaalis bago umabot ang tubig sa eskwelahan. Tumulong din po ang mga kawaninang lokal na pamahalaan kalaunan. Inabisuhan na rin ang mga nakatira sa mababang lugar at malapit sa ilog na maghanda na po sa paglikas.
2: Alas 6:45 na po ang ating tamang oras ngayon. Muli po, magandang weekend sa mga uri manggagawa po na looking forward nga po. Salamat, praise God, at tayo po ay merong weekend, di ba? Sa mga nasa construction business, keep it going. Good morning po sa inyong lahat. Kapag pinag-uusapan natin ay light steel frames, saan ka pa? Sa JMAX ka na. Kasi nga po, yan ang nag-set ng standard para po sa mga light steel frames sa buong Pilipinas. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Pag walang PS mark, may question ka sa kanya standard, di ba? Para po sa ating kisamit dinding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam. Ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad ang hinahanap ko, ang gusto ko, isa lang, JMAX Light Steel Frames. Mabibili po yan dyan sa Emerald Hardware sa Daet, Camarines Norte. Ayun ho, hangay talaga naman hanggang Daet yan ha, Emerald Hardware sa Daet, Camarines Norte. Salamat na marami po. At maging sa Cresar Builders Construction Supply, yun o, Cresar Builders Construction Supply, Santa Rosa, Laguna. Thank you ha. At ang JMAX ay available din in the leading depot and hardware stores nationwide. Thank you, Boss Johnny. Ganda umaga po sir ha, kay Sir Raymond Son at kay Sister Peng ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation. Sa mga kawani po ng DN Group of Companies, maganda umaga, thank you. At ngayon sa ating mga balita po na pang consumer at kalakalam po naman, abay, naghahanda po ang maraming maliliit na negosyo sa epekto nga po ng bagong taas na minimum wage, habang patuloy din po tumataas ang gastusin sa mga hilaw na materyales. Ba okay to, hilaw na materyales, raw materials ha, kuryente, upa at transportasyon. Ayon po sa ilang MSME, tatangkayin humuna nilang magtipid sa operasyon at pagbutihin ang produktibidad sa halip po na magbawas ng manggagawa o magtaas po kaagad ng presyo ng mga produkto. Nanawagan din po ang mga maliliit na negosyo sa pamahalaan na magbigay po ng mas malawak na suporta tulad ng mas murang kuryente, mas madali ang paghiram po ng pondo, tax incentives at mas simple na mga proseso po sa negosyo. Umaasa po ang mga MSMEs na sa pamamagitan po ng mahakbang na ito ay mapapanatili nila ang kabuhayan ng kanila pong mga manggagawa habang napapanatiling abot-kaya ang kanilang mga produkto at serbisyo.
3: Tinataya na mga abot po sa 3 gigawatts ang pangangailangan sa kuryente ng PacSilica AI Hub. Diyan po yan sa New Clark City kapag ganap na itong naitayo. Ayon po yan sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ayon sa BCDA, hindi manggagawa galing sa kasalukuyang supply ng kuryente ang pangangailangan ng proyekto dahil magkakaroon ito ng sarili nitong pinagkukuhanan ng enerhiya. Sinabi rin po ng ahensya na layunin itong pagandahin daw ang pasilidad gamit ang pangunahing renewable energy kabilang ang solar power. Inaasahan pong magsisimula ang konstruksyon ng proyekto sa taong 2028 kung matutuloy ang pagpapatupad nito, habang patuloy namang binibigyang pansin ang paramim ng paraming pangamba sa posible pong epekto nito sa ating kapaligiran.
2: Kami po ay nakailang tawag na sa DENR para nga po sa kaukulang panayam tungkol dito sa proyektong ito dyan sa Clark. Kung saan po naman nais natin tanungin yung mga usaping pangkalikasan na sinasabi po ng ilang mga may agam-agam sa proyektong ito, pero hanggang ngayon po kami po ay bigo na mapaunlakan sa isang importanteng panayam. Hihilingin po naman daw ng DOTR sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines na magpatupad ng moratorium sa interest ng mga pautang para po sa mga pangbili ng modern jeepney. Ayon sa DOTR, layunin daw po na hakbang na mabawasan ang pinapasan ng mga transport cooperatives at mga operators sa gitna pa rin po ng patuloy na pagtaas ng presyo po ng langis. Pinag-aralan din ng DOTR at LTFRB ang pagpapalawak ng 10 piso per liter na fuel discount program upang mas maraming PUVs at drivers ang siyang makinabang. Ayon pa rin po sa ahensya, hangad daw po ng pamahalaan na maibsan ang gastusin ng mga tsuper habang nabibigyan proteksyon po naman daw ang mga pasahero laban sa posibleng pagtaas ng pamasahe.
3: Nananatili po sa record low na 61 pesos at 75 centavos kontra sa isang US dollar ang halaga po ng piso dahil sa patuloy na pagalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ayon sa mga ekonomista, nakakaapekto sa halaga ng piso ang lumalalang tensyon sa Middle East na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagkagambala sa supply ng langis. Sinabi rin po na maaaring makatulong sa pagpapatatag ng piso ang mas mahigpit na pagbabantay ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga transaksyon sa foreign exchange market. Patuloy namang binabantayan ng mga ekonomista ang galaw ng presyo ng langis at ang mga susunod na hakbang ng Bangko Sentral dahil maaari itong makaapekto sa halaga ng piso.
2: Malaking problema po na naman para sa atin. Sumipa po ang presyo po ng langis sa world market dahil nga sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan na nagdulot po naman ng pangamba sa muling pagtaas ng inflation. Dahil dito'y tumaas po ang gastusin sa paghiram po ng pondo sa Europa habang naghihintay po naman ang mga pamilihan sa susunod na desisyon ng European Central Bank sa interest rates nila. Pinangangabahan din po ng mga ekonomista na ang posibleng pagkakagambala sa supply ng langis ay maaaring magdulot ng mas mataas na presyo po ng enerhiya at mga bilihin din sa iba't ibang mga bansa. Patuloy po na binabantayan ng mga pamilihan ang mga pag-uunlad sa gitna po ng sigalot sa gitnang silangan dahil po maaari itong magpatuloy na makakaapekto sa ekonomiya at pandaigdigang pinansyal na pamilihan. So ibig sabihin po, hindi lang ang Pilipinas po ang umaaray din eh. Dito po sa talaga naman, Donald Trump. True FM. Ay, sorry.
4: Ang kapal yung mukha niyo.
2: Ngayon, para ho naman medyo mabawasan tayo. ng ating pong mga pangamba mamaya ng kaunti niya. Sinasabi ko sa iyo, yung sports, yung entertainment news na yan.
3: Excited lang tayo kasi nag-birthday si Adobo Queen, our minamahal.
2: Salamat na sa Adobo.
3: Nay Christy, happy birthday again.
2: May pang-ulam na ako isang buwan. Nanay Christy.
3: Oh, at habang tumatagal, mas sumasarap ang adobo na iyan.
2: Ito na po ang ating mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
3: Kasunod po ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan, nananatili pa rin ang pakawala po ng airstrikes ng Amerika o ng Amerika kontra Iran. Ayon po sa US military, na kumpleto na nila ang 12th serye ng pag-atake kontra Tehran. Kabilang sa pinabagsak ng Washington ang drone storage facilities, air defense assets at iba pang mahalagang armas ng Iranian forces. Nagsimula po ang walang puknat na pag-atake ng Estados Unidos matapos mapasok ang umiiral na tigil putukan ng magkabilang panig nitong Pebrero.
2: Sa kaugnay po namang balita, kinumpirma ng Iran ang serye ng pagganti nila kontra sa US forces. Sa isa pong pahayag, sinabi po ng Iranian forces na kabilang sa inasinta nila ang ilang base militar sa Jordan at doon sa Bahrain. Kabilang po sa inatake ng pwersa ng Iran ang housing units maging ang mga armas sa ilang US depot sa Azraq Bay sa Jordan. Samantala po naman, binomba rin ng Iran ang aircraft maintenance hangars sa mga base ng militar ng Amerika sa Sa'ik Base, doon po naman sa Bahrain.
3: Samantala, kinumpirma ng militanteng grupong Houthi na 2 Saudi oil tanker ang kanilang inatake sa Red Sea. Ayon sa grupo, isa sa nasabing oil tanker ay nasunog po kasunod ng pinakawalang drone at missiles. Base sa Saudi Arabian News Agency, nasa maayos sa kondisyon naman ang mga sakay ng apektadong vessels. Matatanda ang kaaliado po ng Iranian forces, mga kapatid, ang militanteng grupong Houthi. Wala pa namang tugon dyan ang Riyadh. Sa Red Sea naman to, bukod pa po sa Strait of Hormuz.
2: Umabot po naman sa 4 na po ang kumpirmadong patay matapos pong pananalasan ng matinding pag-uulan at pagbabaha sa ilang lugar sa India. Kabilang po sa napuruhan ang Assam region. Sa tansya nga po ng Assam authorities, aabot mula 70 hanggang 80 iba pa ang natiling nawawala. Suma total, aabot po sa higit na 60,000 katao ang apektado ng masamang lagay ng panahon.
3: Samantala, nabalot po ng matinding apoy ang ilang kabahayan sa Madrid sa Spain. Sa ilang kuha, kita ang mabilis na pagkalat ng apoy sa isang residential area nito lamang Webes. Ayon po sa mga otoridad, posibleng may kinalaman sa climate change at wildfire ang naitalang sunog. Bukod po sa nasabing bansa, ilang bansa rin sa Europa ang patuloy na nakararanas ng wildfire, ganun din ng heatwave.
2: At ngayon, eto na nga,
3: eto na talaga
2: ang ating pong entertainment news.
3: Eto na, sure na to, wala nang atrasan. Sa balitang entertainment partner, happy birthday again, Anay Christy.
2: At kay Ma'am Sol Hovida.
3: Uy, at saka yung ating kasamahan dito, si Tin. Tin, happy birthday.
2: Happy birthday.
3: Si Tin natin, yung makeup artist sa baba. Mga kasamahan nila, EJ.
2: Okay.
3: Happy birthday, Tin.
2: Akala ko si...
3: Meron ka bang recommendation sa kanila?
2: Si Tin?
3: Hindi, si Tin lang. Oo, si Tin.
2: Okay.
3: Happy birthday.
2: Okay, go!
3: Ito na, balitang entertainment. Magbabalik tambalan na po ang Queen of Filipino Pop Culture na si Jolina Magdangal at ang aktor na si Marvin Agustin. Bibida po ang Marjo sa panibagong serye na handog ng TV5. Inanunsyo po yan sa pamamagitan ng group photo ng cast kasama si na Dominic Ochoa, Consultant Enriquez.
2: Kasama nila si Andrew Isa, ano?
3: Hindi, si Sir Enrico Santos yan.
2: Ay, sorry.
3: Oo, ikaw talaga. Oo, ayan nga po ang kasama nila.
2: Si Boss Guido.
3: Si Boss Enrico Santos ang consultant
2: sa
3: para
2: Balero.
3: Sa entertainment. At ang TV5 president at CEO na kasama din natin kahapon. Boss Guido Zabaliero.
2: Boss Guido, ako'y naghihintay lang sa'yo.
3: Waiting lang kami. Ito nga, exciting ang tila reunion of the year sa ilalim po ng direksyon ni Roman Perez Jr. Abangan po ang comeback ng Marjo sa TV5 very, very soon. Nabati na natin si Boss Guido. Batiin natin araw-araw daw na nakikinig sa programa natin si Bossing Ricky Vargas.
2: Good morning.
3: Alam na alam yung mga topics natin every single day. Boss Ricky, good morning po. Noong nagpaalam tayo, kasi tayo nga kasama natin sila kahapon, ang sabi agad sa akin, binulungan ako, matutulog na ba kayo niya ni Ted? Ang tawa ko. Yun talaga ang tanong niya. Sa matutulog ba kayo kasi lagi ako nakikinig sa inyo. Alam ko nga yung one-sided topic nyo. Good morning po, Sir Ricky Vargas. Good morning.
5: Sana hindi one-sided.
2: Okay, noted. Maging kay Boss Pierre Buhay.
3: Pierre Buhay, Sir Bossing. Ayan.
2: Sa lahat po
3: na
2: ating mga bossing, ano po, sa inyo pong lahat, maganda umaga po and thank you. Samantala po naman mga kapatid, nagkalat sa TikTok ang Doggy Dance Challenge ng batang version ni Ryza May Dizon. Siyempre, ang Dabarkat sabay hindi po nagpahuli. Marami pong mga netizens ang napa-throwback sa video po ni Ryza noong siya ay maliit pa lamang. Kabilang po rito ang pagsayaw niya ng Doggy habang nakadress na para raw po naman sa para po daw shuttlecock. Dahil dyan, naging trend ang shuttle Ryza na sinabayan din po ng host at staff ng programang Eat
3: ba?
2: Bulaga.
3: Si Bossing Vic, gusto ko makita mag-teach me how to doggy. Eto naman, binisita po ni GMK host Maui David ang set ng kapatid series na A Secret in Prague sa Laguna. Mm-hmm. Ang kwento nga po ni Enrique Hill na gumaganap bilang si Mikoy, nandun daw ang bagong bahay nila ni Kiara na karakter ni Andrea Brillantes. Gusto daw kasi ni Mikoy at Kiara ng simpleng buhay sa probinsya. Masaya naman daw si Enrique na makatrabaho si Andrea na itinuturing niyang isang kaibigan. Abangan pa raw ang ibang pasabog sa Secret in Prague, 8:45 ng gabi po yan sa Todo Max Primetime ng TV5.
2: Paparating na po ang Lawless Land. Ganyan po ang peg ng P-Pop Kings na SB19. Bago nilang ito yung kanilang bagong kanta. Una nga pong naglabas ng pasili para po sa upcoming song, ang lawless nitong si Pablo. Kaya tuxedo siya with cowboy hat. Nakatuxedo siya with cowboy hat. May teaser photo na rin po bilang group. Ito pang isa. May kasama pa silang kambing. May connect ba yan? Lalo pa't may solo poster pa ang mga ito. July 31, ilalabas po ang Lawless. Alright mga kapatid, eto pa pahabol.
3: Tuloy-tuloy po ang pagdating ng proyekto para kay Korean actor Nam Jo-yuk matapos pong kanyang pagbabalik mula sa mandatory military service. Bukod sa comeback project na East o The East Palace, bibida po sa dalawang bagong series si Jo-yuk. Kabilang po dito ang action crime thriller na co-ed romance drama na Heartbeat. Sumikat po si Jo-yuk dahil sa 2016 sports drama na weightlifting fairy Kim Bok-jo. Bida rin po siya sa iba pang K-drama series tulad ng 25-21, Startup at Vigilante.
2: At mga kapatid, alas 7 na gaen!
3: Mga kapatid, dahil nga po eksakto alas 7 na ng umaga, marami pa po kaming ihahatid ng mga balita sa inyo ni Manong Ted. Apat na oras po ang ating pagsasanib puwer sa araw-araw po yan. Oh yes. Pero ang oras na alas 7 ng umaga, mga kapatid, hatid muna yan sa ating lahat ng Ultabio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus Lactis Strain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Pag nag-Ultabio ka, makaka-teach me how to doggy ka. Mabibili po yan sa TikTok, Lazada at Shopee at sa 0931-0332-871. Available din po ang Ultabio Trial Pack sa lahat po ng Mercury Drugstores nationwide. Ipaling nyo ang

0: Teach Me How to Doggy si Ted Pailon, first time on Philippine TV. Sa mga kapatid natin sa GMK, ibabalik namin sa inyo. Kayo naman dyan na mag-Teach Me How to Doggy dahil weekend na. See y'all on Monday. Come on, partner. Tuloy mo.
1: Teach me.
0: Kaya nga eh. Nagulat ako, bigla ka nag-Teach Me How to Doggy. Pero partner, ha? Ayos talaga din ang galawan mo, ha?
1: Abay, siyempre.
0: Oo, ibang abay. Klase, ha?
1: Osteogard.
0: Yun na nga, eh.
1: Osteogard.
0: Okay ang galawan nito.
1: Oo naman.
0: Walang OAOA, walang nananakit, ha? Okay na okay, ha?
1: Sports 5 po tayo. 7:01 now in the morning. Nabunot sa Pool B ng Asian Games ang Alas Pilipinas Women. Kasama po ng koponan sa group ang China, na target po ang ikatlong sunod na titulo sa torneo. Nandyan din po ang Kazakhstan. Nahati po sa apat na grupo ang Women's Volleyball Tournament. Pangungunahan ni Kapitana Gia de Guzman ang ratsada po ng Alas Women. Sa ilalim pa rin po ni Head Coach Taka Minowa. Nakatakda pong lumaro sa Southeast Asian Games V-Cup ang Alas Women bilang bahagi po ng paghahanda sa ASEAN.
0: Samantala, bigong makabawi po ang Alas Pilipinas Men sa Cambodia sa leg 2 po yan ng Southeast Asian V-Cup. Nilampaso ng Cambodia ang Pilipinas 25-20, 25-21 at 26-24. Noong nakaraang linggo, mga kapatid, natalo rin po ang Alas sa kaparehong bansa sa loob po yan ng 5 sets. Susubukan namang bumawi ng Alas kontra Indonesia ngayong Biyernes alas 8 ng gabi. Ginaganap po ang leg 2 ng V-Cup sa Jakarta sa Indonesia.
1: All right, yung bang Cambodia ay ano, all locals o may import yun?
0: Pwede na rin yata ang import sa volleyball.
1: Tinatalo na tayo ng Cambodia, ha? Gumagaling na sila. Opo, wagi po naman ng ginto ang Pinay na si Hiraya Francine Padios sa 10th Asian Penchak Silat Championship sa Vietnam. Nakuha po ni Padios ang titulo sa women's singles in Senai Artistic Event. Nagtala po ng score na 9.915 ang 22 anyos na atleta. Ito ang nag-iisang ginto ng Pilipinas sa naturang event. Bukod dyan, meron pong tiglimang silver at bronze ang Pilipinas.
0: At syempre mga kapatid, wagi po ng ginto ang Pinay na si Hiraya Francine Padios sa 10th Asian Pen... Nabunot sa Group G.
1: Bunutin kaya kita.
0: Baka mabunutan ako ng puting buhok dito. Hindi kasi si Sir Mark Lester Chico, nasa YouTube po kami, hinahanap niya tayo. I-type mo lang Ted Filon live. Sabi niya, nasan kayo? Lagi ako nanonood, nasa Facebook daw siya. Meron po, live tayo, dalawa po yan sa 105.9 True FM at sa News 5 Everywhere. Ito yung ating mga kapatid na everyday nakikinig, mga educators ito, dyan sa UP Los Baños. Good morning po sa lahat ng mga taga UP Los Baños. Eto na nga, nabunod sa Group G ang Philippine Women's Football Team. Kasama nila dito ang 9-time Asian Cup champion China, Hong Kong at maging Uzbekistan. Sa ngayon, world number 39 ang Pilipinas sa FIFA Women's World Rankings. Tanging ang China lang ang mas mataas ang ranggo sa number 16. At partner, ano yan? Ano pa yan?
1: At pinangalanan po naman ang cover athletes ng NBA 2K27. Mukha ng standard edition ang San Antonio Spurs. Ang kanila pong bigating si Victor Wembanyama na kagagaling lamang sa finals. Si Indiana Fever naman ang magiging cover ng deluxe edition. Para po sa Legends Edition naman, muli pong magiging cover athlete si 2011 MVP Derrick Rose. Lalabas po ang laro sa buwan ng Setyembre. Ayun ay... It is now 5 minutes after 7 o'clock in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you! Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Amoy brewed coffee, diba?
2: Excellent.
1: Quality ang coffee beans at puno na sangkap na mangosteen na merong xanthone. Yun po yung mainam sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, mangosteen, kape sa on a Friday morning, mga kapatid, yan, paano ba yung, di ba noong pang-uso yung sayaw na yan? Noong pa yan eh.
0: Alan, yung tumuturo?
1: Hindi, yung...
0: matagal na yun. 2000 something.
1: that super pumping it for you, you, you, the back end of the gun. Parang panahon ng big wig yan, ah.
0: Hindi.
1: Pero ang dami
0: nagko-comment. Ano ba yun?
1: Nox naman.
0: Alam ko yung wig, pero yung big wig, hindi ko alam.
1: Dami big wig, yung malaking wig.
0: Ang dami nag-comment.
1: Ano sabi?
0: Eh, nakalimutan daw nila kahit papano problema ng Pilipinas sa Teach Me How to Doggy mo.
1: Oh, wow. Mag-mokong
0: baka daw umisa ka pa. Kung pwede. Tama, nakaabang yung isang bata natin dito. Napapalakpang ka yung ating mga kasamahan doon.
1: Ang alam namin ni Ate Dina Aquino.
0: Oh, si Nebo, sinasabayan ka.
1: Of course, si Ma'am Cherry Baile. Oh. Ma'am Cherry ang aming instructor.
0: Instructress.
1: 12 steps.
0: Ano yun?
1: Yan ang uso, 12 steps.
0: Hindi man lang LA Walk? Ano yung 12 steps?
1: Tanungin mo si Ma'am Cherry.
0: What is that?
1: 12 steps.
0: Kita mo nakaganon yung bata, oh. Ano yung 12 steps?
1: Oo. Sandali lang po, ah. Sa mga nakikinig ngayon sa atin, ang mga senior, super seniors, at medyo nahihirapan na pong gumalaw-galaw, para ho tayo makasayaw-sayaw, makapag-zumba-zumba ng walang hassle, sandali lang. Mawawala na po yung ating OA sa sakit. Tayo po'y makakagalaw na. Dahil, kasi nga, tanggal ang OA mo, yung osteoarthritis. Huwag na po tayo magpaka-OA-OA pa. Kasi nga, tandaan natin na OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Merong glucosamine at chondroitin. Of course, samahan pa ho ng tamang dieta, pagkain at exercise. Hindi na tayo magpapaka-OA pa. Yes, OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Tama yan, Ate Dina, ha? Yan ang binili mo. Yes, of course, OsteoGuard. Mabibili po yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard, yan po ang ating iniinom na supplement araw-araw. Supplement po yan, di po yan gamot, ha? Supplement. Alright, kumbaga ho, pandagdag sa ating pong pagpapalakas.
0: Mas okay yan.
1: Alright, ngayon, ano?
0: I mean, okay yan supplement. Kailangan po talaga natin yan, pantulong, kasi di natin nakukuha lahat ng nutrients, di ba? Sa pagkain lang.
1: Ang ano dyan, importante yung glucosamine at chondroitin. Alright, sige po. So mga kapatid, handa na ba kayo? Kami po'y handang-handa na para ihatid muli ang ikalawang bukso ng mga pinakamahalagang mga tampok na balita sa
0: News 5!
1: News 5!
2: Get ready for a wild west.
3: Hi, schoolmates! Welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
4: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang aking na VIPs. Very important problems.
3: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
5: Join us in Mind School, where we dive into the coolest adventures, powered by science and art. Step into amazing portals with us, where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life!
6: Visayas hanggang Mindanao.
7: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
6: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
7: Ug diara maka proud.
6: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. Buwan balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Ito ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
2: True FM.
3: Walang di isa sa inyong nangamustan sa amin. And I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan?
4: Unang-una gusto po natin kamustahin si Senator Pia Cayetano.
1: Saan kaya hahantong ang kanilang pagtatalo-talo? Abangan ang susunod na yugto. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hatid sa inyo ng True FM 105.9, TV5, at ng 1PH on Signal.
0: Sa seryeng pinamagatang The Bloodbath. Meron po. Pero next week, isang beses lang sa isang linggo.
1: Mamaya ho, meron tayong pag-uusapan tungkol diyan para ho lamang tayo makapagbigay po ng tamang impormasyon sa ating pong mga kababayan. Tamang impormasyon kasi po, alam nyo.
5: No joke.
1: Meron tayong kasabihan, di ba? Kapag nanonood yung mga bata, ginagaya yung mga matatanda. Baka din po nanonood yung mga bata, yung sinasabi na matanda, baka niya ma-absorb kahit na mali. You know what I'm saying? Okay, sige. So, mamaya po yan. Ang ating pong continuing discussion sa mga isyong makabuluhan at mga isyong pambayan. Ngayon po, mga kapatid, naku, kagabi ang lakas na naman ng ulan.
0: Totoo yan.
1: Madaling araw. Kaya alam mo, ako, tilaok lang ng manok. Nagigising na ako eh.
0: Ah, madaling araw sa inyo.
1: Ultimo nga, ha? Ultimo nga kuliglig.
0: Grabe naman yan. Grabe ka na matulog. Tulog mantika? Ganun.
1: Hindi, anong tulog mantika? Nagigising ako.
0: Oo.
1: Madali na ako magising.
0: Oo.
1: Konting kaluskus lang.
0: Oo.
1: Pati
0: sa kuliglig?
1: Nagigising na yung matanda.
0: Anong oras ka nagising?
1: Ang lakas na naman ng ulan.
0: Anong oras yan?
1: Ako'y nagbukas ng bintana para makita kung gaano kalakas yung ulan. Naku,
0: so, hindi ka na nakatulog.
1: Umuulan na malakas tapos mainit pa rin.
0: Tama.
1: Hindi ba?
0: Ay, naku, climate change, partner.
1: Ngayon pong panahon na pabago-bago nga po ang klima, sigurado po yan, uso na ho na naman ang sakit. Kaya dapat ingat po tayo lagi ha, sa pagbili nga po ng gamot. Doon tayo sa subok na at mapagkakatiwalaan. Subok at mapagkakatiwalaan at abot kaya. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa. Kapag sobrang mura, mag-ingat din at magduda dahil baka hindi naman yan effective at safe. Sa panahon na malaki po ang ating pong gastusin at ang hirap nga po ng buhay, ang paalala po lagi ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. O di ba? Piliin po lagi ha yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala ng Unilab. Mamaya po muli ang ating pong Think About It Live. Kasi pong ating Think About It na live din ay hindi pa ho available kasi nga po sa mga napaka-importante mga bagay-bagay.
0: Oo nga, namimiss na nila.
1: Opo, na dapat po natin pong maayos po muna.
0: Oo, okay lang naman daw as long as may live birahe ka.
1: Basta. Isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
0: Matapos nga pong hampasan sa Yungin Shoal, aba, barko ng Pilipinas, we notter canon naman ngayon ng China Coast Guard.
1: Dalawang sundalo po ng Navy na nasugatan sa pananakit ng China Coast Guard. Pinuntahan mismo ni Pangulong Junior. PBBM gusto ro pong i-reset ang relasyon ng Pilipinas at ng China.
0: Samantala, paghahanda para sa ikalimang State of the Nation address o sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, puspusa na.
1: Bagyong Quiapo. At habagat, sabay po magpapaulan sa ilang bahagi po ng ating kapuluan.
0: 10 taong gulang na batang lalaki sa Cebu na hit and run.
1: At samantala po naman sa ating Sports 5, alas women, na bunot sa Pool B ng Asian Games kasama ang defending champion na China.
0: At sa Balitang Entertainment, Chuba Choo-Choo Days is coming back. Marvin Agustin at Jolina Magdangal, baliktambalan sa TV5.
1: Mga kapatid, sa oras nga po na 15 minutes after 7 o'clock, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Sa lahat po ng ating mga suki, narito na ang inyong inaabangan, ikalawang bugso ng mga pinakamalalaking balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
0: Sa mga balitang pambansa, nagbabala po ang impeachment court na posibleng isuhan ng Showcase Order ang mga bangko na hindi po susunod sa sabina kaugnay nga po sa bank records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Matatanda ang inaprubahan ng impeachment court ang hiling ng prosecution na maipasabina ang tax at bank records ng mag-asawa para maggamit na ebidensya sa paglilitis. Ayon kay impeachment court spokesman Attorney Reggie Tonggol, pwedeng patawan po ng indirect contempt ang mga kinatawan ng bangko at madetena kung hindi sila susunod sa utos ng impeachment court.
5: So, bibigyan naman sila ng due process pag ganyan. Yung tinatawag namin na magmo-move po ang isang party motion to show cause to cite blank for contempt. Mm-hmm. So ang show cause po ay pagpapaliwanagin yung nasabina na hindi sumunod para kung magsasabi ba siya ng kanyang reasonable na justification na kung bakit hindi siya nakasunod o kung wala ba siyang sagot doon o hihingi lang siya ng oras, yun po yung due process na titingnan ng korte kung katanggap-tanggap yung rason na yon sa hindi pagsunod sa subpoena. At kapag hindi po katanggap-tanggap, dun lamang po mag-i-impose ang korte ng determination ng penalty po sa mga range of penalties ng mga sinabi ko po. Usually po sa within the Senate vicinity po, may holding room po doon. Katulad lamang po nung pagpapakulong sa mga testigo sa mga Blue Ribbon Committee.
0: Yan nga po ang tinig ni Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol. Samantala, naniniwala po ang mayorya ng mga Pilipino na dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa gumugulong na impeachment trial laban sa kanya. Base po sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS nitong Hunyo, lumalabas po na 70% ng mga natanong ang nagsabing kailangang harapin ng vice ang mga akusasyon sa kanya sa paglilitis. Bahagyayang mas mataas kumpara sa 67% nitong Marso. Dumami rin ang aware o kaya'y alam ang mga paksa sa impeachment. 74% ang nagsabing aware o alam nila ang tungkol sa gumugulong na paglilitis. Bago pa sila tanungin sa survey, malaki naman ang itinalo nito kumpara sa 43% lamang noong Marso. Wala namang pahayag ang kampo ng Vice Presidente sa resulta ng survey. Una nang kinumpirma ng OVP na umalis ulit patungo po sa ibang bansa ang Vice para bumisita sa Qatar, United Kingdom at maging sa The Netherlands. Kinontra naman po ng majority block sa Senado ang hiling ni Vice President Sara Duterte na sagutin ng Senado ang catering o kaya'y pakain sa kanyang mga abogado sa impeachment trial. Bukod dito, hiniling pa ng Vice na eksklusibong ihain sa holding room ng defense team ang mga pagkain at tanging caterer lamang ng OVP ang kunin para po sa paghahanda. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, tinalakay po ng mga senador ang hiling ng Vice Presidente pero kinontra po ito ng mayorya. Wala rin daw budget ang Senado para sagutin ang pagkain sa defense team ni VP Sara. Una nang iginit ng Vice na para sa kaligtasan at kapakanan ng kanyang defense team at staff ang hinihingi niyang pa-catering pero tumanggi ang depensa na magkomento sa issue dahil OVP raw ang may inisyatibo dito. Sa iba namang balita, aminado po ang Department of Migrant Workers sa DMW na kailangan munang ilikas sa mga Pilipinong tripulante sa Black Sea. Kasunod po yan ang kaliwatkan ng pag-atake sa mga barko doon. Ayon sa DMW, nasa 151 ang mga Pinoy seafarer ang kinakailangang mapauwi sa bansa. Pansamantala po yan habang hindi humuhupa ang tensyon sa rehiyon bunsod ng bakbakan ng Ukraine at ng Russia. Tiniyak po ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac na may matatanggap na ayuda ang mga pauuwiing Pinoy.
6: Hindi na tayo nagdedeklara ng ban, kundi ang sinasabi natin, kailangan pauwiin na. Kasi itong 150 na ito are on ships that were attacked. So may strong tayo mga tao, yung mga tripulante, at nararapat lang na makauwi muna sila for treatment and be with their families matapos ng atake. Pansamantala lang naman po ito.
0: Yan nga po ang tinig ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Samantala, ipinagdiwang naman po kahapon, ayan na nga, Anangalagang Kapatid Foundation ang kanilang 15th taon na anibersaryo. Present po sa selebrasyon ang mga bossing natin sa TV5 at MediaQuest. Kabilang po sina TV5 President and CEO Guido Zabaliero at MediaQuest President Ricky Vargas. Dumalo rin po kami ng aking partner na si Manong Ted Failon para makiisa sa pagbibigay ng donasyon para po sa tulong ngayon tungo sa pagbangon project ng Alagang Kapatid Foundation. Nakatuwang din po ang MVP Group of Companies. Suma total, naku po, aabot sa 100,000 benepisyaryo ang natulungan ng Alagang Kapatid Foundation taon-taon. Maraming salamat po and happy, happy 15th anniversary po sa lahat ng bumubuo ng Alagang Kapatid Foundation. Ma'am Menchie Silvestre at sa lahat po ng mga nagtutulong-tulong ng mga staff ninyo. Thank you po, mga kapatid. At syempre sa ating mga kapatid din, sa mga Echo Nanays na nakilala namin ni Manong Ted kahapon. Thank you po, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. More years po para sa Alagang Kapatid, para mas marami pa pong mga Pilipino ang matulungan at maserbisyuhan. Samantala, mga kapatid, sa oras nga po na 7:21 ang tawang oras, at din naman yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Available in open safe and baby pants, ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft ISO Certified. De kalidad, safe, at pumasa po sa international standards. Batiin namin na rin po natin si Ma'am Eileen Choigo. Magandang umaga po sa inyo. Si Ma'am Eileen ay nakikinig kahapon dun sa ating ugnayan po kay Sir Steven Kua ng supermarket sa Amalgamated Association of the Philippines, at siya din daw po ay nakikiisa at sangayon sa mga sentimiento at naging pahayag kahapon sa atin ni Sir Steven Kua na nahihirapan po talaga ngayon ang karamihan sa mga negosyante. So mamaya abangan nyo pa po ang iba pang mga balita, ha, mga kapatid. Hindi lang tungkol sa impeachment, marami pa po kaming ihahatid ng mga balita sa inyo. Kaya wala po maglilipat, manatili po nakatutok. Dito pa rin po yan sa ating balitaan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Laging true sa'yo, kapatid.
8: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad.
9: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood

oras na 7:25. Oras na muna natin. Hatid naman sa ating lahat yan ang Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Maluwang ang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. At pwede nyo pong gamitin yung passenger code at rolling cargo promo code para po sa inyong mga booking ng tickets para meron kayong 10% discount. O diba, ang laki po niya, lalo sa hirap po ng buhay ngayon. Gamitin nyo yung QR code mga kapatid dahil sa, sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Balikan naman po natin ang balita sa Metro Manila. Arestado po ang riding in tandem na pumatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia. Sa Mabalacat, Pampanga daw nahuli ang gunman na si alias MS at rider na si alias JA. Nakumpiska po mula sa kanilang dalawang granada at dalawang baril na pinaniniwala ang ginamit mismo sa pagpatay sa vlogger. Bagamat hawak na ng mga pulis sa mga suspect, hindi pa rin daw malinaw ang motibo ng pamamaril. Inaalam pa kung personal ba ito o may kinalaman sa pagiging political vlogger ng biktima. Kilalang supporter po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Alicia. Patuloy rin daw ang investigasyon para malaman kung may iba pang kasabwat ang suspect. Arestado naman pong isang X-ray technician na namboso na mga pasyente sa isang klinik po dyan sa Tondo sa Maynila, aray ko. Ayon sa babaeng biktima, nagbibihis po siya sa loob ng X-ray room nang mapansin niya ang isang cellphone na nakatago sa ilalim ng mesa at nakatutok sa kanya. Agad namang inaresto ang suspect at kinumpiska po ang cellphone na ginamit po sa pagre-record nito. Posible rin daw na hindi ito ang unang beses na ginawa po itong pang-video sa kaniyang kliyente. Kukuha na ng cyber warrant ang mga pulis para masuri ang file sa cellphone ng biktima. Hindi na po humarap sa camera ang suspect. Pero itinanggi niya ang paratang at sinabing siya po'y na-set up lamang. Sasampahan na ang suspect ng kaukulang reklamo. Kakatakot naman yan. Papa-x-ray ka lang, mabubusohan ka pa, no? Sa iba pang balita mga kapatid, arestado ang 10 lalaking nagnakaw po ng kawad ng telco dyan sa Makati City. Oo, sige, hulihin nyo yan. Nagtangka pang tumakas sa mga pulisang grupo sakay po ng isang truck. Pero nabangga nila ang isang motorcycle taxi rider at kotse. Dito na nga po na corner ng mga pulisang truck ng mga suspect sa kasamaang palad na po nasawi ang nabanggang motor taxi rider. Dinala po sa presinto ang 10 suspect, dalawa sa kanila, mga menor de edad. Napag-alaman ding nakaw pala ang truck na sinasakyan po ng mga suspect. Nasampahan na po ng mga kaukulang kaso ang suspect. Nasa pangangalaga naman ng DSWD ang dalawang menor de edad. Tinutugis na po ang isa pa nilang kasabwat na nakatakas din. Sa oras naman, 7:28 mga kapatid. Ang tamang oras na yan. Hatid po sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, ang kanila pong website www.mayetdelarosa.com or scan nyo lang po yung QR code na nakikita ninyo para mapunta kayo sa kanilang website at Facebook page. Sa Facebook po nila, araw-araw may live selling ng alahas. Ang dami pong scammer ngayon ng alahas, pero pag kay Mayet de la Rosa kayo nagpunta, sure ball, legit at talagang totoo ang mabibili nyo pong gold at diamond. At congratulations sa kanilang newest live selling house dito nga po sa Alabang. Samantala, sa iba pang mga balita. Balita po. Balita sa lalawigan. Patay po ang babaeng grade 3 student na binubuli daw ng kaklase sa loob po yan ng eskwelahan sa Davao City. July 17, ang hampasin ng lalaking kaklase ng notebook ang biktima sa ulo nito. Una raw na dinala sa manghihilot ang bata nitong Linggo, pero hindi bumuti ang kondisyon ng bata. Dinala po ito sa ospital at kalaunay namatay. Sa medical records, brain failure at traumatic brain injury ang ikinamatay ng bata. Hinihintay pa po ang resulta ng iba pang ginagawang pagsusuri ng mga doktor.

0: Yun po yung nakipag-ugnayan ng mga pulis sa DSWD para sa investigasyon. Nakiusap rin daw ang social worker o nakausap na rin daw ng mga social worker ang pamilya ng batang lalaki. Wala pa namang pahayag ang pamunuan ng eskwelahan. Ukol po dito. Namatay ang 10 taong gulang na batang lalaki sa Samar matapos madelay ang ambulansyang maghahatid sana sa kanya sa isang ospital sa Leyte. Kwento po ni Mariel Pedraza, dinala po ang anak niyang si Dane sa Samar Doctors Hospital matapos dumaing ng pananakit ng lalamunan, lagnat at paninikip ng dibdib. Pagdating po sa ospital, pina-intubate agad ang kanyang anak dahil hirap nga po itong huminga. Kinailangan na raw itong ilipat at dalhin sa Tacloban dahil walang ICU sa ospital. Pero tila inuna pa raw ng ospital ang paniningil ng 15,000 peso fee para sa ambulansya habang nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang anak. Wala rin daw ambulance driver noong mga oras na yon at sinabihan daw silang nagpapa-change oil ang ambulansya. Aray ko po. Nakadagdag pa sa delay ang kawalan ng nurse na maaaring sumama po sa paghatid sa bata. Kinailangan pang tumawag ng naka-off-duty na nurse. 4 na oras daw naghintay ang pasyente na namatay nga po kalaunan. Sa isang pahayag, nilinaw po ng Samar Doctors Hospital na hindi nila ni-require na magbayad muna ang pamilya bago maihatid ang pasyente. Hindi naman sinabi sa pahayag ang issue tungkol po sa kakulangan ng ambulance driver at maging ng kanilang nurse. Which is obviously, yung kakulangan po ng medical workers dito sa Pilipinas, alam naman nating totoo yan. Kaya nga straight duty po eh, ang karamihan sa mga nurse dyan. Paano naman sila maiinganyo magtrabaho, mapasa pang publiko o privado? Eh ang liit-liit pa rin po ng sweldo ng mga medical staff dito sa totoo lang. Ayun lang, kawawang bata. Privado na to, no? Kulang pa rin sila ng medical staff at posibleng kulang din po ng ambulance driver. Samantala, sa iba pa pong balita, sa pool sa CCTV ang magnanakaw sa loob po ng tindahan, dyan po yan sa Pototan, Iloilo. Sa video, kita pong kinakalas ng suspect ang bakal na pader ng tindahan. Aba, ilang saglit pa, naglakad po ito. Nang mapansin ng CCTV, tinakpan niya po ito. Hindi na po nakita ang mga sumunod na tagpo. Aba, parang teleserye ah. Pero tinangay daw ng suspect ang higit 5,000 pisong paninda, kabilang na po ang sigarilyo, itlog at mga delata. Ninakaw niya rin pong 1,700 pisong cash. Patuloy pong investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Alam mo, ako nagtataka ako ha, kasi napanood ko sa isang interview, ang sinasabi ni John Vic, ni DILG Secretary John Vic Remulla, bumaba daw ng 30% ang crime rate. Pero araw-araw, nagbabalita kami, never nawalan ng ano eh, di ba? Laging may nakawan, may riding in tandem, may barilan. Magkaiba ba yung ano? Saan ba nila hinuhugot yung kanilang datos? Paano ba natin ito ipapaliwanag? Paano po ba yun? Kung bumababa ang crime rate, pero pag nababalita tayo, parang hindi naman natin napapansin na bumababa ang crime rate. Ano ba ito? Isolated case po ba ang tawag dito?
1: Sana hindi one-sided.
0: Ay, sorry. Oo, baka matawag naman tayong one-sided, no? Eh, tagapaghatid na nga lang kami ng balita, eh. Oh, pero sana makausap natin siya para ma-explain niya. It's mind-boggling to think, di ba? Pero ito muna mga kapatid, sa oras po na 7:34 naman. O para sa mga stress po dyan, sa kaliwat kanang nangyayari nga po dito sa ating bansa. Eto na ang para sa inyo, para hindi kayo magka-wrinkles o mabawasan ang inyong wrinkles. Ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa www.ultabio.shop. At pwede rin po kayong tumawag sa 0931-033-2871. Dahil nga po habang tayo ay nagkakaedad, nababawasan ang collagen sa ating katawan. At yan ang pampafresh. So dapat mag-take kayo ng Ultaflex. I-partner nyo po yan sa Ultabio. Available na din ang trial pack ng Ultabio sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. At eto na nga po mga balitang consumer at pangkalakalan. Pinag-aaralan po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon para po sa pagtaas ng pamasahe sa mga jeepney na inihain na po ng ilang transport group. Kabilang po sa mga panukala ang 10 o 10 pisong dagdag pasahe na hinihiling po ng grupong manibela at 2 piso naman na itinutulak po ng piston. Oo, ang nagtutulak ng 10 pesos ha ay manibela at yung 2 ay piston para po malinaw. Ayon sa LTFRB, irerekomenda nito ang pagpapalawak ng fuel discount program para po sa mga jeepney at UV Express operator upang mabawasan ang kanilang gastusin. Pinag-aaralan din ng ahensya ang posibleng pagtaas po ng pamasahe sa mga bus habang patuloy ang pagsusuri sa mga nakabimbing petisyon.
2: Tinitignan po natin ngayon kung sa jeep, kung kaya pong masagot, matugunan ng fuel discount yung additional fare. Doon sa bus naman po, kasi sa bus malaki po yung kanilang mga konsumo sa gasolina. So tinitignan po natin doon.
0: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni LTFRB Board Member Greg Pua. At kanina po, kumaaga kayo nagising, nakausap din po natin ang grupo naman po ni na Kaobet Martin ng Pasang Mazda. Ito rin ang hiling nila. Ayaw ng fuel discount, mas gusto po nila ang taas pasahe. So tignan po natin sa susunod na linggo kung anong magiging desisyon po dito ng LTFRB. Samantala, mas mabigat daw sa maraming negosyo. Naku, dami nag-react dito, partner. Totoo daw ito talaga. Mas mabigat daw sa maraming negosyo ang kasalukuyang sitwasyong pang-ekonomiya kaysa noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon po yan sa isang grupo ng mga supermarket. Sinabi po ng grupo na nararamdaman ng pribadong sektor na sa kanila na ipapasa ang bigat ng mga hamong pang-ekonomiya. Naniniwala rin po ang grupo na mas makabubuting tutukan ng pamahalaan ang pagkontrol sa inflation upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa kanila, ang pagpapababa po ng inflation ay makatutulong sa mga manggagawa, negosyo at maging sa mga mamimili.
3: Ang feeling ng private sector, pinasa yung pressure ng public sector because of what's happening, corruption and low business confidence, low consumer confidence, low investor confidence. Pinasa sa private sector yung kayo na, burden. Ito na yung bola. Yung burden, kayo na mag-dribble ng bola.
0: Pinasa daw ang burden sa kanila. Yan nga po ang tinig ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Sir Steven Kua. Sa iba pang balita, lumawak po ang budget deficit ng pamahalaan noong Hunyo matapos mas mabilis ang pagtaas ng gastusin kaysa sa paglaki ng nakukolektang kita. Ayon po yan sa Bureau of Treasury. Ito pa ang isang problema. Tinukoy po ng ahensya na kabilang po sa nagpataas ng gastusin ng gobyerno ang paglalabas po ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan, mga GOCC at mga proyektong pang-infrastructure. Sa kabila po nito, nananatiling halos kaugnay pa rin ang target ng pamahalaan ang kabuuang fiscal deficit sa naunang 6 na buwan ng taon. Ayon po sa Finance Department, nananatili ang kanilang kumpiyansa na makakamit pa rin ang mga target sa koleksyon at mapapanatili na nasa loob ng programang fiscal deficit sa ikalawang bahagi ng taon. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, nauwi sa suntukan ang nangyaring pang-aasar. Naku, napanood nyo ba ito? I say the serve nung sinapak ang pagkakasapak sa kanya nung Pinoy. Namali ka nang binuli mo, patay kang bata ka. Ito nga po, nauwi sa suntukan ang nangyaring pang-aasar sa isang Pinoy sa loob po ng isang tren dyan sa Italy. Dahil sa inis ng kababayan po natin ay nagawa niyang kumprontahin ng banyaga na isa umanong mandurukot.
4: Is that a grave threat?
0: Oo, trending to. Ayon sa report, sinubukan ng Pinoy na hablutin ang cellphone ng nasabing lalaki para pigilan ito sa pagbe-video sa kanya. Dito na, nako, dito na tila nagsimula po ang magkahamunan ng dalawa. Umawat naman po mga kumukuha ng video. Sinuntok na ng umano'y mandurukot ang Pinoy. Agad rumes back ang dalawa pang dayuhan.
4: Susuntukin kita.
0: Pati po ang kasabuat ng mandurukot hanggang sa tuluyan na itong lumayo. Tumigil lamang ang Pinoy sa panununtok nang awatin siya ng mga rumes back na dayuhan. Sa ngayon po'y hindi pa tiyak kung may naaresto ba sa nangyaring gulo. Self-defense yun, aminin mo, kasi naman grabe yung bata, hindi ba? Kitang-kita ninyo. Binata din, grabe din siguro ang problema nila sa mga kabataan dun sa Europe. Na mali eh. Pinoy ang napagdiskitahan.
5: Nasa si Ted Pailon.
0: Naku po, nasa paktuloy ng Pinoy. Lahing Pinoy, lahing mandirigma o nakatikim. Sa iba pang balita, sugatan po ang isang babae matapos namang tumilapon sa sinakyang roller coaster sa amusement park sa Ecuador. Padami ng padami ito, nakakatakot. Ilang segundo pa lang, pagkaandar po ng ride, bigla na lang tumilapon ang biktima mula po sa 13 talampakang taas na roller coaster. Aray ko po. Pagbagsak niya sa lupa, mangiyak-ngiyak po ang babae sa sakit. Ay oo naman, 13 talampakan ba naman? Agad naman pong dumating ang mga otoridad at sinugod po ito sa ospital. Base sa investigasyon, hindi nakapagsuot ng seatbelt ang biktima. Pansamantalang isinara pong nasabing pasyalan para inspeksyonin ang kondisyon ng kanilang mga ride. Aabot sa 5 sundalo ang patay matapos atakihin ang mga terorista sa Thailand. Ayon po sa report, pinaulanan sila ng bala habang nagbabantay sa checkpoint. Sakay po ng pick-up ang 6 na armadong lalaki bago mangyari ang pag-atake. Sapul din sa CCTV ang kasunod nilang riding in tandem na namaril din po. Sa ulat, 6 na sibilyan ang sugatan. Nakalabas po sila ng ospital maliban ng lalaking 10 taong gulang dahil sa tinamong sugat sa binti. Patuloy naman pong tinutugis ang mga suspect. Eto na, balikan po natin ang ating Sports 5. Kasado na ulit ang doubleheader sa PBA Governor's Cup. Una pong magtatapatan ang Magnolia Hotshots at Meralco Bolts mamayang 5:15 ng hapon. Hinahanap pa ng Magnolia ang unang panalo ngayong conference habang target naman po ng Bolts ang ikalawang sunod na panalo. Sunod naman po ang harapan ng Blackwater Bossing at Barangay Nebras San Miguel mamayang 7:30 ng gabi. Parehas gustong bumawi ng 2 koponan matapos pong matalo sa huli nilang laban. Gaganapin po ang mga laro sa Smart Araneta Coliseum. Mapapanood din po yan sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at maging sa YouTube channel ng One Sports. Samantala, wala raw sa isip ni Titan Ultra Guard Joshua Monzon ang balibalitang itetrade daw po siya. Ang giit ni Monzon, trabaho niyang maging professional at mag-focus lamang sa kanyang paglalaro. Nakuha po ng Titan ang unang panalo ngayong PBA Governor's Cup matapos nga pong ma-upset ang TNT draw pang 5G. Pinutol po nito ang 10-game losing streak ng koponan mula pa noong nakaraang conference. Sa iba pang balita, inamin ni Converge Fiber Xers head coach Delta Pineda na nakukulangan pa siya sa depensa ng kanyang koponan. Kasunod po ito ng unang pagkatalo ng Converge nitong Miyerkules kontra sa San Miguel Beermen. Dinungisan ito ang malinis nilang record ngayong conference. Ayon pa kay Pineda, dapat itong magsilbing aral na hindi sapat ang opensa. Hindi raw dapat hayaang makasabay sa scoring ang kalaban. Sunod na makakalaban po ng Fiber Xers ang TNT Tropang 5G sa susunod na linggo. Uy, ang daming bumabati ng happy birthday sa iyo, Nanay Christy, dito sa aming YouTube Live sa 105.9 True FM, maging sa ating YouTube Live dito po sa News 5. Happy birthday, Adobo Queen! Nanay Christy Fermin, at nagpapabati din po ng happy third week, taray no, sinaselebrate, happy third week sari. Kay Kay Castillo, itong ating kasamahan na si Paul Adrian Samarita. Taray, nakatatlong linggo na kayo, be. Sana umabot kay isang buwan. Happy third week, sari, be. Stay happy and stay in love. Sa balitang entertainment, bagong time slot, bagong yugto. May bagong laban po ang mga bida ng kapatid seryeng My Best Friend Eman. Mas palabang Ruth na karakter ni Shaina Magdayaw ang makikita po, mga kapatid. May naganap na pagtataksil. Kaya po ang anak lalabanan ng kanyang ama. Sa gitna po ng mga bakbakan ng emosyon, may pag-asang dalang nag-iisang Best Friend Eman. Abangan po ang bagong yugto ng My Best Friend Eman sa bago pong time slot nito. Napapanood po ito. At mapapanood nyo na yung bago nilang time slot, July 27, Monday, 2:30 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Kakaibang Ashton Olviga naman ang ipapakita ng singer-actress sa kanyang concert na Love Like Ashton sa August 22. Excited daw si Ashton na bumalik sa pagkanta at pagsayaw. Gaganapin po sa New Frontier Theater ang Love Like Ashton on August 22. Usap-usapan ng netizens ang posibleng pagbabalik po na nag-iisang queen of all media na si Kris Aquino. Nagugat po yan sa now-expired IG story ng longtime makeup artist ni Kris na si RB Chanko. Nag-share si RB ng tila behind-the-scene footage ng isang production. Ang caption, "The real queen we've all been waiting for." Coming soon daw yan at meron pang initials na K. Uy, nakaka-excite. Marami po tuloy ang abangers. Matagal nga pong nagpahinga sa showbiz si Ms. Kris dahil sa pinagdaan ng autoimmune diseases. Kamakailan lang na makita po siya sa Itbulaga para suportahan ang hosting gig ng kanyang anak na si Bimby. Oras nga po na 7:45, hatid pa rin sa ating lahat yan mga kapatid ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po tayo para kayo'y mapunta sa kanilang website at Facebook page. Available po for franchise ang Mayette de la Rosa. At yan nga po, mga balitang nakalab ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin dito sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hip Take sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid.
5: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.

0: Good morning! Sa lahat po ng ating mga ginigiliw na mga nag-aabang po para sa ating The Daily Bread, yan pong ating huhugutan po ng katanungan para po sa ating What's on Your Mind on Monday. Pero today, tayo po may magandang balita ha. Mr. Velasquez, asan na yung aking hinihingi sa iyo na ating update? Para doon po sa ating pag-aambag-ambagan sa 20 anak ng magsasaka na nag-aaral sa kolehiyo. Mamaya po, abangan niyo po yan. Alright? And also, mamaya din po mga kapatid, pag-usapan po natin itong napaka-importanteng isyong ito. Ito pong, importante ba yung Sona? Girl?
1: Well, whether we like it or not, partner,
0: importante po daw yan.
1: Oo, importante yan. Para di malaman natin kung anong solusyon ng Pangulo sa napakaraming problema na meron tayo. Diba?
0: May solusyon ba siya? Kanino?
1: Sa ating lahat. Ikaw naman.
0: State of the Nation address.
1: Meron daw kasabog eh.
0: Anong pag-uusapan natin?
1: Well, kung feeling ko, ilalatag dyan kung ano yung achievements nila, kung may yung mga nagawa na ng gobyerno, kasama yan, syempre. Mm-hmm. At ilalatag niya rin siguro dyan yung iba pa mga plano for the last 2 years ng kanilang administrasyon.
0: Oh, sige. So,
1: tsaka yung bagong mahiya kayo, baka may ganun siya, part 2. Last year kasi, di ba? Last year yung mahiya kayo niya, na umuwi sa flood control issue. So, ngayon, titignan natin kung may flood control issue ba na mababanggit.
0: Okay.
1: May mababanggit bang nangyayari trial sa impeachment o may bago siyang pasabog?
0: Wala daw sa impeachment.
1: No? Oh,
0: yung
1: yes.
0: Mahiya naman kayo, tingnan natin kung ano ang bagong version ng mahiya naman kayo. Baka naman sabihin, talagang wala na kaming hiya. Pero sa mga mahiyain, sandali lang dapat, lagi po tayong condition, ha? Sek Banoy, good morning! Sa lahat ng mga nahihiyang magpa-interview, hindi, joke lang po. Kayo naman.
2: Bakit?
0: Yung pong ating tropang hindi sinasabihan kailanman ng mga palyado, mga mahihiyain, mga non-performing. Sa inyo pong lahat, ito ang para sa inyo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po, men. Ang bagsik mo!
3: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
0: Bravo! Bravo! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, maganda umaga po sa inyong lahat kay Nilo de la Cruz. Bravo tayo dyan, Nilo. Ayan, good morning!
4: Good morning!
0: Alright, mamaya po ating ihimayin itong usapin po ng State of the Nation address sa inyo pong pananaw, sa inyo pong kaisipan. Ano ho ba ang inyo pong tingin dito? Ano ho ba ang inyong say po dito? Kayo ho ba'y excited pa sa mga sona-sona na ito? Ewan ko lang pong ating baby girl ha, kung siya po'y excited pa. Baka ho kasi bata-bata pa ito eh. Pero mamaya po, maglalatag po tayo ng mga issue tungkol po dito sa mga sonang ito. Meantime, kami po'y naka-standby na para po sa ating inaabangan ng napakaraming mga suki po natin na humihingi ng gabay at patnubay mula kay Brad Jeffelis Copides sa ating The Daily Brad.
5: FM. Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
6: Hi, schoolmates! Welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
7: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang aking na VIPs, Very Important Problems.
6: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
8: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
9: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to

0: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Magandang Friday morning, Brad Jeff. Go ahead. Kami ay all ears na para sa iyo.
2: Magandang lalaki ka, Brad Ted. Magandang umaga rin siya. Yan. Thank well, Biyernes na Biyernes po, ma.
1: Alam ko namang hindi ka sinungaling eh.
2: Makulimlim dito, Brad Ted, sa amin. So, tapusin natin ang weekend sa magandang balita. Nasa serye po tayo ng mga miracles of Jesus. Ito po'y huling yugto. At ito po'y mga tanong ko sa inyo ngayon. May mga moments ba sa buhay na parang tinuldo ka na? Final na, sarado na yung oportunidad. Wala nang sagot, wala nang pangarap na nakikita pa na maliwanag. Nagsara na yung opportunity, magkabalikan kayo mag-asawa. Or worse, talagang wala ka nang naaninag na anumang pag-asa. Ganito pakiramdam po ng mga disipulo nung mamatay si Jesus. 3 taon nilang sinundan, give up everything para lang dito kay Jesus. Okay, nakita nilang gumawa ng maraming miracles, pero ngayon, patay na. Napako sa krus, nilibing, tinakpan ng malaking bato'y libingan para sa mga disipulo, tapos na. Right? Biyernes Santo. But early Sunday morning, yung mga kababaihan nagpunta, na-discover nila walang laman yung puntod at bukas yung pong malaking bato, nakagdasog at wala na pong takip yung libingan ni Jesus. Now, sabi ng anghel, wala siya dito, bumangon siyang muli, just as he said. Katulad ng sinabi niya, nababangon siyang muli, hindi ninakaw ang katawan, hindi nawala ng malay, talaga pong namatay siya at siya'y nabuhay. Sabi sa 1:25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Alam niyo po, yung resurrection is not just a happy ending sa story ng buhay ni Jesus. Ito po ang pundasyon. Ito yung bedrock foundation ng Christian faith. Dahil nabuhay po si Jesus sa pagkakamatay, sin was defeated, death lost its authority, Satan's power was broken, and hope became alive. Kaya po pag nakikita natin yung empty tomb, it tells us that God can bring life out of death. Pwede po siya magdala ng hope out of despair. Pwede siya magdala ng new beginning out of what appears finished. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, before I pray, maybe today may bahagi ng buhay mo na parang, alam mo yon, nasa libingan na. Pangarap na namatay, relasyon na wala ng pag-asa, karamdaman na tipong stage 4 na, puso na talagang napagod na. Yung resurrection po does not promise that every situation mababago. Pero pinangako niya, yung darkness will never have the final word. Jesus has the final word. So every time may makita po kayong cross, parang defeat ang cross, no? It's the doorway to victory na ginamit ni Jesus. So today, do not place your hope sa circumstances. Aayos din to. No, place your hope in Christ. Dahil talagang pag naki Kristo, aayos ang buhay natin. Anong bahagi ng buhay mo yung kailangan mong ipagkatiwala ngayon sa resurrection power ni Jesus? Are you placing your hope sa circumstances na pabago-bago? Nakaupo sa malakang niya na pabago-bago. Okay? Every 6 years, bago nakaupo. Or you're putting your hope in the living Christ who never changes. 1:25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yan ang sabi ni Jesus. Tayo manalangin. Panginoon, talaga pong ang buhay, Lord, ay punong-puno ng surprises. Maraming challenges, maraming pagkakataon na gusto na naming bumigay, gusto na naming mag-quit, gusto ka na naming talikuran at gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa'yo, pero sure ball na may solusyon. Pero Lord, itong mga solusyon na to ay temporary lamang at nagdudulot sa amin ng kasawian sa huli. Kaya Lord, katulad ng mga disipulo na disappoint sila dahil namatay ang kanilang Diyos, pero namuhay ka muli after, on the third day, na nabigay sa amin ng pag-asa. Tulungan mo kami, Lord, mamuhay ng tao na may pag-asa. Ang bansa namin, Lord, magkakaroon ng pag-asa dahil sabi nga, nakalimbag sa aming pera, pinagpala ang bansa, ang Diyos, ang Panginoon. Salamat po. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Amen indeed. Salamat na marami, Brad, sa iyong muli ay pagbibigay sa amin ng hope itong iyong paalaalang ito. Pwede ba ako magtanong lang? Pumamarapatin mo, Brad Jeff. Kasi itong aking gustong talakayin nga mamaya, maaari nating i-connect, no? Very timely itong iyong aral this morning. Sorry po, no, pasintabi lang po sa mga kasi hindi ho naman. Anyway, yung pagiging cynical sa bayan na to, yung bang tipong nararamdaman mo parang may pag-asa pa ba ang bayan? Ilan na mga nakakausap natin, nakakasalubong natin, ang tanong sa'yo, may pag-asa pa ba ang bayan? Ay, alam mo yung Brad, no? Yung yes. Dahil sa, ito ngayon, itong...
2: Yes, tinatanong din sa atin yan, Brad.
1: Yes, oo. Oh. So, kapag ganun, meron na pong nauubusan na po ng pag-asa. Yung iba nga po, cynical na ako, aaminin ko, minsan may pagkakataon na parang hindi ka na umaasa eh. Kasi correct. Nga, naging saksi ka, naging testigo ka.
2: Through the years.
1: Sa mga ipinaglalaban, tuloy-tuloy na laban, napapagal ka na, tuloy ang laban. Eventually, yung pinaglalaban mo, wala namang kinahihinatnan. Alam mo yun, ano ang iyong payo sa amin, Uncle?
2: Uncle mo, Jeff. Well, Bratet, ako naman ay talagang salita ng Diyos ang aking pundasyon. Ngayon, Bratet, maaaring ko rin silang tanungin, ano ba ang option natin? Kasi... ano ba ang option? Either aalis na lang tayo sa bansa na to dahil kung may problema dito sa sistema, alis ka na lang. Yun lang siguro ang option. Kung wala ka namang option, mamumundok ka. Magtatayo ka siguro ng sarili mong institusyon, sarili mong soberenya. Of course, magiging rebelde ka naman. Ngayon, pwede rin naman na gumawa ka na lang din ng illegal o immoral na katulad ng ginagawa nila. Kung wala kang option mamundok, wala kang option mga ibang bansa, at nandito ka, negosyante, mandadaya na lang din ako sa tax ko. Eh, total, ninanakaw nyo naman pala. So, gusto ko rin tanungin naman yung mga taong ganun, Brad Ted, ano po bang option nyo? Ano po ba nakikita nyo na maging position nyo sa nangyayari? At kadalasan naman, wala naman di mabigay na solusyon, kundi yung mga sinabi ko lang. Or baka may iba naman, sabihan nyo lang po ako. Or patuloy na lang po tayong aasa. Kasi po, again, huwag po tayo malimit dito lang sa temporal na kinalasasadlakan natin. Ang sabi naman po sa Biblia, ito po ay temporary lang. Tayo po ay dumadaan lang dito sa mundo na to, dito sa buhay na to. May naghihintay sa atin talaga na eternal. Okay? At yung pong judge doon, okay? Yung pong magiging hurado sa mga ginawa ng tao dito sa mundo, hindi yun nababribe, wala siyang political color. Siya po ay just pagdating sa paghusga dito po sa limited na panahon na nandito tayo ngayon. Mangurakot ka ngayon, ano ba tatagal ka? 80, 90 anyos? Compare sa eternity na pagbabayaran mo yung kasalanan mo, gusto mong pag-isipan, tama bang investment yung buhay dito sa lupa? Pamuhay ko na wala ang Diyos at mamatay ako habang buhay na wala rin ang Diyos. Kaya Brad Ted, ang meron tayo na may takot sa Diyos, yung mga may takot sa Diyos, we have a living hope. Meron tayong pag-asa na one day, kung hindi maayusin ni Lord to sa buhay natin, pagdating ko naman sa kabilang buhay, doon ko mararanasan ang totoong buhay, totoong kagalakan, dahil nandun ang presensya ng Diyos. So, how I wish, Brad Ted, meron akong parang cut and dry or one-time solution na maipapayo, pero talagang let's just keep hoping na and praying and run the race na naka-fix ang attention natin kay Jesus. Sabi sa Bible, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Medyo super, ang dating lang din, parang hyper-spiritual naman si Pastor. Wala bang...
1: Ito, sinasabi ka agad rito ng ating manonood. Ah, maging...